0: number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: 5 minutos na dili pa mag-alauna. Standby mo karong alauna, ha? Ang musunod na tong seryosong programa. Nag-hisgot nis mga gugmang lang apakyan na nagkinaanglan sa mga bulawanong tambag ikan sa inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon yung mga suking tigpaminaw murag na putol kabal. Tawag balik bal, tawag, patawag ko na itong balik si bal, kay mubala ko siya. Ato ni pabalakon. Dayal balik bal, dayal balik bal, kay naputol ka. Naputol si bal, niya, naghanto siya na, kuan, dara. Ato ni pabalakos bal. Okay, tara. Bal, dayo ka. Uto, bal.
1: May hapon, may uto. Dahil hapon na to. Doon ako yung mga kakauban din po na mo greet po okay, sila ba?
0: No.
1: Ako, mag-greet lang. Inigumana, kanina ang inigumana ko ba? Okay na, buha pa kong kabalat. Okay.
0: Greet lang. Greet din sama ni sila.
1: Ako ang mga kuhan, hindi nga nede,

0: ako lang kuha ng full house game. Pasunti mo lang ako. Okay, maayong haudyo kaninong saan. Manaminaw sa tulumano ni Kuya Paul Kinislauro na ang sirang siya. Hilong gay, hilong gay. Ay, kasang nilang gumigod. Ay, kay nana nilang kinabuhiyo sa itang malipayo. Ano, sa'yo mag-ulano. Nasaradas kong kinabuhiyo. Ay, sinisigil lang. Ang God ni Pulang Orgo eh. Tumpinti ginag yan. Diring salong sa sabarili. Kusog ay. Sige. Sige. Sige, Paul. Sige, Paul.
1: Ah. Ara to?
0: Ah, sige. Katuntungan lang, Paul.
1: Ah, sige, Paul. Salamat kayo. Yes, Paul. Mayong auto ninyo diya sa kuhan. Inyong lugar diya sa Barili. Albilyar daw ito mga igalang atong kasama mo sa barangay. Iposto siya ng mga balita o saan niya ipaibaw na ito diri sa atong sibiyanan. Dahil ay ligaw na ito na inyong mga orasan. 3 minutos naman lang na eh. Kung hindi masugbasa ni mga greetings, wala ka nalit diri may ato talao ni mga greetings diri nga gisend sa atong nga mga diri sa atong kwan, atong atong kwan na ba? Messenger. Atong voice line na ito ha. 0917-3188-612. Mauni. Mauna itong voice line na ito. Good noon pulaw. Good noon pulaw. Pinamungahan eh. Barangay. Okay, manani. Okay, bawa na ito. Nga lunay, tigbas-tigbas sa pinamungahan. Sakit to siya nga. Kamatayon, tinuot. Sipa kayo pa dito. Sa maong lugar. Lanog-lanog dyan ang diway HP diya. Ilabi na sa atong programa, no? Ilabi na sa atong programa. Hello, standby mo ha, di ay lain na, wala kita yung oras na yun, wala mo na yung oras, hands up na lang yung Kuya Paloy. Abutan ninyo ang masunod na itong tulumanon, seryoso na itong tulumanon. Ang Der Kuya Pulog, ang suliran sa gugma mga higala. Ang atong utsaka sa konton sa DYHP Lambay Bunal. Natapos na ta. Wari na ta sa atong musunod nga tulumanon. Atong tulumanon matag alauna sa kahaponon. Ang atong oras untok ng alauna sa kahaponon.

0: Papa. Doon sa iyong ginawa. Ewan ko ang iba sa kinanas. Iba kaya sa... Magkakul ka!
1: Maong langit agag nila lang nga ba'y magkahupay sa nagdugupong dugan?
2: Aliyan ang tulumanon, nabugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, huwag ang sulilan sa sarupa.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mabati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pol, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatug na ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban kay subli ko ka ng banhaon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa paminawa o patalinghugi, kining tulumanon. Here, Kuya Paul, o ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahaponon upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon na mga suking ni paminawa. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyo mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma, dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DYHPRMN Cebu.

Hello, friends. Good afternoon. Welcome to Sampling ini nga itong hapunan niya tulumanon matagal lang Domingo. Alauna hanggit sa alas 2 sa kahapunan. Sugilanon sa mga lain-lain ng mga gugmang nga pakyas. Ay atong hatagan o kinabuhi sa kahanginan.

0: Al sa mga kasing-kasing ninyong Samara. Tungod kay ikaw, ako, Tatang Tanan, biktima man sa kapakyasan sa gugma. Ako lagi na at ginaasal mong skadasig, kamaya, tapis kayo sa mga panglawas. Yung mga panahuna. Pagmiining Domingo. Kamusta nga ito mga minilun yung mga suking pagpaminaw dari sa provinsyas Negros, Bohol, Leyte, Ormoc, Maasin, Masbate, Ligunan sa Yuta, sa mga saan sa Mindanao. Tutob sa maabot sa atong Sibya, sa labing lanog nga tiyo sa kabisayan ng Mindanao nga Sibyaanan sa Metro Cebu na padayon nga overall number one na radio station sa Metro Cebu ang DYHP RMN Cebu. Kung sa dipulog, iwan sa kabadbaran, agusan. Wala kayo mo tawag na to si Noel Rabik. Ano to kakuan sa itong bagong voice line. Pirmigyo niya nagpaminaw to siya. Ito siya, grupo to sila sa mga napagnan sa kahayag ba. Umaw to sila. Karoon na ito, dato siya pong basahon, kining mga greetings, kay Gisayn, sa ato mga soaking tigpaminaw, ilabi na dito sa ato messenger po, na po Kenneth Lauro. Kung walang sa turon, mag-live sa atong FB page sa Bisayang Magsisibi ato, sagi, parelax, relax gamay, ang atong messenger, aron na, dili kayo ko, dili kayo kapuyan. Puna lang po. Diya lang sa ta sa audio rin. Minus social media lang sa ta, ha? Lang sa ta sa on-air. Ay, mayo din sa on-air. Dung jerong kay Why Mute. Ito sa atong live, sa atong messenger, ano, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Hindi na takaribyo rito ang tanaw, no? Mamute na nga itong mga kanta rito, mga music na itong anindo, traba kayo. Astilan, makuan na ba, mamute na, makuan na siya, kanang mapawang na. Ipapaita bitaw ni Anay. Imiot ni Kwan, imiot ni Mita. So, send lang inyong mga greetings sa ato lang sang messenger sa Paul Kenneth Lauro. At wala na ako lilion sa dito, ha? Naman si Inday Saladaga. Inday Saladaga. Yeah, sa San Jose, Dinagat. Surigaw na siya mga higala.
1: Pite!
0: Agig nagbukas, ninigatong tulumanon. Ani-ani akong una o sinugatan akong dalit alang ka ninyo. Ito na yung mga awita kay mga playlist ni siya. Ano si Gingon nga, why kamatayo ni mga kanta, ha? Why kamatayo ni mga kanta, ha? Ay nindot kayo ni mga kanta, ha, mga higala. Masundan pa taniron tata, pero ato na niya, mga pasiuna lang una ng mga awit, no? Nining atong panaguban, ng tulumanon, Dear Kuya Paul og ang soliran sa gupa. Nindot niya siyang awita, labi naghapon og kining alas 11 gabi inong jerong. Playlist niya siyang awita. playlist ni siya awita, no? Ato ning paminaon, dara. Nindot ning awita niya, nindot niya paminaon sa igang aron nga oras, o ilabina sa kanang alas 11 padong sa tungang gabi nga oras ining awita.

0: kuyapol ug ang suliran sa kukba.
1: Di, kuyapol. Ikong maakupi.
2: Okay, balik na ba din sa atong tulumanon? Hindi po mga awita nga akong mga pasiunang ipabati na ko ninyo. Inini atong panaguban sa tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tumod kay ikaw. Biktima man sa kapakyasan sa gugma. Masahon na natin ito ng mga greetings sa itong mga suking di kami na. Good afternoon, Kuya Paul. Si, kinsa ni siya? Si, Mary Joy. Space ni yang kuan, Mary Joy. Mary Joy. Ang greet ko sa akong mama, Jelma o Helma. Helma ang pronunciation na nino, Helma Luma. Ako sa Papa Richard Luma, sa akong ate Mary Rose Luma. O sa akong manghod Kuya Paul na si Amy Rose Luma. Ikandiri sa San Jose, Kawayan, Masbate. Ang request yung kanta Kuya Paul, Heaven. By Your Side by Iwan. Sige lang ato lang ni Kwanon ha, tanaw na. Ay, watay FB Live pa ron. Ako mag-FB Live sa so, atong music box. Medyo pangitaonon kayo, no? Appeal nga na kuha na itong music box. Kung wala po, Heaven by Your Side, kay I Love You Girl na lang by Richard Reynoso. Kung wala, pagyod, Heaven, ang Heaven by Your Side na lang. Ah, sige, Mary Joy, no? Pala niya ni Kwanonday, ha? Ah. Anas Andidor. Ano niyang FB name? Anas Andibor Pakera. Ayaw rin sa tisig awit eh. Ang hapon kaya po, nagtanaw o naminaw, naminaw ko sa programa. Anas Adibor Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Kusogra ko signal, kusogra mo signal radio di aday. Sa San Carlos City, Negros Occidental. Ay, naka-chat man siya na ko, no? Waman ta mag-live sa FB page, so kusoga to signal ron sa on-air dito ng Jerome sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayaw ko gawin Kuya Paul sa akong manghod nga si Rolando Andibor Pakira. Okay. Ito lang na yung pananaw na yung mungkwa na. Huwag makita ni nato sa atong digital music box. Atang ta na wawalo kay bay ayat kay pero ako na i-post ang imong video. Wala lagwa ni ma-investigar police mo barog naman ing balita ang anay na itabo kay naaman kay video gihatag. Alangan man pud nga kanang video ha AI na klaro man kayo na naligsan so wala gyud ni ma-investigar ngambot nganong wasab ni ma-coordinate sa atong medical team o taga-purinarya baka nga nagkuha ini pating lawas aning nahitan ran alas tres ni kaniyang kadlaon sa hubay liluhan kaya kikuha ni purinarya ambot sa ni taga-purinarya nagkuha anong kakuha mo mo dito ugway presensya sa polis no bawal yun na inyong kuhaon dito ng patay ugway presensya sa polis sa manin purinarya nagkuha niya. Dapat tanawag ni sila or asa ba kamat itong mga tanong niya subay wala sila mag-rubing aning mga oras alas 3 subay liluan ni siya na hit and run patay in town ganiyan ni alas 3 pasados kadlang ipaibaw atong usa sa atong mga suki kayong followers na ko ilang na ko nganlan basta kay asa bang mga tanod ani nga mauntay unang responder na dayon mo imo pa-bars pulis aron maimbestigar. Ako ni ipatawagan sa komigo, ako lang tagun sa ngaan nga Rapi Gukong. Wag dito luliwan ba, balita ni na to. Pagtawag niya ng ambot, mangguno, huwag mangguno sila inadawat nga report. Tako ang pataya niya, huwag inadawat nga report. Huwag ikumidyahan lang ba kahato si Bay Rapi Gukong, wala niyo tutuganis pulis. Aradili dayon mabalita sa media, kaya mauna naman ilang style usahay. Dili pa gani masulbad ang kaso, di pa yun na pwede ipagawas nila sa media. Mauna akong naobserbaran ron sa pamulis lumbag ko. Nang hadlok na sila mauna sa media. Pero mabarok na ni balita, abay, nanay imong video gihatag na ko, ipagawas ko ni. Balita ko ni Ugma sa kang attorney Rupil nga tulumanon, straight to the point. Ato station manager, kining maong balita. Dako ni balita, oy, hit and run ko ni. Patay ang biktima niya, tapos oy, tanod, oy, mga tanod sa hubay liluan nga nakasultis pulis. Ani hitabuan, yung kikuha lang dito sa purinaria, baka? Away, pulis.

baka maabot og lungsod, magian man ni mo siguro ang hubay? O lapas na ba ni sa lungsod ng hubay? Okay, kasuito diya sa liloan. Good. Mga good. Na, anong ko, anong ko siya, wa, mabalita na to. Ugma, ako pa na ibalita, ugma. Ay, basin, ugma, investigaran na niron sa atong mga sakop sa kapulisan kining mga insidente. Kaya ganiya pa man itong buntag na kogi patawagan ni Bay Rapi Gukong, akong amigo niya sa konsolasyon. Ako ganito buhay, hitandran ko niya patay. Niya, why report niya dadawat? Ranting, awa, kadawat ang pulis niya. Asam na mga tanod sa Dubai na nga tuog ng orasa. Okay lang na mga tuog, basta bangon lang dayon, huwag tayo alarma. Sa mga hindi makatuog eh. So, nakamata lang dayon, ta dayon mo. Basta na ay alarma. Ay, sa wagyo ba, wagyo makaresponde, wa. Ayon nga hapon ni Philip alias Lip Bayadog Rikla niya sa Gunting Barili, Cebu. Ato niya mayong hapon akong kaugalingon sa ika 43 anyos na nako karon. Oy, birthday day ni mo. Bahala nag-kwan sa tawag na half paralyzed. Bati lang niya po, bay. Philip Lip Rikla Bayadog sa Gunting Barili, Cebu. Bati lang niya po, bay, ha? Kung bati lang niya po. Yay, laing awit, mga igala, sa ato na ipabati sa ato mga suking tigpaminaw. Ato na ingon nga wahi, wala natin kapalaran. Ayaw mo pagtuwa na. Duna pa'y kapalaran. Duna pa'y kapalaran. Sama aning awit ni aning Rico J. Puno. Kapalaran.

Si Anhing Rico G. Pono sa awit niyang naguluhan kapalaran. Nay pangayo ng awit no, sa atong atong mga sukingsig pabinaw, no? Na pirming minaw sa atong tulumanon. Awit niyang naguluhan, Hero.

Would you cry if you saw me crying? Would you save me?

tayong awit to ni Anas sa Andibur Pakira. Salang sa usalang ha. Oh, taga San Carlos City. Negros Occidental, sipa kuno kayo, Jerome, ang ato signal dito. Murara sa kunukog na ako na nukad o nagtingog sa announcer's booth na to niya sa atong studio. Dugang greetings o mga awit. Pangayo sa atong mga soaking tigbamina. Sa itong usa, itong mga ayog awit, kaliwit lang ako kay Hibin, yeah, Hibin by your side. Title ba ni? Asa may title ani? Inila siguro kang Richard Reynoso ato i-play. Ining I love you girl. Ito na yung talaon dito sa itong digital music box sa akin. Kung naaman yung awita sa akin. Love you, girl. Parang basta ko kadungo kaning kuana kay Tula. I love you, girl, kang Richard Reynoso. Mga awit na ko ni Richard Reynoso. Mga kuana to, paminsan-minsan. I love you, kang Richard. Richard, you know, so many di man. So, man makita dari sa atong digital music box. I love you, girl, no? You, girl, by Richard Reynoso. Di ato ko ng talaon. Ni kang Richard Reynoso, Richard Martin ang nagkanta, no? I love you girl na sad gi revive sa ni Alex Katerilla. Pero alam sa ni day ha, kini imong gipangayo nga awit. Kini nangayo nga awit ni Richard. Pero nga klaruha ang title ani. In time, maniaw na ang laing awit, no? Painungod ninyo inining atong paraguban sa Tulumanon, inyong Tulumanon. Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma.

0: kuya Paul ug ang suliran sa gugma.
1: Di, Kuya Paul. Igugma ako, Pi. Di, Kuya Paul. Atake kong uyap, Pi.

Hoy, matoy mga nagpusot-pusot nga mga awit, pinangayong awit sa ato mga suking tignaminaw. Ining mga orasa, no? Inining atong paraguban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Di ay gipangayong awit sa atong usa sa atong mga suki dyan pong tigpaminaw. Ang umbano aman to makit-in nato nya kini nakit-an in nato sa atong digital music box dara. Heaven by your side.

Okay, mao na yung pinangayong-awit sa itong sa ating mga soaking tigpaminaw, no? Heaven by your side, no? Ining yung mga oras sa karon sa kahapunon, dinining atong tulumanon, inyong tulumanon, nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Siete minutos lang sa dito pata mo tapos sa itong baraguban. Kanya kinayubang mga pinangayong awit, mga ayong kumpasaylo, ani ha, di na nina ito ma-play. Ay, apikin ang itong oras. Mauto'y awit lang. Ipangayo ni Mary Joy, ang iyang ipinim kay Mary Joy. Manto ang una niyang gipangita good kain man ang mo appear sa atong digital music box nga kanta so kato na lang manto ka Richard Rinoso nga may una niyang gipangita nga awit para kuno na sa iya kunong mama diri sa San Jose Cagayan Masbate. Heaven by your side by A1. Matong kanta mga higala. Kaya pa rin tayo encourage no, sa ato mga minilyon yung mga suking digbaminaw. Adunay mga kasinatian sa gugma na alang ninyo makahatag ni pagtulunan sa uban. Send lang na diri sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Ito na ako tanawang dito, ha? Ayaw mo kakauaw, kakaikog, kakakuan. Ito na nato dito basahon. Aroon nato na yung mga tagaag kinabuhi sa kahinginan. Ang inyong mga kasinatian sa gugmang nangapakyas. Okay, ito na ang tatimano, no? Sabi na tanawang ninyo, makahatag o pagtulunan sa uban na ito ng mga suking tigaminaw. Ang inyong mga kasinatian sa gugma, mga lain-lain magbuntag mga kaagi sa gugma ba? Makahatag o pagtulunan sa uban ng mga nilalang. So at least, mabuhatan na itong sugilanon sa kahanginan. Kaya itong matambagan sa itong mga minilyon ng mga suking tigpaminaw. So at least, ang inyong mga tagsatagsa ka mga kasinatian sa gugma. Hatag og leksyon na pagtulunan sa uban na ito ng mga listeners. Masaya o kukaikog, kukauok, kabalaka, papanagana. Ayaw o papanagana. Sena sa messenger sa Bisaya Magsisibya. Kaya ito na nato tanawin dito. Ha? Dito ka sa Paul R. Lauro. Ha? Pili lang mo. Dali na kong mablihan sa Paul R. Lauro o sa Bisayang Magsisibya. Ay, ang Paul Kenneth Lauro, maato lang ang magprograma ta. Dali kaya ta o li sa atong messenger.

Ito sa kainig awit ni Victor Wood for the good time. Salamat ko sa tanan at ng mga suking tigdominaw sa on-air o gingan man sa social media. Mahinungdan nga nagminilyo na ang atong mga listeners o followers. Ining station produce na itong atulumanon. But life goes on. Dear Kuya Paul, huwag ang suluhan sa gugma. Hindi lang ni pabiling nagpabilin na inyong mabati. Hindi maong klase sa programa. Hindi sa padayong overall number one ng radio station sa Metro Cebu, no other than DYHP RMN Cebu. Okay, awit ni Jose Merichano, Regent Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mayingon sa ato mga suking tigpaminaw. Labi na katong padayon pang lagminaw.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos karne

0: ang ginooma naa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Mayaon ikaw, O Ginoo.

Unya miadto si Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filipo, og didto nangutana siya sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias, og laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mawang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili siya manugilon, sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maing hapon kanatong tanan. Murag gigutom naman mga mao pa sayo pa man kayo. Maing hapon, mata pa mo. Paitawa pa ganin ni ulan ng urog ng ipos na mo. Kini no, wa ba mo ka kapangutan na nganong sa kadaghanang mga balaan nga tao sa panahon ni Jesus, nganong katong mga dili pa Diyod ang mga pinakabuutan, mao'y iyang gipili nga mahimong apostoles. Bantay mo mga apostoles niya, no? Di matutanan mga buutan, no? Di masabto mga nindot ang mga educational background. Anong wa niya gipili pananglitan si Simeon nga bana ni Anna? Ah, grabe ka, ayaw ka religious. Si Zechariah, no? Bana ni Elizabeth. Or even si John the Baptist, no? Nga mao'y buutan sa nga niabot bago niya. Pero nga naman katong 12. O katong mga 12, no? Nga mga apostoles, si Pedro man gadyod ang iyang gisaligan og nihimong unang magbalantay og shepherd nga kung atong tanawon sa ilang 12 mas deserving man actually si John the Beloved kaysa kang Pedro. Pero nganong si Pedro man maoy gipili ni Jesus? Kabantay mo katong si Jesus, gipangita siya, ano kay dakpon siya. Tanang mga apostoles niya, 11 sila, nawa tanan. Ang nabilin, kinsa nagpabilin? Si John Ragyod. Diba? Mga nga tao siya, John the Beloved. Mga nagpabilin sa cross kauban, no? Sa ubang mga bay. Pero nga nung wa magipili si John o nga nung si Pedro man? Siguro mga ikso, no? Maukini ang buti pasabot sa tuwa sa Ginoo karong adlawa. Nga ang basihan sa pagpili sa Ginoo, wa ka na nagdepende sa kung unsay atong nalabot sa kinabuhi. O kung unsa ta kamaayo sa atong mangipangbuhat aning kinabuhia, o kung unsay atong status aning kalibutan. Kaya di ba usahay, no? Mag-base ta how we treat other people, no? Depende sa kung unsa ilang educational attainment, unsa ilang nalabot sa kinabuhi. Pero para kang Kristo, dili ka na mao iyang basihan. Ingon bitaw sa Ebanghelyo, no? In relation to this, Jesus came for the sinners, not for the righteous. Kung ikaw wa kay sala, no, di ikaw mo itumong anong yan ni si Jesus. Ni anhi siya
para sa mga kakita, kita nga mga makasasa. Kung ikaw na ay sakit, si Jesus ni anhi para nato nga mga isakit. Dili ka itong mga healthy. Mao nga kamo, no ayaw mo magselos ba? Nga kuusahay ang pagtagad sa atuang mga ayong panglawas, less kumpara sa mga nanginahanglan nga naisakit. Pasalamat ganit ang healthy ta. No, kaya usahay, no? Magselos ta sa pag-treat sa ubang mga tao nga mas dako ang panginahanglan, no, physically. But I think we should be grateful, no, sa kung unsay na nato, especially nga kita, no, nindot lang kinabuhi, nindot atong health. Mang si Pedro, sa atong ebanghelyo, bisan iyang gilimod si Jesus ug tulo ka beses, still Jesus chose him to be the first shepherd of the church that he built. And this tells us something quite important about how God works. Jesus did not choose Peter because Peter is already strong. Rather, Jesus chose Peter and through grace, through His grace, made Peter strong. In other words, dili ang kung unsay naanato nga kusog, kundili ang kung unsay gihatag nato nga grasya o kusog sa Ginoo. This is sometimes the concern that many of us encounter. We rely so much kung unsay naan nato, kung unsay resources nga available nato, to the extent sometimes nga murag wa na ta nang inahanglan sa grasya sa Dios. Daghan nato maka-encounter nga kung nindot pa kinabuhi, sunod na kumusimba, kung naanay daghay problema, maupat mo duol sa Ginoo. But I think the more that we are blessed, the more that we should be going and keep seeing God in the church and thank Him for everything nga naata. Sometimes we think that we have to become perfect people before God can use us. Pero dili. Because sometimes we think our weakness, no, our mistakes or failures disqualify us. But Peter in this gospel reminds us that God does not seek and wait for perfect people. He transforms imperfect people who are willing to follow Him. Kung saan manimo ka itong mga perfect mga tao kung di masab sila willing nung amusunod ni Kristo. Muna nga ang reminder siguro sa tuwa nga nung gipili ni Jesus si Pedro nga daghay, no, kakulang or kahuyang sa kinabuhi, siguro to remind all of us nga aron kita makarelate. Nga kita usahay mura matag si Pedro na atay daghang mga kahuyang or kakulang sa kinabuhi. Og kana ang ato mga kahuyang or kakulang sa kinabuhi, maunay usahay ginasudlan, no, sa Ginoo aron kita kusgon, aron kita hatagan ng kusog, no, sa atong pagatubang, sa atong mga challenges sa kinabuhi. Peter's strength was not simply in Peter. His strength was in Christ who continued to believe in him even when Peter himself failed thrice. And perhaps, my dear brothers and sisters, that is the good news that reminds us all today here gathered. Our failures do not define who we are in the eyes of God. Bantay niyo niya sa pag-ampo. Diba? Kung kabantay mo, unsay gina sa prayer later, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang imong, ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Diba may prayer din sa misa? Kini nagpasabot nga, if we remain close to and full of faith in Christ, He can transform our weakness into strength. Our failures into wisdom kung asa kita, no, maka-learn og lessons. And even our wounds into a way of serving others. Diba kabantay mo sa katong uban? Kakunsa ilang wounds? Nag-specialize sila in that same wound.
o kana gihimo nila in ways of serving those people who are suffering, no, of that very same wound that they went through in their life. So pwede gayud siya, no, nga mahimo nga in our way of serving others. And I'll end with that remark, where God can transform even our wounds into a way of serving others. Nag-remind kini kanato, kasama ni Pedro, kung tanaw nato ang atong kahuyang o ang atong kapakyasan, nag-disqualify ka nato, no, para mahimong instrumento sa Ginoo para sa iyang misyon, dili ka na tinuod. Kaysama sa akong giingon, where God guides, He provides. Where God calls us, He equips us. Diba? He does not call the qualified, but rather He qualifies those whom He called. Jesus did not choose Peter because he was already a rock, because he was already strong. Jesus chose him and made him one. O kita, kaya sab kita, no, bago ni Kristo, kung kita, sama ni Pedro, nagsalig sab sa Ginoo, bisan pa, kay bautas ato mga kakulang o kahuyang aning kinabuhia. Kaya ang atong kakulang o kahuyang, dili hinungdan aron dili kita gamiton sa Ginoo. Usahay ang atong kakulang o kahuyang, mao kana ang ingon ako ganiha, ang dalan kung asa makasulod og balik si Kristo kanato og iyahatang baguhon. Kay usahay sa atong mga ginabuhat, atong ginapagawa si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Pero pinaagi sa atong kahuyang diha, no, nakakita og dan ang Ginoo nga makabalik usab nato. Pero ang dakong pangutana diri mga igsuon, atua baka siyang pasudlon og balik sa atong kasing-kasing o basin lain na ang atong gustong pasudlon ug di na si Kristo. So kana, let's try to reflect about that. Kung kinsa ang atong gina-welcome sa atong kasing-kasing. Si Kristo ba aron nga baguhon ta sa kung unsay atong mga ginabuhat sa kinabuhi o ang mga butang nga naghatag nato o kalibutanhon sa mga kalipay o dili ang kalipay o kalinaw nga gusto ihatag ni Kristo kanato.

0: magam po kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa maka alim nga gahom sa imong gugma. Tultuli nga og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo sa diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Dagang salamat kay ninyong tanan sa pagtambong aning santos nga misa. Pasaylo akong Bisaya, no? Kay 3 years na noon kuha kami sa Bisaya. So, sige. So, salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan og Anak og Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nauman nagmisa dad-a ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Tosiran, Tosiran.
7: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
10: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag glow up.
18: My budget. So

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buin Alguno, makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Akong partner gihapon karon sa Master Control si kasamang Jerome Yap. Atong paghisgutan sa makausapa ang mga mahinungdanon nga mga isyu nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Pwede ninyo nga ipadangat usab ang inyong mga legal problems din sa ato ang tulmanon, kay kutob sa ato ang makaya, ato a kanang tubagon, pinasikad, ug unsa may subay sa ato ang balaod. Ubay-ubay tang mga hisgutanan karong hapuna, maghisgut kita kalabot aning mga sugyot nga ang mga bata dili natugtan nga maka-access ngadto sa social media. Ikaduha, maghisguta og mga isyu may kalamigitan sa problema sa yuta. Og ikatulo, og naapatay oras atong mahisgutan usab. Ang kining mga problema may kalamigitan sa utang. Okay, ato laning bahinon sa tulo ka isyu. Ang mga bata didan sa social media. Ikaduha, mga problema may kalambigitan sa yuta og ikatulo ang problemas utang. Una ta, ano yung mga sugyot nga ang mga bata didana nga magka-access sa social media. Gumikan ano yung mga sunod-sunod nga mga panghitabo, mga bayulinti nga mga panghitabo sud sa eskwelahan na hibalik kining mga sugyot nga ang mga bata i-regulate sa pag-access sa social media o itutalban sa social media. Depende unya kana og unsay balaod nga ipasar. Kinsabay bata. Suma pa sa Presidential Decree 603 ang Child and Youth Welfare Code. Og moingon kita og bata, mao ka nang below 18. Bisan pa og ang bata ang naong matured na kayo na anay mga biguti og bungot-bungot pero og below 18 bata gihapon ang tan-aw sa balaod. Bisan pa man og ang babay medyo sakto nas edad sa atong tan-aw, 20 anyos na ang edad sa atong tan-aw, ang lawas, pang-adult na, but kun below 18 sa matas balaod, bata gihapon. Ako lang gisimplify kung kinsa kining gitawag og bata. Sa legal term, gitawag sila og minor. To simplify ang kining mga minor, bata. Sakto ba nga didan ang mga bata nga mo access sa social media? Doon ay doha ka point din he. Ang total ban sa tanang oras ang bata di nagyud ka access sa social media, doon ay gitawag kasamang Jerome og total prohibition. Or irregulate lang. Doon ay mga oras nga pwedeng magka-access ang bata sa social media or depende sa edad sa bata. Subject kini sa nagkadaiyang mga pagtuon karon sa ato ang Kongreso. Ang ato ang presidente dili man maka-impose og direktang order nga i-total ban or i-regulate ang social media para sa mga bata kay nanginahanglan pa kini og enabling law. Di ni pwede nga iagi lang og presidential decree or executive order. Kinahanglan doon naging balaod gikan sa Kongreso. Kinsa man kining Kongreso, mao ang ato ang mga kongresista na adinha sa lower house o ang mga senador sa upper house. Now, ang question, doon na ba'y kalapasan sa katungod sa mga bata? Kundidaan sila o i-regulate ang ilang pag-access sa social media. Under Article 3, Section 1, sa 1987 Constitution. Kininiya para sa mga nagtuon og balaod og para sa mga tinunan sa political science og bisan asang kurso o bisan unsay inyong kurso, naa man gyud moy constitution nga subject. Bahalag malimtan ang uban nga mga provisions, ayaw lang gyud ni kalimti ang Article 3 Section 1. Bisan uga pa mo makatungtong og college, elementary ra mo kutob, pwede niyong i-research sa Google ang Article 3 Section 1 sa 1987 Constitution. Giingon din he. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Binisayon. Why tao nga didan siya nga makabenepisyo para sa iyahang kinabuhi, para sa iyahang kagawasan, o para sa iyahang butang? Dili pwedeng haykawan siya sa iyang kinabuhi, sa iyahang kabtangan, o sa iyahang kagawasan. O tanan nga mga tao sa mata sa balaod, patas ra, madato kaman o mapubri. Question. Kitang mga dagko kasamang Jerome, libre man tanga maka-access sa social media. Dili ba ni discrimination ngadto sa mga bata nga didan sila nga mo-access sa social media gumikan lang sa mga panghitabo nga dunay mga bayulinte sud sa eskwelahan? Kada dako nga debate. Sa dihang gipa implement ang curfew ordinance sa mga minors dito sa Metro Manila, dunay grupo sa mga minor de edad ang ni-file o kaso. Ang mao nga kaso gi-file ngadto sa Supreme Court. Ang argumento sa mga bata, ubo sa ato ang batakan nga balaod, naay gitawag og the right to abode. Unsa maning right to abode? Duna kay kagawasan ba? Asa ka nga lugar? Punta. Duna kay kagawasan, unsa kang orasa hamugaway nga mo lakaw? Di ka pwede nga pungan asa ka mo adto. Mao nang gitawag og liberty to abode. Duna kay kagawasan, asa ka mag standby. Dingon na mga bata, violation man is among katungod. Nganong didan man me nga maglaag-laag gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon? Di ba ni dakong violation diri na mo? Kami duna may katungod nga maglingaw-lingaw. Ayaw may pugni ninyo. Kung kamo mga wangerts, wa na mo makasabot na mo, natural mga wangerts man mo. Kami kay mga, sa tawag nila, ni aman mis panahon ron sa kabatanunan. Mga millennials man kami, mga Generation Z kami. Ayaw may pugni ninyo. Nga ano ko ng taong, i-curfew man me, ganahan pa kami maglaglaag yasdan? Ningon ang pinakataas nga hukmanan, ang Supreme Court. Kamong mga bata, wa man mo pugni sa inyong kagawasan nga mulaag. Pero ilimit lang. Pwede man mo mulaag sa dili ang curfew hours. Pero ilimit lang ang inyong kagawasan. Nganong angan man nga limitahan ang inyong kagawasan? Tungod sa Latin nga prinsipyo, gitawag og parens patriae. Sa atong programa, no, makakatol sa demog Latin. Abi ninyo og sa programa ra ni Brother Sok Fernandez, kakatol mog Linatin. Sa balaod, daghang kayong Linatin, oy. Oh. Ningon ang Supreme Court, ang prinsipyo nga parens patriae. Ang buot ipasabot ana, ang nasud mao ang amahan sa katawhan. An gumikan kay amahan sa katawhan ang ato ang nasud. Kami sa gobyerno, mga mahan ninyo nga mga bata. Angay mo namong proteksyonan. Yes, do na mo'y katungod nga maglaag, pero for the sake of your safety. Di mi gusto nga kamo sa gawas madunggaban. Di mi gusto nga sa gawas matintal mog suyop-suyop. Di mi gusto nga sa gawas sa inyong paglaag kamong mga bata matripingan og adis-adis. Di mi gusto nga kamong mga batan-on nga mga bata mabiktima sa rape. Ang inyong safety ang among main concern. Applying the Latin principle of parens patriae. I-research ninyo na Kamo din ha, maminagay mo sa itong program, andam gin mo sa inyo ha din hang cellphone or laptop, i-google na yun. May na lang na, naamoy makatunan gamay, hinumdum gikos ako ang classmate, nga, what sinangguhon tong ako ang classmate kasamang Jerome. Dire sa kulon ba, sa may gaisano metro. Unya, bago pa to siyang naka-eskwela og political science, first year pag yun. Sa first year, naa naman dayon ang constitution. Kaya kung sinanggo mo to siya, ay gitong gimemorize ang provision sa 1987 constitution, Article 3, Section 1. Maubit ako na, imemorize guna ninyo. Gidakop na siya sa traffic enforcer. Kay naka-violate man sa jaywalking. Oy dong, naka-violate ka sa jaywalking. Dere, ticket. Ingon din siya. Excuse me, Mr. Officer. Do you know that under Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Imuha kong dakpon karon, doon ako yung right to due process, Mr. Officer. Pitok-pitok in taon ang mata sa traffic enforcer. Yun, ah, sige doon, sige doon. Ah, patawad sa kakaroon. Ayaw ninyo iabuso ang balaod. Di man pwede nga gamiton sa ginot sinanggo ang balaod. Ang balaod gibugna na para doon na tayo gitawag og kaangayan, justice, justicia, og na tayo gitawag og maayo nga order sa ato ang society. Now, susunod ang mga krimen ron sa eskwelahan. Mga bata ang na-involve. Doon ay mga sugyot. Ato na ning iban ang mga bata sa social media. Hamina ko og doon ay balaod nga ipasar ana na pagkadaghanak ang mga estudyante nga magrally di hasdan. Para nako, di ko uyon anang gitawag og total ban. Pwede nga i-regulate. But, dili ang total ban. Dili naman nato na malikayan karong panahuna nga ang mga bata mo access na gyud sa social media. Panalitan kasama Jerome ang Facebook. Kinsa man kunoy bata aron ang wife account sa Facebook. Now, imo nang iban ang mga bata sa social media. Sobra ra po na. Pwede nga i-regulate. Panalitan. Panahon sa klase, kinahanglan o dili kinahanglan why cellphone. I-turn over. Dunay kustudyan nga maoy mo kustudy sa cellphone sa mga bata. Pwede? Yes. Oh. Pwede man gani nga ang mga eskwelahan ron. Muimpos ana. Bisag wa pay balaod.
1: kay kana naa kabahin kana sa discipline sa eskwelahan. Pwede man gani. So mismo sa eskwelahan i total ban ang silpon. Pwede man. Oh. Now. Pwede nga dunay oras nga ang mga bata maka-access sa social media. Panalitan hangtod lang sa alas 7 sa gabi. Para dunay time ang bata nga makatuon pa. Ha? Sa social media dagham kog kaayong mga information nga maka-influence sa mga bata. Okay lang unta ni mga information nga makaayo. Ang problema kay kini mga binuang, ha? Ngano? Na, tanawa o. Oh. Has lagod magtungko-tungko diha, mangilog bunot maka 5 million views. Daghan ba mga influencers? Doon ay dakong ipikto nga tos pauna-huna sa ato ang mga bata. Oh, okay ra lang ang maayo unta nga content. Pero kanang mga content nga mga binuang nga nagtuo ang mga bata sakto na di po na ba oh. Oh. Now, sa sugyot, sa total ban para nako, di ko, ako lang yung personal nga opinion ha. Para nako, this is my most humble legal opinion. That is a violation of the right of the children sa ilahang gitawag og free expression. Kung doon ay gitawag og total prohibition nila sa social media. Ang uban nga mga countries, doon lagi total prohibition kasama, Jerome. Ha? Ang bata, magkawat-kawat lang sa cellphone sa ilahang ginikanan. I-regulate lang. Ayaw lang ng total ban. Kay mag-reveal di hinuon ang ato mga bata, ana. Ang problema, in what way nga ang mga bata ma-regulate sa aksi sa social media? Kaya kaha sa mga ginikanan nga disipinahon ang ilang anak nga way silpon? Aka na may problema. Unya og ang anak di gid patuos ginikanan, unsa may buhatos ginikanan. Ipasar ba ang balaod kasama Jerome nga, oy, mga ginikanan, alas 8 buntag, ngantos alas 7 gabi, diha nakutob ang pagsilpon sa inyong anak. Mula pas gani ana, kamong ginikanan, mo ay silutan. Unsa man, na ay mga pulis, magsuri-suroy ngantos kabalayan, oy, Mr. Yap, nga noon nga nang imuhang anak, nagsilpon-silpon mo anak, dire? Pusas? Daghan nga mga protection pod nga dili ba maka violate sa rights sa mga ginikanan o rights sa mga bata. So para nako ang kining regulation sa mga bata sa social media, yes, agree ko ana. Applying the Latin principle of parens patriae. Ang nasod ang amahan sa katawhan. Pero og total ban, di na po na mao. Para na ako lang, ha? I-regulate ang mga bata sa social media, para na ako, check na. Og i-total ban, para na ako, X. Wala gina na mao. Og total ban, mao'y hisgutan. Now, og concern ng ato ang gobyerno sa ato ang mga bata nga dili madautan og influence ani mga violent online games. Ang mga violent online games, kinsa may mga manufacturers ani, mao ni ilahang unang i-regulate. Kinahanglan dunay balaod nga mag comply ngadto sa mga promoters o mga manufacturers aning mga online games nga dili makahatag o daotang ipiktos panghuna-huna sa mga bata ang ilahang produkto. Oh. Kay og ang kinsa may mga consumers aning mga online games, ang mga bata, sila magiging kasagaran maoy konsumidor. Nga nung ritsuhon man og silot ang mga konsumidor. Og hatagan man og regulasyon ang mga konsumidor, ang mga manufacturers o ang mga promoters nga nagnegosyo anay mga online games, mausab ang angay nga hatagan og regulation nga kinahanglan duna sila'y limit. Oh. Or panalitan dunay mo pa-member sa ilahang games, pilay edad ang dawaton. Unsay silot og masakpan sila nga mo cater og mga bata nga dili sa saktong edad. Kinahanglan ton an kinis ato ang panggobyerno kaysa gikaingon nako. Og ato mang hatagan og disiplina ang mga bata nga maoy gitawag og end consumers. Ano'y mga online games dapat i-regulate usab sa ato ang Philippine government ang mga manufacturers o ang mga promoters, mga dealers niining mga online games. Naaman din sila yung mga promoters din sa Pilipinas. Naaman ka tayo mga expert din eh. Atong i-trace kung kinsay ilahang mga local promoters din sa ato ang nasod. Aron di ni sila makapatuyang paghatag og daotan nga influence para sa ato ang kabataan. Ang oras alas 4:14 sa atong pagbalik, pwede kong mo entertain sa inyo ha mga legal problems ha. Karong tataod lang kung sa oras at tabalik kasama ang Jerome. 10 minutes or 5 minutes? 10 minutes. Commercial. Commercial tag 10 minutes. Balik ta alas 4:25. Andamadaan ka ng inyong mga pangutana kaya kuha ng anam-anamon og tubag, ha?
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm! Zap! Con!
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tunay Bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
2: That portion was brought to you by Ladies Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies Choice.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
16: Hello,
6: washi.
15: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: This time check is brought to you by iBerry.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
19: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ko, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Oras mga kasama, alas 4.31, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Radyo Man, Attorney Buen Alguno, makiuban kaninyo sa tuang tulumanon sa pagkaroon. Pwede mong mo shoot sa inyo ang mga pangutana legal o ato aning anam-anamon o tubag unya karong taw-taod. O shout out tas ato ang mga listeners no nga naka-tune in sa ato ang program. Tanan nga mga naminaw na toron, depende sa mga devices nga inyong gigamit. Ang uban ni gamit o mga car stereo kay samtang sila nagbiyahe, naminaw sa atong program. Ang uban ni tune in sa atong program pinagi sa ato ang Facebook Live, ang uban sab sa ilahang transistor radio. Pwede mong mutawag sa ato ang hotline sa PLDT 2561916. 2561916, PLDT area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Mao na ato ang hotline, ha? Doon na mo yung mga pangutana legal ato anang tubagon og anam-anam. Oy, shout out nga to kang Maria Elena Dunayre, kang Renz Kinet Yosores Dasikan, okay, from Zamboanga del Norte. Shout out usab nga to kang Jerry M. Trado, Emmanuel Oliverio sa Barangay Buhisan, Angela de los Santos, Consancio Lisundra Dines. Okay, mayang hapon. Shout out, Lisundra Consancio Montesino Flores. Okay. Ruiz, Kuya Pires Quizon, or Kuya Pires Quizon Vlog, Dong Gina Danti Montesino, Tito Cirilo Lisundra, Tita Clemencia Patong. Okay, thank you kayo, ha? From Dennis Lisundra Consancio from Punong Trinidad, Giholngan City. Okay, thank you. Mikel, attorney, kini si Bonifacio mao ang tag-iyas yuta. Og natitulo sa iyang pangan, unya kini si Binigna mao'y nakapalit sa yuta ni Bonifacio. Og wa pa na-transfer hangtod karon sa iyang pangan ni Binigna tungod kay ang titulo dunay problema. Kay naay drawing ang titulo og kini si Arnolfo apo ni Binigna.

0: nga maoy gibinlan o gihatagan. Pangutana na dayon eh. Maoy nakapaten sa ha? Taas-taas manggod. Ang titulo doon ay problema kanay drawing. Ang titulo o kini si Arnolfo apo ni Binigna maoy gibinlan o gihatagan sa yuta sa iyang napalit o unya iya po gibaligya dito ni Crescencia attorney. Ako si Crescencia ang nakapalit o ang akong din obsel gikan sa apo ni Binigna o kahaon bawion sa mga anak sa tag-iyas titulo o kiraba ang akong nakuptan nga din obsel. Okay, kanang imuhang din obsel valid na provided nagkauyon ka mo nga ibaligya ang yuta provided na detalye og tarong og unsang yuta ang imong paliton. Importante man na, mabita na mahinungdanon kayo mo duol yun mong abogado kay aron ma-describe og sakto ang yuta, madetalye ang yuta og unsang mga legal implications matambagan dayon mo sa abogado. Kanang imuhang din obsel ang unang tanaw na valid ka na. But ayaw pagsalig anang imuhang deed of sale. Labing maayo o makachance ka ipatransfer ang title ngadto sa imong alan. Kanang deed of sale, enough man na nga ikaw pamatudan nga maoy tag-iya sa yuta. However, magsiguro lang yun sa umaabot nga problema simbakog duna, labing maayo matransfer ni mo ang titulo sa imong alan. Ha? O maglisod ka o patransfer sa title, labing maayo dad-a ka ng imuha mga papilis at tubangan mismo sa abogado para ma-check na sa abogado ang tanan nga mga papilis nga mga ikuptan o unsay mga pamaagi para ma-transfer ang titulo nga naha na sa imuha ngalan. Okay, thank you so much. Edgardo Villamor Camay, good afternoon attorney, happy Sunday diha. Makumpito gyud akong semana, basta makapaminaw na ko sa iyong programa matag Domingo, lakip na iyong programa matag Sabado sa gabi. Oh, thank you. Paminaw gyud ko sadi pa ko matug sayo Sabado sa gabi kay first mass man musimba sa Domingo from San Juan Southern Liti. Thank you. Renet Skinet Yosores Dasikan. Okay. Good afternoon attorney. Anga gyud unta iban ang mga online games nga makabuang kay og maimpluwensyahan ang usa ka bata makabuhat taman nagdi maayo. Iban ang duwa nga online. Randy Santisas may paminaw karon. Heron Hernandez, gikan ni Randy Santisas. Okay na. Thank you so much. Sige. Atong hisgutan di ay, atong hisgutan, kini kabahin kiniba sa angay natong pangandaman, simbako og dunay katalagman. Muhisgutan din hikaron og State of Necessity Doctrine. Ayay. Atong isimplify ang mga doktrinas balaod. Kay laom, lison, sabton ang balaod. Kanang uban nga magaragara nga sayon kayong sabton. Amot lang, kinsa kahang abogaduha ang muingon nga sayon sabton ang balaod. Bisan ang mga judge, mga justices, muangko na, dili, sayon. Sabton ang atuang balaod, ha? Sige. Dunay gitawag sa balaod og State of Necessity Doctrine. Unsa man ni? Og ikinahanglan, pwede nga ang gobyerno mo gamit sa imong yuta aron pag-rescue sa ubang kabtangan o kinabuhi og marikayan ang dugang pang kadaot. Unsa man ni? Mawala gini atong i-discuss gamay kining gitawag og State of Necessity Doctrine. Okay, ramo din hay papel, lista-lista sad mo oy. Maan lang na. Madugay ninyo og paminaw sa atong program mas abogado pa mos abogado. Okay, ramo papel, lista. Article 432 sa the new civil code. No, pura sa tabag klase diri no. Article 432 sa the new civil code. Lista lista. Di research dayon para maka sabay mo sa atong diskusyon. Unsa man ang Article 432 sa the new civil code? Mao ni ang gitawag og State of Necessity Doctrine. ang imuha bang utang, mahimo ka nang gamiton. Kung dunay gitawag og imminent danger. Unsa man eh? Biyong ikag imminent. Kini kong balaod, laom kayo, hasta mga termino, lison sabton. Mayingon ta og imminent danger, naagid ba? Klaro gyud. Nahulga ang ubang kinabuhi, nahulga ang ubang kabtangan, o kinahanglan gamiton ang imuhang butang para makaluwas og mas daghang kabtangan og mas daghang kinabuhi. Pananglitan, doon ay sunog. Unya, ang uban nga mga balay, wa pa nasunog. Ang imong balay, wa pa sab nasunog. Ang kayo padung na dihas imuhang balay, huna-huna sa mga bumbiro, ato ning gub-on ning balaya, kay aron dili manakod ang kayo ngantos uban pa mga balay. Ang himos mga bumbiro, gip, pasiritan o kusog nga pwersa sa tubig ang imuhang balay. Unya gimaso ang imuhang balay. Gidimulis sa mga bumbiro ang imuhang balay. Ha? Pwede ba kang mareklamo nga, sir, sir, ayaw tao na! Himuan ninyo sa kong balay! Wa pa man na nasunog! Ningon ang bumbiro. Mrs. Pasailua, kay amo ni buhaton, aron dili matakdan sa kayo ang uban nga mga balay, kay tanawa, o, sikit-sikit man yung uban nga mga balay nga to. O di na mo kapugan ang kayo, basin, o sa kalibo ka mga balay, masunog. Kining mong balay, mo man ang nag-uwang sa uban pa mga balay, ato aning i-demolish. Aron, dili makatakod ang kayo nga to sa ubang mga balay. Question, pwede ba kang mureklamo? Sa bumbiro, pwede ka mo reklamo, pero di ka kabalibad. Mo na giingon ka sa Mang Jerome, pwede mo reklamo, apan di ka balibad. Ano man ang gihimo sa mga bumbiro under state of necessity. Di kinahanglan man nga ang imuhang property gub-on para pag-rescue sa uban nga mga balay. Unsa may imong katungod as property owner. Ningon ang balaod, duna kuno kay katungod nga mo demand og bayad. Oh, pwede di ay sad, no? Ma-rescue ang ubang kabalayan kasamang Jerome, unya na-demolish ng imong balay, pwede kang mag-house to house sa uban nga mga pamilya nga ang balay wa na appeal sa sunog kay na risko si imong balay, mangayo kag bayad, no? Magsolicit ka nga, oy, magsolicit ako aron makapatukod kog balik sa inyo sa ako ang balay kay tungod ra ba sa akong balay wa na nakod ang kayos inyo. Ang akong balay maoy gi demolish sa mga bumbiro aron dili mo dako ang sunog og dili maka takod sa ubang pa mga balay. Mangay kog amot, oy, obligado kang mangayo, anak. Ayon lang natin ninyo kasuha, oy. Ha? Kay una, ang kaso, hasol na. Ikaduha, baka kwartang abogado, anak. Otherwise, magkaso yun. Huwag di mo bayad. Imo man ang katungod, ubos sa balaod. Ha? Now, di pa lain. Ang imong yuta, imo ka nang gibutangan og paril. Imong gialihan og mga bato. Unya karon panahon sa ting-uwan, ting-lunop man. Now, daghan ang mga silingan ang nabalakang nga, uy, kapiligro ani. Mga matay ta ani. Nanawag sila sa Kapitan Cup, tabangin mo diri Cup. Ningon ang Kapitan, uy. ang baha kinahanglan adto nato ipatipas sa balay aning inyong silingan ang imong yuta maoy gi tan-aw nga maoy pasimangan sa baha kay og dili mapangitaan og pamaagi daghan nga mga tao ang mga lumos daghan ang mga balay ang mga daot og dili anha sa imong yuta patipason ang baha. Pwede ba kang makabalibad? Pwede ba kang makareklamo sa ingon anak nga sitwasyon? Ang tubag, pwede nyo kang mureklamo apan di ka kabalibad. Mayingon mo nga, ah, magkaso pa ta. Uy, doon naman tayo balaod. Under Article 432. Pwede ninyong i-apply ang Article 432 sa the New Civil Code. Ato lang i-pick up din niya ang mahinong danon nga provision ha, nga direkta bang ma-apply sa atong kinabuhi. Kay, ug ato apang tagatagsahon, so, kalaw, mas balaod. Kadang diritsu na yun. Nga ma-apply din sa atong kinabuhi. Panalitan, natrap na mo dihas. Baha! Yan mo sa kasilingan, na danawan ko, anha ka na to na pagi o nang bahas ila. Pwede ba? Yes, pwede. Oo. O, maunagin na ang kahimtang. But, unsay imuhang katungod, as landowner, pwede po kang mangayo o bayad. Hindi ko man ang balaod. May katungod ka nga mangayo o indemnity. Unsa man ang indemnity? Legal term ni. Bayad ba? Oo. Bayad. Magabayad ka nga, oy, ang akong yuta, oh, di na nauna ko gamit kay panahon nga dunay baha, ari naman na rin sa ako ang yuta, agi, ang baha. Bayad, ha? Obligado nga mo bayad. Kanto mga silingan, nga nakabinipisyos imong yuta. Nga naman. Applying the state of necessity doctrine. Mao ba kini ang estado? Mao kini ang sitwasyon nga gikinahanglan jud kayo nga isakripisyo ang usa ka butang aron maluwas ang mas daghang butang. Oh. Isakripisyo imuhang yuta aron maluwas ang daghang balay. Oh. Umingon ka adili ko musugot ana kapitan. Ha? Nganong ari mas ako yuta pagiun ang baha? Mga matay diri akong itikap. Nagharam akong itik gibuhi. Ha? Uy, napal ba ko naghahinik tandiri kap? Kung arim gisyutan ako pag-iun kap? Aog dili ka mo sugot, ikiha yung kaskorte. At yung kaskorte, ikiha. I-apply dayon ang Article 432 sa the New Civil Code. Oh. Under the state of necessity, pwede kang mo reklamo apan di kabaliban. Dili ni mo pwedeng balibaran ang buhaton sa imong property kung kana gikinahanglan aron mapugngan ang mas dugang kadaot nga mahitabo. Ikaw, lipay-lipay ka. Ah, sila dito ay gibahaan. Nang lutaw ng ubang mga balay. Oh, naanay mga nangalumos. Baka ako na ka, magkapikapi lang ka, magtanaw kasi yung mga silingan, gagilunupa na. Ha? Ikaw, hayahay kay ka, kay imuhang yuta, imuhang mangiriprapandaan ng mga bato. Iwang mangiparilandaan, so dili kalusot ang baha. Hayahay ka. Now, sa sitwasyon nga mahitabo, nga namiligro na ang kinabuhis yung mga silingan, pwedeng mo-order si Kap nga, oy, Mr. Yap, atong ipabungkag ng riprap ni mo. Uy, Kap, ikasluhan ko na, Kap! Uy, di pwede. Peligro kayo, araw makalusot ang baha. Pwede, eh. Doon na biyada kung gahom ang mga barangay kapitan. Pagtanaw sa safety sa ilahang komunidad. Hangyo alang ninyo. Ay, lang na yung pangisugi. Kamang mga na tendensi na mag-isog-isog. Ayaw, ayaw pagpakitang astig. Hangyo lang, ah. Usahon man, eh, ang ato ang mga silingan din, eh, oh. panahon nga dunay kusog nga uwan, lunupan man. Ang imo naging yuta mo ay among nakitaan nga pamaagi karon silingan nga gamiton para ari diri agi ang baha. Kabalibad ka? Di ka kakabalibad. Pwede kang mareklamo apan di kabalibad. Umingon ka, sa kurti na tayo ka? Ah, pwede sad. But, ugmutuo gani ang judge nga doon nagi basis ang mga silingan nimo applying Article 432 sa Danyo Civil Code. Mo-order ang judge nga, oy, Mr. Yap, ablihin ang imuhang yuta kay under the state of necessity doctrine. Ubo sa Article 432 sa Danyo Civil Code. Aron mapugngan ang dugang kadaot. Aron maluwas ang daghang kinabuhi. Kinahanglan isakripisyo nimo ang imong yuta. Doon nagdaya panahon no, nga imong sakripisyo kas imong butang para pagsalbar sa mas daghang mga butang. Unya, unsa imong katungod, magihapon. Doon na kay right pagpangayo og compensation. Ha? Mangaya kag bayad. Ang mag-house-to-house na pagkas imong silingan. Nga, oy silingan, ang ako mang yuta mo ay magian sa baha, mangayo niya ko og bayad ninyo ha, binuan ha, ha? Makabaliban niyo silingan? Ha? Makareklamo inyong silingan? Pwede ka reklamo apan di, saan ka balibad? Kang imo hagan ng butang magamit para sa business uban, doon naman kayo gitawag o just compensation. Naabak kay katungod nga mangayo og bayad. O, pwede ka magpaabang si mong yuta. Nga, angin niyo akong yuta ha? Maura ba ni Agianas baha? Pwede ay. Oh. Kanang gitawag og fair and reasonable amount. Ay, lang po paabanga og dako kayo. Kanang fair lang and reasonable. Makiangayon ba lang, adili ka man lupig sa imong mga silingan. So, mauna, ha? Pero, o nakapatukon na ka og kural, unya, niingon na inyong kapitan, gubunta na inyong kural kay aron lusot ang baha. Unya, ang presyo na inyong imong kural ron, niabutan na og half million, unya, giguba lang yung tuyo, tungod kay mao'y agias baha, pwede ka magpa-refund ana sa imo mga silingan. Ha? Ang problema diha, kun mo refund. Ato lagi ipahibaw da anang balaod. Aron na, kahibaw ba mo, asa na pita mo, mulugar sa inyong katungod? Ha? Ikaw as landowner, doon na dyan kay katungod nga panalipdan imo yuta. However, panahon sa katalagman, ako malikon, applying Article 432 sa Danyo Civil Code, kinigitawag og state of necessity. Pwede yun. Nga obligahon ka, nga gamiton imong yuta, aron ma-rescue ang uban pang mas daghan nga kabtangan. Ang imong katungod, as an owner, onsa? Mangayo og makiangayon nga bayad. At oras, alas 4.52, mga kasama. Oy, shout out nga to kang Madam Lorna Margarita. Jaime Akain, namina ron sa Maribuhok, Bohol. Happy Sunday, Madam Lorna Margarita. Si Lucy Datulaita Elevera. Good PM, suki ni nga tig paminaw. Okay. Kabahin sa mga problema ron sa komunidad kasamang Jerome. Kanang gitawag og mga conflicting claimants. Unya nagpaabang og yuta. Ha? Ang mga conflicting claimants ba? Unya nagpaabang og yuta. Unya napagan ang mga nagabang. Ato kaning hisgutan karong taw-taon. Unsa bay katungod ninyo nga mga nagabang sa yuta? Squatter ba mo? O di mo squatter, oy. Ha? Ang squatter, mao ka ng tao nga nagpuyo si yuta, wa mananghid sa tag-iya, sa pagsugod pa lang sa iyahang pagpuyo, illegal na, kay wa pagtugod sa tag-iya, pero kung gitugtan gani ka, nga mupuyo anang yutaa, unya nag-abang ka, dili ka squatter. Ha? Tinant ka, nag-abang ka. Naaba kay katungod. Panalitan doon ay mga conflicting claimants. Nag-abang ka panalitan ni Tal Pulano. Sige yung kag-abang. Dang tagtipila ka buwan, naailain na pong ni-claim nga tag-iya. Oy, diri ka abang na ako, sir. Ako si... Kuan? Pedro Hugalbot. Kining yutaa sa pamilya ning Hugalbot. Katos Tal Pulano, nga imong iabangan, wato'y labot. Asa man ka, abang ron. Mapiit ka no? So asa man po napita mo lugar sa inyuhang katungod? Karo na taon, ako aning malagbitan og hisgot, pero og maabot na gani si kasamang Alvin Troya, kuto bragitas alas 5. Ha? Mo-out na ko karong tataon og makalingkod na sa iyang programa si kasamang Alvin. Pero og di pa makalingkod, extend una ta. Ha? Commercial Tagamay, alas 4:55.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
2: Abel. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Bilang kilos kani?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
1: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
12: So

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
6: Sa katawhan, anaa ang balaod.
5: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
7: Year 2011 o 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
5: Ang lungsod o ang balaod.
8: Oras mga kasama, alas 5 o no? Okay, extinta gamay. Samtang pa moabot si kasamang Alvin Troya. May naging uba ninyo. Unya, pwede mong matawag ha sa atong duha ka hotline o doon na mo yung mga legal questions. 2561916 sa PLDT. Ang area code 032 samtang ang globe line 0917-124-6459. Then ang uban yung mga pangutana diha sa ato ang live streaming sa official nga Facebook page sa DOHP at ito pong anam-anamon og tubag. Okay, thank you so much. Lorna Margarita, speaking og abang sa yuta, na daghan nagpuyo sa yuta namo sa damulaan. Pwede na ko pangayuan og monthly payment. Important purpose ni ingon man sila maghuwat lang sila sa akong mando. How to get the OR and BIR to make it sure not illegal ang purpose. Di, mga ilang requirements, madam, sa BIR. No? Kadaraman kay form dito nga fill upan, ha? Cristita Marie Balunga. Okay. Mayang hapon, attorney. Si Ma'am Connie Barnes. Thank you. Cristita Marie Balunga, attorney. Madugo ang pagpaningil sa bayad sa lugar sa imong yuta kung matumngan sa ingon anak nga sitwasyon. Civil case, 13 years, didaog ni Apilar ang napildi, dismiss karon to anapon si Kbis sa silingan, nangita sa iyang yuta. Land under carp, awarded to another. Oh, okay, malagi. Ug mahimo sabot-sabot lang na oi. Nakuwang kuno sukod for almost 50 years na manag silingan ay ha pa nagunok nakuwangan na daw iyang yuta. Mao lagi. Ug mahimo mas mayo sabot-sabotan ug bada pag sabot-sabot. Last resort na ang mo file mo og kaso. Rosales Taborada Jojo maing hapon. Okay, thank you. Sit ato hisgutan kining sitwasyon kasama ni Jerome nga ang naipit ang mga nag-abang sa yuta. Na ba mo'y remedy sa balao na? Ay. Okay. Karon, ano ito po? Ingon na ni. Nagabang ka si Yuta. Ayaw mong giabangan si Tal Polano. Ang gala na itong Tal Polano, no? O niya, sige kag-abang sa Yuta, doon ay laing ni claim sa Yuta ang iyang pangan ato lang gaan og Pedro. Oh. Ningos Pedro nga, bay, ako may tagiyaan ninyo ta, ah, diri ka na ko abang. Ang imong iabangan sa si Tal Polano ningon nga, uy, wala ilabot si Pedro. Ha? Napiit ba ang nag-abang si Uta? Ah, sama ko abang ani? Ningon si Tal Polano, siya mo itag-iya siyuta. Ningon sa Pedro, siya mo itag-iya siyuta. At ito na kuno kumuabang ni Pedro. At ito timanaan, nga ang una ni mong ikasabot, mo ay dunay kontrata. Ang kontrata, mahimong written, mahimong verbal. Ang general rule, at ito yung ka sa una ni mong ikasabot, kaya mo may mong ikasabot. Bahala na ito sa Pedro nga mukiha. But, kung maipit na yun ka, kung maipit na yun, doon na palaing remedy sa ato ang balaod. Mao ni ang gitawag og interpleader. Kung sama ni. Mo file ka og kasong atus korte, aron iobligar nimo ang conflicting claimants nga magkaso. Pagkaso mo diha, o kinsa mo daog ninyo, adto ko abang. Oh. Kaya may tabo. Daghan kayong mga nag-abang ba nga napiit sa sitwasyon kay doon na mga conflicting claimants. As a general rule, katong unan yung gikasabot nga mo'y giabangan si yuta, wag ito'y inyohang abangan. But, og nagdudar ka nga, uy, muraog, si kung abang ano niya, tinungod ba ganyan siyang tag-iya? Kay doon na may laing ni claim nga siya'y tag-iya. Sa ingon na lang ang sitwasyon, pwedeng mo file og kaso, interpleader, ang tawag anak. Imong hangyoon ang hukmanan, judge, kami naman hinoong nag-abang siyuta ang napiit ani. Wa may kahibaw, judge, asa may mo abang. Iobligar ni sila, judge, na magkinasuhay. O, og kinsay mo daog ani nila, at tumi mo abang. Angan sa kaso, gitawag og interpleader under the rules of court. Pero, sus. Gastoso eh, basta mo kaso pata. Oo. Kutos mahimo, di ka kwarta untang abogado. Pero bag kinasuhay pa mo, kwarta mo na sa abogado. Oo. Alam mo pag kinasuhay na. Oo. Pasmuhang abogado. Ito ako mga amigo nga panyero, ayaw tayo may unaya diri. Asmayo, sabot-sabutan lang ba? Kung doon na mga problema, no? Ugmada pag sabot-sabot. Pero doon na mga panahon nga di na mada o sabot-sabot. Mauna na nga mo, sangpot nga to skurte. Kaya tinuod man ka sa manjarom, nag-abang ka siyuta. Sige kag-abang. Karon, doon ay ni-claim nga lain. Naipit ka na. Gihulga na ka. Ziligay ka mo abang rin ako. Ako rin na siyuta. Ipadimulis ni ka ha. So, nisumbong ka nga to sa imagyabangan. Sir, sir, naingon nga. Ipadimulis ko na ka. Ay, tuwa na ay. Ha? Scammer na. Yes, sir, naara ba to yung mga papilis kipakita to ang usa ka claimant? Ah, ito ang to, scammer to. Nah, distress na ka. Nag-mental depression ka ba? Kay, ah, sa makuabang ani. Umuato, umuingon ka nga, sir, dila sa kumuabang. Ah, ipadimulis po kasi mag-iabangan. O di po ka muabang atong bagong claimant, gibaharan po ka nga ipadimulis. Ah, sa mreko ani. Ha? Pwede nga mo patawag ka nga to sa barangay. Ipatawag na doha ka mga claimants. Ipatawag ninyo. Nga. Oy, ipatawag ni namo kap si Talpulano o si Pedro kay mga conflicting claimants ni sa yuta ang akong yabangan. Oo. Oh, sabot-sabutan ba nga to sa barangay o di magkasinabot? Ah, mauna na. File ka kasus korte ang ngan sa kaso interpleader. Iobligar ni mo ang doha nga mo file og kaso. Ah, sa ingon ana, pwede ka mo-negotiate nga. O kinsay mo daog ninyo, adto lang kumo padayon og abang. Kay lisura pod aning kahimtanga. Kami na mahinoon nga mga nag-abang ang nangapiit ani. Ang oras, alas 5:10, mga kasama. Okay, padayon to sa tuang tulumanon. Ato sa mga hisgutan karong taw-taon. Ang kining utang, ayay, sus. Basta utang na gani, mogini pinakababorito nga chismis. Ang utang. Daghang mga silingan na nag-away tungod sa utang. Oh. Dunya daghan nga mga suod nga managhigala na nag-away tungod sa utang. Karon, mao ni atong hiskutan. Utang, ako malikon. Mapiso ka ba? O di ka bayad sa utang? Akibahan mo sa tubagoy. Ha? Ako kung masahan yung tubag, be. Participate sa mo, eh. Mapiso ka ba? O di makabayad sa utang? Ha? Palalitan. Sige ka balik-balik. sa nangutang. Wagi bayad-bayad. Unya. O sa harap ba, madakas pakiloy nga. Kuan ng good, apikihan ko diri. Uy, mamagali ko katibas o bayan sa tuition fees akong bata. Pwede, madam. Punan sa tunako akong utang. Oh, naadyo ko'y klinti anak kasama Jerome. Pimerong giutang 50 mil. Magigiutangan ba? Hangtod ang utang naabot nag mga almost 1 million. Kaya kung klinti, dali man kayong madaas paluiluoy. Ipaningil na niya nga, kadus naman to bari ang utang. Bayaran ko to ako, dako kay interest. Ah, sige, ah, basta ako lagi nang i-double. Oh, utangas akong balik. Ah, hata na po kwarta, hangtod naabot nag mga almost 1 million. Ang utang. Question, mapriso ka? O di ka bayad sa utang? Ha? Mapriso ba, uy? Nangutang, mga nangutang. O saman, mga priso mo? O di mo ka bayad sa inyong utang? Mga nagpa-utang, mapapriso ninyo ang mga nangutang ninyo o di ka bayad? Ha? Ah. Usa man mapriso dili. Tubagan niyo ninyo, ha? Kay mo commercial pa ko. Ibalik na ko akong tubagon kanang inyo ha, akong pasahon na inyong tubag. Mapriso baka og di ka bayad sa utang. Priso? Ang inyong itubag lang, priso o dili priso. Dili mapriso. Ha? Priso o di mapriso. Ah, sige, chat mo. Sa chat box kay ni-extend pataron. Chat mo diri sa ato ang kwan. Comment mo sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Mapriso ka ba? Oh, sa tong punchline sa una, mapriso ka! Oh, mapriso! Mapriso ka ba? Og di kabayad sa utang, tubaga, mapriso? Huwag tubag niyo mapriso, abutang ilang po, mapriso. O, ang tubag niyo, dili mapriso, ang itubag, dili mapriso. Ah, okay? Pumaysa sa takariot, balik lang takaroon na taon, alas 5:14, ha?
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
13: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Base ko.
14: Smart.
13: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling galing mo,
15: smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong pumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Bilang kilos karne?
23: 500.
22: Hulo.
23: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, matag na ako ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
28: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
29: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
30: Lady's Choice Chicken Spread.
29: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
30: Patikim!
31: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
32: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
33: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
34: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
35: United Home.
36: Unilab yan.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang pagbirit, murag buhok ng lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
0: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
4: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
3: Ang lungsod ug ang balaod.
5: Oras mga kasama, alas 5:18. Ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno. May makiguban kaninyo hangtod etaron alas 6 sa gabi. Gumikan kasi kasamang Alvin Troya dili pa man makalingkod ron sa iyang programa, so gi-extend ato ang program para makahatag ta og dugang serbisyo publiko diha kaninyo mga suking tigpaminaw. Ari na ta sisgutanan sa utang. Mapriso ka ba o di kabayad sa utang? Ha? Tubaga, mapriso? O ang inyong pagtuo mapriso, butang ilang suwatig mapriso. O di mapriso, butang isad, dili mapriso. Okay. Dahan kayong utang runo. Atong gobyerno sa Pilipinas, utrong pala utang. Unya, karon nga panahon na, kinsa magha na to ang way utang. Hasta gani mga dagkong negosyante, may utang man. Gikas mga trabahante, ngadto sa mga employers. Sagad, dunay utang. May hap lang. Ang way utang rong panahon na. Hasta ta, utrong dunay utang. Kanang ako sa kenan, inutang po na. Mapriso ka ba? O di mubayad sa utang? Okay. Atong tubagon. Ha? Kini detalyado gini ha? Pinasikad sa atuang balaod. O sa magingon, sa atuang 1987 Constitution, akong tubagani, dipindi. Ganong dipindi? Doon naman po yung utang na napriso. Ha? Di man na tinuod nga sa tanang higayon, di ka mapriso kay nangutang ka. Dipindi og unsay imong pamaagi sa pagpangutang. Okay. Kamo mga nangutang, ilista ni. Oh. Mahal lang na naasan mo'y makatunan. Article 3, Section 20. Sa 1987 Constitution. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Research. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Usay giingon, no person shall be imprisoned for debt. Why tao di ay nga mahimong prisuhon gumikan sa utang. Naasumpay or non-payment of a poll tax. O sa mga poll tax, sidula ba? O di ka kabayad do, o sidula, di ka mapriso. O di ka kabayad sa utang ni mo, di ka mapriso. Mao na ang unang tanaw sa balaod. So sakto mo. Kamo mga ni-comment nga mapriso, o di mapriso, pulos mo sakto. Kay dili man sa tanang higayon nga di ka mapriso tungod sa utang. Pidi kang prisuhon, oy. Ha? Daghan ng utang, ah. Nga napriso? Oo. Oh. Pero ang unang tanaw sa balaod, basta plain nga utang, wa ginay pagkapriso. Why silot nga priso, basta plain nga utang. Palalitan. Napikihan ko kwarta. akong giingnan akong partner diri nga technician, si kasaman Jerome Yap nga, kasaman Jerome, apiki kay kong kwarta, pauta nga siya ko kasaman Jerome og 10,000. O, imo kong ipautang. Ako lang yung bayaran kasamang Jerome, sunod buwan, wako kabayad. O niya, to kumayo kayong tao si kasamang Jerome Yap, pag sunod buwan, yan na po ko kasamang Jerome, pasaylo at taon ko, wako kabayad sa kong utang, pwede ako na sa punan, 10,000, ako lang tingbo niya, ipahuamsan ko, nahimo ng 20,000 akong utang, pag sunod buwan, wako kabayad, nang huwam na po ko kasamang Jerome, wako taon ko'y, kanang ikabayad pa ron, pwede ako nasabning punan akong utang. Oh, hangto lang akong utang ni mo kasamang Jerome, 100,000. 100,000? Ha? Now, napiko na si kasamang Jerome Yap. Sigihan kong paningil. Wag yun ko kabayad. Pwede ba kong ipapriso? Ha? Tungos utang? Ang tubag dili. Ano man, dingo na nga ito ang 1987 Constitution under Article 3, Section 20. Timanay gini ninyo kamo mga palautang. Sabi na kamo naka utang og mga online loan na. Maugin na, kusog kayo mang hulga ipapriso. Oo. Oh. Daghanan ako mga kliyente na kasama Jerome, nag-mental depression. Kay panghulgaon man nga ipapriso. Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Why mapriso sa utang? Tinood na. Basta, plain nga utang. But, doon na ba'y mapriso tungkol sa utang? Yes! Kung ikaw mo isyo og tsiki nga niuntol, pwede kang prisuhon. O sa may kaso, anak, estafa under the revised penal code o violation sa bouncing checks law. Pero, atong klarohon, gisulutan kas balaod, ipapriso ka, dili tungod sa dafak nga duna kay utang. Ipapriso ka tungod sa imuhang dili maayong pamaagi. Tungod sa imuhang pagpanlimbong ngadto sa imong nautangan. Mao na imong sa nang limbong ka. Ni-issue ka og chiki nga wa day sud nga kwarta. Priso ka na. Ha? Priso ka panalitan ako kasama Jerome. Nangutang ko nimo og 10,000 ingon ko kasama Jerome. Mangutang ko nimo og 10,000. Ay kabalaka kadi amang ko chiki. Isyuhan ka lang og post-dated check. Mudyo ni kasamang Jerome karong August 31. Ah, sige. Kubraha lang niya kasamang Jerome ang bayad ani. Ipain cash lang ning checking akong gi-issue ni mo. Pag August 31, niuntol ang checki. Kay why they sold. Preso ko? Yes! O sa akong kaso? Estafa. Violation sa revised penal code o sa bouncing checks law. So, kamong mga palautang, o di mo gusto mga priso, miingon na ganin ang nagpautang ninyo nga, pwede ka mo issue o post-dated check, kutos mahimo, balibad yun. Kay kamong mga palautang, o dili ganin mo dili niyo mahulgan kanang giis niyo yung chiki, wai kwarta na sa dihang gipa-incash niyo na utangan, aw, ipapriso yun mo. Mao nang mapriso ka tungod sa utang. Ang giingon sa ato ang 1987 Constitution under Article 3, Section 20, nga wai mapriso gumikan sa utang, sa transaksyon nga plain utang. Maka-issue gani ka og ni bounced nga check. Panalitan, gipa-issue ka og post-dated check unya why sod. gisabot ka das balaod nga nang limbong ka. Kana mao'y silutan. Ang pag-issue nimo og tsiki nga way sud, gi-estafa ka. Ang imong pagpangutang, wa nay priso. But ang sa nimo, dili ka nangutang ka. Wa kay sa kay nangutang ka. Di ka mapriso tungod sa utang. Ang imong sa nganong ni-issue ka og tsiki nga ni untol, diha ka maigo sa estafa og sa bouncing checks law. So mauna, general rule, wa mapriso sa utang. Except kung ang imong gihimo ni-issue ka og post-dated check nga niuntol, priso ka. Og, gawas ana. Kana bitawng style sa uban nga mga scammer nga mangutang double your money scheme. Oh, mangutang. Actually, bingon nga, i-invest or ang uban, mangutang. Daghan man kong mga kliyente, pagpailan na kong istapa, eh, ang arang utang. Oh. Kaya naman, gicheck na ko ang facts. Nangutang ka sa manjero, pautang ako, Madam, sige, oh, ay kabalaka, kakini imong kwarta, dublihon ko ni. Scheme ba? Dili na plain nga utang. Kisa man kunoy, mangutang god nga, muarig alig og bayad og dublis kwarta? Ha? O ay kamalaka, kay kini imong kwarta, ako ng interesan, 30% matag

Kay bisan ang mga bangko di gyud magpagara-gara ana eh. Ha? Pilaran na sa bangko. Kada labing taas nga interest. 1% to 2% per annum. Moro na interest sa tong kwarta. Unya na magpagara-gara og panghuam niyo kwarta kay dublihon kuno nang inyong kwarta or kanang inyong kwarta interesan og 30%, 40%, 50%. Bantay na mo. Usa kada ka investment scheme or double your money scheme. Muso din ha ang estafa. Please, please, mo. Ang gisilutan sa balaod, dili kay nangutang. Ang gisilutan sa balaod, kay gigamit lang ang utang sa pagpanglimbong. Ang imuhang kalimbungan. Ang imuhang kaskamer. Mo ay gisilutan sa balaod. Dili kay ang imuhang pagpangutang. Wa man kay sa kay nangutang ka. Di man ka mapriso kay nangutang ka. But imo lang gigamit nga hinagiban ang pagpangutang aron panlimbungan ang imong isigkataw kana maoy gisilutan sa ato ang balaod. So bisan pa kanang mga transaksyon nga hayloon mo nga pahulma lang ko kwarta dire kay ako nang dublihon. Unya mao nay taktika, giska mo, pwede ninyong filean og kaso nga estafa. Ang oras, alas 5:31, mga kasama. Okay, thank you kayo sa mga ni-cooperate ha. Daghanan ni Ingon, oy, nga di pa priso. Oh. Rens Kinet Yosores Dasikan. Ha, okay. Sakto mo tanan, mapriso, o di mapriso, sakto mo eh. Oh. Kay issue mo og post-dated check, di masudlan, priso mang yun. O gigamit lang ang pagpangutang, apan di ay to kabahin sa pagpang-scam, aw, priso na eh. Ha? So kamutanan, pulo sakto. Ha? Perfect yung score. Ang litubag nga mapriso ang nangutang, perfect ang score. Ang nito bang sabi mapriso ang nangutang, perfect po ninyo ang score. Palakpakan! Okay. Oy, ma'am ko ni Bas, di mapriso, pero depende kung us utang. Ren Skinet, Yusoris na Sikan, depende sila ang kisabutan, attorney. Oh. Jaime Akain, mapriso. Eduardo Villamor Kamay, mapriso, attorney, sa kaso nga istafa. Okay, kung igon o istafa, no? Di mapriso, attorney, Peter Pride. Si Ili Rabi, mapriso. Uh-huh. Jaime Akain, mapriso. Lorna Margarita, di mapriso. Kay maulaw ko, muutang. Ako hinoon utangan, diris balay, hangtod ron. Wa ko kabayad, renters na mo. Ako na hinoon, maulaw, musukot. Nangutang ako pag-umangkon, o nibayad na, ingon ko, sagdi lang. Huwat lang, o naasya kwarta. Ho. Angela de los Santos, depende. Attorney ka na mangutang o glinding, maayo, muhangyo, unya. Panilingan man, mang black man na ayon, unsaon man na attorney, at tanawa o unsa scheme, o giilad baka, kay og musuod gani din ha, ang gitawag og fraud, pwedeng i-estafa. Ang sa, dili ang pagpangutang, ang sa, kagilimbungan ka, giscam ka. Alberto Flores, mapriso ko, mapriso ka. Diding Adolfo Piscadero, maayang hapon. Kristita Marie Balunga. Aha. Maninood man ka, attorney. Okay. Kini, ipatubag ko na ninyo. Manino sa audience participation nyo? Audience participation, no? Okay. Atong i-apply sa inyo hang kinabuhi. Nya daghang giron nang pala utang daghang gino ay nga nangutang oh kini ako ipatubang ninyo nangutang mo unya ang nagpautang naglimot-limot lang og paningil paglabay sa napo katuig nilapas na ba ang napo katuig kasamang Jerome or nahimo nang ato lang inon. Nangutang ka, unya gilimot-limutan lang upaningil. Ikaw sad, kumpiyansa, naglimot.

0: limot lang pong kagbayad. Sa paita, no? Ang duha maglimot-limot, no? Ang nautangan, naglimot-limot og paningil. Ang nangutang otro pang nagpalimot-limot. Niabot ang 11 katuig. 11 katuig na. Pag 11 years, gisungko na kas inyuhang balay. Oy, nautangan! Bayre ko si imong utang! Ikaw mo ay nautangan. Ikaw anang utang. Obligado ka ba nga mubayad sa imong utang? Tubaga na ha? Ganyan, simple nga facts. Nangutang ka? Unya, naglimot-limot man tong nautangan o paningili mo. O, ikaw palimot-limot lang sab. Niabot na ang 11 katuig, sukad ka ng utang. Naningil na ang imong nautangan. Bayri ko sa imong utang! Question, ikaw nga nangutang, obligado ka pa ba nga mubayad sa imong nautangan? Tubaga na ha? Kaya magkumirisal sa ta, sa akong pagbalik, maunay, at nga nako unsay inyuhang tubag. Alas 5:35.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
2: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hulo.
10: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa lagi. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one. Maggie Magic sarap, balit na.
11: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic sarap.
11: Ach! Ilong Ranger?
12: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon!
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
16: Sa katawhan, anaa ang balaod.
15: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
17: Year 2011 o 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
15: Ang Lungsod ug ang Balaod.
18: Oras mga kasama, alas 4.45, balik ta sa tuwang tulumanon, ang Lungsod ug ang Balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Algono. Balik ta sa pangutana. Nangutang ka atong utangan o gamaon, para nindot kayong kaminaon ba? Nasa kinabuhi ang problema. Nangutang ka, ang imong giutang, 100,000. Karon, nagpalimot-limot man ang imong nautangan. Awa, sa kanibayan, ayay, nagpalimot-limot man. Nilabay ng usa ka tuig, wa man kapaningla. Awa, sa kanibayan. Nilabay ng lima katuig, wa maghihapong kapaningla, awa sa karibayan. Ah, nalimta na dahil ito, salabat kayo. Di na tumuningil na ko, hayahaya sa 100,000, oy. Ha, paldo. Hangtod, niabot ang 11 katuig. Dinha naman, ni patimaw ang imong nautangan nga, bye-bye, basi nagtuo ka, bye, nga anamnesya ko. Bayari mong utan ako, bye, nga 100,000. Bye. Abi ba na ako, bye, imon lang itong ikalimtan ng utang. Wa ko nalimot, may oy. Ha? Busy lang ko sa negosyo. Mautong wa na ko kapaningil sa imong utang. Naam na kayo utang na ko? 100,000, bayan ito bay, ha? Unsi naman taon katuig taw bay, oy? Question. Human sa unsi katuig na ikaw ng utang, diha pa maningil ang imong nautangan. Obligado ba ikaw nga mabayad sa imong utang? Nito to sa itong discussion ng utang, no? Okay. Unsa giingon sa balaod. Kanang utang, kontrata na. Kaduna may transaction sa kreditor na utangan o debtor. Sa in English, ang kanang nangutang, debtor. Ang nagpautang, kreditor. Kay dunay transaksyon, dunay kontrata. Og timan ininyo. Dili forever ang contract. Ang forever gyud nga contract, di ba mo? Nabay forever nga contract. Ang marriage contract. Apan ang mga kontrata dili kana forever. Dunay kinutuban ang ato ang balaod. Kanus animo i-enforce ang kontrata. Kana ang gitawag sa balaod og prescriptive period. Ako kadungog yung kung nag-away eh. Nagsinigitay nga. Baka kang naong. Huwag ka nipayad si mong utang. Ha? Uy, niya na atay kontrata. Wala. Pikat ni mo. Asang kontrata? Ngayon pagkakontrata, o niya pagpanghonin mo na kung kwarta, huwag ka nag... Lisol-lisol sa kontrata, karon mga yan nagkakontrata. Kapag akong limong naong, bayarin ko si mong utang. Asang kontrata? Oh. Nagsabot man ta. Ngayon nagkakontrata. Wala man, huwag man tayo pinirmahan. Pikat ni mo. Iha lang bisan asa, kahit tubangon di ka, kahit watay kontrata. Di na maoy. The contract is either written or verbal. Ang kontrata niya ay kasama ni Jerome, mahimong isulat o mahimong sasulti lang. Nagsabot mo. As long nga nagkasinabot ang inyong duha kahuna-huna, panlita, nangutang ka. Nangutang ko din mo kasama ni Jerome. Bye, Jerome. Patangar ako og 5,000. Ihatag ka kwarta. Ako lang yan yung bayaran, bay. Sunod buwan. Oh, okay. Nyawat ay gipirmahan. Kontrata to? Yes! Katong-atong gihimo verbal contract. Nangutang ko din mo kasama Jerome. Bye, Jerome. Atang ako 5,000. Pag dalan tayo pirmahan, niya, musaan ko din rin nga kada mabayad ko sa interest plus ang kapital, mga 3 buwan. Kontrata? Yes! Unsa man to nga kasis kontrata? Written contract. Kinahanglan bang notaryuhan o abogado ang kontrata? Di ba kinahanglan nga notaryuhan yun? Gawa sa uban nga mga kontrata nga required sa balaod nga notaryuhan o abogado. Oh. But most advisable nga doon ay notaryo. O kay ako, doon ako yung mga retainer nga mga nagpa-utang. Ako magyod nga i-advise nga panotaryuhin nga din ako kay mas ligon ka na nga instrumento ang kontrata ninyo o doon ay notaryo sa abogado. O, panahon na nga di kabayad, ang sumbong na ito attorney, wawan kabayad. O, ato panadaan o demandator, o ma'am, bari palihog kay doon na kay kontratang gi-pirmahan. Bayad naman po na yun. No? Tarungan lang kung hangyo ba? Oh. So ang kontrata, mahimo ka ng verbal, mahimong written. Kanang pagpangutang, bisan pagwa mo gipirmahan nga kontrata, wa mo gipirmahan nga papel, kontrata na. Verbal contract na. Ug dunay tagal ang balaod. Kano sa enforce ang contract? Sa akong pangutana, unsa ka tuig na, usa ka kapapaningla sa imong utang, obligado ka pa bang mabayad? Ato sang liliyon ang ato ang new civil code. Okay, lista. Article 1144 o Article 1145. Sayang na kanyang hinanduman, kaya nagsunod ra. Article 1144 o Article 1145 sa new civil code. Ningon din he. O doon na kay action ngayon mo on. Kaya pang mo-file ka o kaso sa written contract, kinahanglan imo ning himuon sud sa napo katuig. Og oral contract, kinahanglan imo kining himuon sud sa unom katuig. Panalitan ka sa mang Jerome, nakautang ko nimo 2018. Nakautang ko nimo 20,000. Wa tay gipirmahan nga apil. Pwede pa ba ko nimo mapaningil sa akong utang? Nakautang ko nimo no 20,000 ba to? Pag 2018, hangtod ron wa pa ko kabayad. Karon imo na ko paninglon. Attorney, tagain na taong ko sa imong bayad 2018 pa to. kaparingil pa kanako. Mo anapon ko tikat. Ngano man nilapas ng 6 years. By room. Under Article 1145 sa the New Civil Code, ang oral nga kontrata kinahanglan imong i-enforce sud sa unom ka tuig. Dilapas ng 6 years, di nakakapaningil ako. Kuwis ng utang, no? Karon, doon na tayo gipirmahan nga kontrata. Ang atong gipirmahan nga kontrata kasamang Jerome, kung sama taron, no? 2026. Nagpirma ta og 2000 sa pagka 2015 nakautang ko nimo og 30,000 natag gipirmahan 2015 nangutang ko pirma ko dito pirma pug ka karon gipaningil ko nimo attorney bayarin na to akong utang 2015 pa to. Ang imong utang ba bayarin na 2015 pato na abaya kay gipirmahan ha nga kontrata bayarin na ko attorney 30,000 ba yato ha usay kong tubag ka sa man Jerome pika. Ngano Byrom nilapas nang napu ka tuig og under article 1144 sa the New Civil Code, ang written contract kinahalan imong enforce sud sa napu ka tuig. Lakton nga pagkasulti, kamong nagpautang, og dunay written contract, paningkamuti ninyo nga sa di pa mulapas ang 10 years. In kaso, gahit yung kayo, makafile na mo og kaso. Ha? Oh, kayo giligay mo makafile og kaso sud sa na po katuig, kunya doon ay written contract, kuwits ang utang. Og wa mo'y kontratang gipirmahan, kamong mga nagpautang, paningkamuti nga sud sa unom katuig, makapaningil na mo. Dili gani, mulapas na ang 6 years, usa pa mo file o kaso, kuwits ang utang. Ha? Pero ang advice nako ba, sa mga nagpautang, sa mga nangutang, bayari taon na ninyong utang niyo eh. Ha? Ayaw mo pagsalig sa akong discussion ha, base na nagunahon na mo, ayay, kini. Nilapas ng 6 years, ako sa tong tubagon ng ako ang nautangan, pika! Oh, base magsalig mo nga, o doon na naigipirmahan kontrata, may ingunin mo, ayay, nilapas ng 10 years, so pag-file nga kaso, naningil na. Ari ato, ako sa tong tubagon, ako tong sundo ng giingon ni attorney, pika! Kat! Ayaw, ana. Katong-ato, for the sake of discussion, in kaso nga ipit mo, yes, ma-apply ang balaod, di na makapaningil ang inyong nautangan o doon na written contract mulapas ang 10 years. O why kontrata, written, verbal lang ang gikasabutan, unum na katuig. But ang advice gina ko sa mga nangutang, bahala na og naate balaod nga ma-apply kanus ara kutob makapaningil ang nautangan bayarin niyo na inyong nangutang ha applying article 19 sa the New Civil Code every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties must act with justice honesty and good faith di pwede nga maghuna-huna mo nga, ladugay naman to, di na ako bayaran. Bayari, oy. Ha? Bayari ninyo. Ha? Kaya nangutang baya mo. Gawas lang og pasaloon na mo sa inyong nautangan. Now, ubay-ubay ninyo nga, kung ano, kindot ka ng imuhang pangutana Eduardo Villamor Camay, pwede ba ma-stipulate sa promissory note attorney nga kundili mo bayad sa utang pwede kasuhan aron maprisod pwede ba apan dili valid panalitan mabutang sa kontrata nga og dili makabayad sa utang ang nangutang ipapriso Ug mao na ang stipulation sa contract, kada bang gibutang sa kontrata, dili kana valid, dili mo to ang hukmanan ana. Ngano man, any stipulation in the contract which is contrary to law is not valid. Bisan pa og ipa-enforce na ninyong kontrataha nga, oy, wa man ni nakabayad si tal pulano, ipapriso ko ni, dili gyud na pwede, dili mo to ang balaod ana kay that is contrary to law. Ang unang ma-apply ang Article 3, Section 20 sa 1987 Constitution. Why mapriso sa utang? Okay. Josefina Baldapan, basta utang, obligado yun bayaran. Sharawat from Egypt with love. Okay. Obligado gihapon bayad sa utang, kayang utang-utang. Matod mang ma'am ko ni Bads. Lorna Margarita, natural, bayad yun ko, kay nang utang man ko. Attorney Eduardo Villamor Camay, diha nas nakasukot attorney kay nihupas na ang prescriptive period adi nakasukot. Okay, yes. Angela de los Santos, mutubag ko attorney mamina resab kus balaod at batas tubag. Janjo sa Punta Princesa akong score pila attorney. Wa pa man kay tubag. So zero sa imo score. Betaw, joke-joke ra. Lucy Elevira, dapat kumubayad. Uy, kaya pagpangutan ako, kaluoy biya ko, aron sa niya, ako ang bayran. Okay, Cristita Marie Balonga, morality wise as human, obligado kita mubayad, bisan, pila pa kaanyo. Yes, but applying Article 1144, o 1145 sa din yung civil code, doon na ragin mo'y kinutuban pagpaningil sa inyong utang. Busak, moralison din he, mga nagpautang, ayaw palapasa o napu katuig kung may written contract. Kung walay kontrata nga dipirmahan, ayaw palapasa o unom katuig. File na na o kaso, aron dili mo malapasan sa pagpaningil. Okay, o simbako ako'y utangan, tao, adaw-daw na ako tingil basta gahi, mubayad, kapuyak hasa, kada adlaw sukot. Matul pang Angela de los Santos, Cristita Marie Balunga, okay. Gamal na taguras, Andre Plaza Concepcion, good afternoon from Quezon City. Okay, si Ma'am Conibars na ang grabe yun. Ilokdo, paita, kilid at tubang. Okay, shout out, Parish Quadri sa St. Joseph, the worker parish sa Sindangan, Sambuanga del Norte, Renz, Kinit, Yusuris, Nasikan. Wala tayo ko panahon, untuplasize na sa akong partner sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man, Atty. Buen Alguno. Dangang salamat sa inyo ang pagkaminaw, himiyaon ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
19: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
20: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
21: Lady's Choice Ham Spread.
20: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
21: Patigim!
20: Wow!
21: Omega Sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
2: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
22: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Take us

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: DYHP RMN Cebu, the official number 1.
2: Radyo mo nationwide.
3: Haplas haplas alang sa panuhot,
4: mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, namudan ag sa doom ng pananaw. Sama sa ayagan, aligtikon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
4: Makaigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon, natong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum, qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. Ang atong Ginoong Hesus mingon, nga akong mga pung maong kamatuuran. Og dawata kiniupuy eh. Aron mo maluwas, pinagi sa kamatuoran. So, niya nata sa atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuupayagan sa kamatuoran, din sa DYHP, RMN Tatak, Cebu. Mga pasalamat ato sa atong magagahong nga Diyos nga atong gitagad o kanunay, gihanay nato o giandam ang ato'y kapambit sa mga katawan. Niya itong mga pagpasalamat sa Diyos nga magagahom nga doon natay kagayunan nining powerful media ang DYHP RMN Tatak Cebu. O nga itong pasalamat usap ni Atty. Rufil Fernandez Banyok sa ka maligdong o buutan nga tig-ayag sa mga isyo sa panahon. O sa mga kauban niya, mga staffer sa DYHP. Unya uban nato ni Asbrad Aling Bakalso, usa ka Catholic lay minister, Catholic faith defender ni Asad si Carlos Pastorite. Og ni Asad uban nato si Brad Dennis Bakulod kahuman sa atong tulumanon, mupuli man ayon siya. Atong ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, mila kami kanimo. Nga sumala sa Salmos 90, versikulo 2. Ikaw, Diyos, mauna. Wa pagani ang langit o giyuta, ikaw mauna. Wa kay sinugdan ang way katapusan. Ikaw ang labing makagagahom, o labis ang maluluyon, nga nagadapit ka na mo, aron may makatultol sa dalan sa kaluwasan. O nga kini among ipambit usab, nga among nahipos kika sa Sagrada Scriptura o sa tingog sa simbahan. Ginoong Diyos, lamdagi kami. O ginautunta nga mga pulong o gunahon na nga mong ikapambit, imong timplahan sa imong grasya. Nga makapatuhop usab kanila nga naminaw, ilabi na sa mga pulong sa kaluwasan. Sa nga ni Jesus, o sa panabang usab sa pag-ampo ni mahal nga Birhen atong inahan, Spiritual Mother, Santa Maria. Amen.
5: Amen.
4: Sa ngalan sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maigsoon, naimubo kayong pangutana ka, na may mabasa sa San Marcos 6. Kadili ba kini si Jesus, anak ni Maria, o nakailata siyang mahan nga mga siyusi, o doon na siya mga igsoon, nga nailan nato si Judas Tadeo, Jose, Salome, og usab ang ilang amahan na ilan nato nga mao si Alfeo. Unya, daghan di ayang mga igsuon si Jesus, dili di ay usara kung bugtong anak ni Maria o gipadaa samahan. Diya sa tiya ni Maria na umol ang kahimtang sa pagkatao ni Kristo. Misulob siya ang pagka-Diyos ng Espiritu diya sa tiyan sa mahal na inahan. Muna ato ning pasabton pagayong ato mga igsuon nga namay nasuwat sa balaang kasulatan sa Isaias City 14 nga usa ka ulay nga gigasahan sa Ginoo ug siya nahimong inahan so sa kabata nga manuluwas ug manunubos nato. Usa naman ang gipahibaw sa Ginoo kanato nga anak ni Santa Maria ang atong manunubos nga mayanes kalibutan pagluwas kanato. Pero atong sundan to nga mga igsuon ni Jesus, dili man ay anak ni Santa Maria uban si San Jose kay wa may natao ni Maria nga doon ay pagpambit sa tawhanong kami niyoon siya birhen kanunay. Birhen wa pa manganak, birhen yapon human manganak. Og sumala sa balang kasulatan sa Lucas 15:16, dili man ni anak ni Santa Maria o ni San Jose. Matod pa din ang mga ngala ni Santiago, Ikso ni Judas Tadio, Jose, o Salome. Doon na sila amahan ng Jose Alpio o ang ilang inahan parintisan ni Santa Maria. Kaduha nga, gingon nga doon ay kalabutan sa pagka anak ni Santa Maria, kining San Juan 19:26. Nga gingon nga si Santiago, Ikso ni San Juan, anak ni Sibidio, ang iyang asawa parinti ni Santa Maria. So kini day mga igsuon, nga gingon mga igsuon ni Jesus, dili anak ni Santa Maria. Sa unahan, paibawta nga ang ginikanan ni Judas Tadeo Jose Salome, anak ni Alfio. Og sa San Juan 19:26, si Santiago, nga igsuo ni San Juan, anak ni Sibidio, og ang iyang asawa, parinti ni Santa Maria. Og mauday batasan sa mga karaang panahon sa mga Hudiyo, na si Ezekiel 11:15, nga ang mga nagsuon o kadugo, mga parinti, uyuan pagumangkon, may gagaw ba? Magtawganay sila sa pinulungan nga Hebrew, aya, nga naghulugan o igsuon, mga lalaki, brothers, o babae, sisters, na na si Ezekiel 11:15. Busa dilita mo liwag sa sayop nga dalan, nga si Santa Maria doon na pa'y daghang anak nga igsuon ni Jesus. Ug ato nang nabrihan ng kasulatan nga dili di na anak ni Maria o ni San Jose. Kay San Jose nakadawat sa mensahe sa Ginoo, Mateo 1:26. Ayaw pangabubu si matod pa sa anghel nga namabdo si Maria. Lalang na sa Espiritu Santo o dawata nga siya si Jesus nga matao ni Maria o si Santa Maria. Ikaw ang magbalantay kanila. Sa muna nga ito'y ka-pambit primero nga pangutana, balik o muwari din ta, ni Brad Aling Bakalso.
5: Dagang salamat, Brad Lerok. Mayang gabi kanimo. O mayang gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao kutob sa Abuton ni atong Sibya, ni atong Estasyon, DYHP, size 1-2 sa dial sa atong radio. Nya, salamat ta sa atong station manager, Attorney Ropil Fernandez Banyuk, na mihatag sa kauras, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Nya atong ipaibaw nga kita live ta sa atong personal account, Aureliano Aling Bakalso. Pwede ra mo tanaw mo sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Nya atong i-recognition, hanay nagtanaw na to, si Brother Jerome Yap, nga nagtanaw karon atong technician din sa DYHP. May gabi istanan gayon nga naminaw, labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa, ang payagan sa kamaturan liya sa linaw tali sa City Cebu, si Brother Willie Cabiluna, si Brother Sister Lini Cabiluna, o sa tanan sa atong makauban, nagtanaw sa William Ligado, niya si Brother Nicole Cabunila sa Bulacau, Cebu City, si Kukoy Gunser, Ninit Gunser, si Edgar uguban pa na itong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa itong programa. Nya Brother Soap, timing kayo nga naghiskot ka o Birhen Maria, doon na sa igipasupot nga pangutana nga gipadaw sa nato din sa itong programa ang payagan sa kamatuoran. Gingon dito ang pagpangutana nga palihog tubaga kining akong pangutana may tungod ni Santa Maria. Unsa may role kung papel ni Santa Maria alang sa kaluwasan sa katawhan? Pwede ba kuno i-explain unsa ang role ni Santa Maria may tungod sa kaluwasan sa katawhan?
4: Salamat kayo sa nagutana, Dungaling. Ya. Ato ning tubagon, pero pasiuna na ito katong akong gisigutan ganina, may tungod ni Birhen Maria. Sumala sa tagna na sa Isaiah City 14. Nagkanayon. Busa ang Ginoo gayud, mo'y maghatag kaninyog usa ka timaan. Aniya karon usa ka ulay o birhen, manamkon, og manganak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon ang iyang ngalan, siyang anak og Emmanuel. Usama ni ka Spanish name o siya ng English mo mag-yapon, Emmanuel, nga nagkahulugan ang Diyos kauban nato. O niya, unsa man gyud ang papilong nga naman nga sa plano sa Diyos na pilman ang usa ka babae nga birhen ulay matod pa sa atong nasuwat, atong nabasa nga gisuwat din sa Biblia, nga usak katimaan, nga kinisya usak ka ulay, manamkon og mga anak og usak anak nga lalaki, birhen siya nga nanamkon og birhen usap, bisan human siya mga anak. Mulakto ta din sa Hebrohanon 2:14, nga nagingon nga ang anak nakaambit sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Kung natong lantaon, nga kini si Birhen Maria, maugyod ang gipili nga inahan sa manuluwas manunubos nga mo si Kristo, o nga kini siya, giandama na susa kabuluhaton, nasa Ibrio 9:22.

0: tinuray siya nga kahulugan na ang krus, dili man na siya muampu para kanato. Pero mao ni ang daku kayong misyon sa matag usa kanato. Nasa San Lucas 9:23. Dahil tawag ngayon, ginugusto kong maluwas. Masunod ko kanimo. O ga ginubingon, kung gusto kang maluwas dong, pasaan na imong cross. O sunod ka na ko. Muna ka ng cross nga ipapasaan dili na ang literal nga kahoy nga na ipinabuhos na ipinababag. Nagkahulugan na ang pulong cross sa atong responsibilidad. Sa atong kanungdanan sa pagdawat ni Jesus, nga na nato pagtuo sa Diyos. Faith in God. Huwag na sa Hebrewanon, naingon nga kung ang tao ni aning kalibutana, kung wala siya'y pagtuo, dili gyud siya makalipay sa Diyos. Kung sa may pagtuo, na si Hebrewanon 11:1, ang pagtuo, mao ang katinuan sa pagkanaaso sa kabutang, nga dili makita. Kunayo sa kabutang nga dili makita, pero naa, muna nga, adunay gihambi na to, pag-ila, muna ng faith kung pagtuo. Ang pagtuo mo, katinuan sa butang nga dili nato makita, o paglaom, pagkabut sa butang, nga itong gitinguha. Nana si Hebrewanon 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo. Mao nga, ang kaluwasan na to, ang igamit ni Jesus nga instrumentos kaluwasan nato mao ang cross. Na sa Hebrewanon 1:18, alang sa nangawala ang cross binuang. Pero alang ka natong ginaluwas ang cross gahum sa Diyos. Ya sa mao gyapong bersikulo sa 1 Corinto 1:18-23, si Kristo mao gahum sa Diyos. Mao na ang cross gipailasad nga gahum sa Diyos. Sa linain nga panglantaw, dili literal nga panglantaw nga dunay pinabuhos nga kahoy ug dunay pinababag. Kun dili mga atong pagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Kung sa pagtulon-an ni Kristo, dagko kay pagtulon-an ni Kristo nga kinahanglan atong sundon. Mao ang una, mao ang kamapobsanon, humility. Nasa San Mateo 18, kung kamo magpaubos sama ning gagmay mga bata nga mapobsano, mahimo mong labing dako sa langit. So, mao pagpaubos. Ikaduhang atong pagtuman sa sugo, kay si Jesus, matinumanon kayo sa sugo siya nga mahan. Ug magatuman natas mga sugo sa Diyos, San Mateo 19:17, mingon si Jesus niya itong datong ulitaw, nga nangando yung langit, dong, kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. O niya, human sa itong pagtuog, pagtuman sa sugo, ato sang buhaton, ang mga maing buhat sa itong sikataw, sama sa gihimo ni Jesus, ang paghigugma bisan sa atong kaaway. Kini mga dagko kayang mga hiyas o virtues, maunig ikinanglan nga, mupatik sa atong kinabuhi, ug morning atong pagpakabuhi nga naas pagtuo, naas tong paghigugma sa Diyos, ug pagbuhat ubay sa sikataw. So, mao ni ang kahulugan nga puyan nato, ug kang Kristo pa, kung gusto kang malangit nung sunod ka nako, pasaan ang imong cross, sunod ka nako. Buhat pa sa buod sa cross, mao nga tong tulumanon sa atong pagtuo sa Diyos, paghigugma sa Diyos, pagtuman sa sugo, ug pag-alagad, ug pagtabang sa mga kabus. Muna, dungaling ang ating katubag sa mga pagkutana, na ang cross alang sa nangawala, binuang, pero alang ka natong ginuwas, ang cross gahom sa Diyos. Muna, ating katubag sa mga pagkutana.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya, sa dili pa, ato sa ning recognition ang nagtanaw ron, si Kulis Batang, may gabi eh. Nya si Brad Dioscuro Ginoo, may gabi diha Brad Dioscuro Ginoo, nga atong kaubang lay minister ug ang mga kauban niya nga kanunay nagsunod sa atong programa, sila si Emiliano Landan, si Teresita Canoy, si Johannes Dasun, si Florencia Ricaport, si Pablo Villera Hermosa, si Aril Abilino Carion, si Guni ug sating Juarez ug si Nicolas Dandy. Maayong gabi istanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamatuoran. Nya Brother Sok, luna na sa'y lain nga ipadala na ako nga pangutana. Ningon sila pagpangutana, Brad, naamay giingon nga kaning purgatorio is the Spanish word. Kay bisag saon man ka ang imong rason nga di kita makaba, ang ilang rason nga di kita makabasa sa Biblia, ang pulong purgatorio gikan sa Genesis hantod sa pinadayag. Muna nga, ang pulong purgatorio, Spanish man ka, doon na ba tayo mabasa nila sa Spanish nga Bible nga gingan lang dyan o purgatorio? So, muna ilang gipadala nga pangutana kung naaba sa Spanish word sa Spanish nga Bible nga mabasa gayon nga purgatorio. Palihog ko no, Brother Sok.
0: Ang mainungdanon dungaling mao ang kahulugan o katuyuan nga dung dunay purgatorio. Doon ako niya ito Spanish Bible. Nga ako sa ito palagi og panahon pa nga magbasa-basa sa kuba. Pero kinsa ka tinaguha mo ito na ako'y Latin Bible na in English na ibinis niya. Pero kato akong Spanish, nahuaman ba ito na iuli? Muna nga din ko ka ascertain dumling na i-word nga purgatory sa can be found sa Spanish Bible. Tiyarik bakit anto na ko, makatubag na ko niya na. Pero doon na may dagkong katarungan nga Diyos noon o kamatuuran nga doon na gyoy purgatorio. Ang purgatorio, maunang usaka, kahimtang o dapit, nga kantong tao nga gamay ragsa, kung mamatay, dili siya matitso pag-anto sa langit. Pero di siya siya ikatambog sa impirno, kay gamay raman niyang sa. O doon na may mabasa sa Lucas 12:48. Ngamingon ng Diyos, matod pas Ginoo, nga kununay usa ka tawo nakahimo og bug-at og dagkong mga sala, dako sa nagsilot alang kaniya. Pero kadto nakahimo gamay ra ang sala, gamay ra sad ang silot kaniya. Unya mo na nasa Salmos, nagpahibaw nga ang Diyos usa ka hustisya, God is justice. Siyang kangayan. Ang buot pasabot niya ng justice mao to give what is due to everyone. Ang atong pagtamod ug pagtagad sa unsa man nga kinaiya batasan o buhat sa katao. O gamanto pa sa huwis, doon ay kaso, kung gamay ragsaan ang tawana, gamay rasag silot. Pero kung dako, nakasama nung nakapatay siyang tao, o nakapanglugos magbabay, bugat kay ng sala. Muna ang gahom sa hustisya, mo silot sa dako para kaniya. O niya, sa doon sa kanawang Epistola ni San Juan 2:5 nagingon, kun makakita kasi mong igsuon nga gamay ra o sala, iampo siya. O sa imong pag-ampo kaniya, maluwas pa siya tungod siyang gamay ra nga sala. So nagisgot yun nga doon ay gamay ra nga sala, niya gamay ra nga silot. So without justice, then God, there is no true God. Kung walay justisya, walay Diyos ng justisya, ang kanang Diyos nga itong gituhan, tila niya tinuod. Kaya kung wag ko'y justisya, parera ako sa ka-uwis nga dautan. Wate gitong mga tao. Nga bisag gamay sa, huwag dakog sa, ipuno na na niya. Kung gamay lang sa, ang sentensya, 20 katuig. Kung ay tao nakadunggab, nakapatay, ang sentensya, 30, 40 ba katuig. O gamay na kayong sa 40 katuig. That is unjustice, dili na justisya. Muna nga, ang ginoo justisya man, gipay ba ta sa Lucas 12:48. Monang sa Hebreo 1:3. Jesus facens purgationem peccatorum. Nga ang atong Ginoong Jesucristo human muadto sa dapit nga linisanan siya mo sa kanang atos langit. Kaya naman ko'y mabasa sa 1 Pedro 2:18-19. Nga nagingon nga ang atong Ginoong Jesucristo na matay isip tao apan buhi siya sa Espiritu. Og ang iyang Espiritu ni Kristo miadto sa kaprisuhan. Uy, prisuhan man. Espiritu ang na bilanggo dito, mga spirits, souls of men and women. Ug kadto sila nga nakasa na sud atong mga prisuhan, gagmay ra daytong sa muna nga giadto ni Jesus. Kay di ana balhino na sila gikan sa temporal punishments. Balhino sila ngadto sa langit. Muna ngingon nga Jesus facens purgationem peccatorum. Human siya maka-adto sa dapit nga linisanan, siya midalas magalag ngadto sa langit. So, ang balik ko na to, nga the truth and meaning of purgatory is enough that we should accept. Nga tinuod na ngadto si Presidente sa Amerika, sa Washington, dahil yung anak nga nakabuak o gusak na ko gipalito niya sila yung nasod bugat-bugat yun gilatigo ganyang iyang anak pero na iyang anak ha, nangibot lang nito sa mga tanong niyang bulak raman agi bunalan yung jyotay kay gamay raman nga sa mora ang justice o guay purgatorio huay tinuon nga Diyos. Kaya tinuon nga Diyos, justisiero. Kung naas Biblia, that God is justice. Naas Biblia, ipulong ni Jesus pinagin sa Lucas, 12:48. So, kung ang tao makahimong gamayrag sa gamayrag silot alang kaniya. Kung dakong sa silot alang kaniya. Hinungdan nga sa 1 Corinto 3:15, naghiskot San Pablo, nga doon ay tao nga masukamon sa pagpakasa, pero muagi siya kayo. Apan maluwas pa siya. O dili na impirno. Kain kayo sa impirno, silot sa impirno, may katapusan. Kinintawana na kasa. O siguro nga gamay rin sa. Kaya matod pa, nga muagi siya kayo, pero maluwas pa. So, dili na langit. O dili sa na impirno, linisanan sa gagmay sa. Denying purgatory is denying true God. Kung atong balibaran nga doon ay purgatorio, ang atong Diyos, kunuhay purgatorio, dili na siya tinuon nga Diyos. Nga naman, kayang gagbay, dagkog sa itambog na simpirno, kaya may purgatorio. So, mauna, dungaling ang atong ika, tubags pangutana, fact from the Bible, truth from the Bible, nga, naagianan, sa gagmay sa, nga muaging kayo, pero, maluwas pa. 1 Corinto 3:15. Okay, mauna atong tubags pangutana.
1: Dagang salamat, Brother Sok. Sa imong patinaw sa pangutana, pero sa dili pa, ato sa ning i-recognition ang nagtanaw karon sa atong Facebook na si Arman Fernandez, na si Earl Loren na Lazaro, maying gabi ili, Brad Loren, niya sa Barili, Gunting, Ginsayawan, Barili, Cebu, sila si Pili Hinguyon, Aluna Arnold Ribuyas, si Pabing Hinguyon, si Jinjen Hinguyon, si Naring Hinguyon, si Cecil Carciller, si Roy Copilacion, Andot Recopilacion, Linda Recopilacion, si Manuel Hinguyon, Hamin Recopilacion, Lando Abrigundo, ugikan ni Baring Bakalso. Diha sa kandulawan usab og maayong pagpaminaw sa kusugang radyo ron nga gipatingog ni Bilyo Bakalso diha sa kandulawan Talisay City, Cebu. Maayong gabi istanan. Nga Brad Lesok, ni aman si Brad ato gihaponing paminawon si Brad Carlos Pastoriti.
2: Dagang salamat kanong Brad Ring. Salamat usab kanong bersok, mga bi. O mag-ibig usab sa akong pamilya, si Charito, si Idna, o ang akong kapo nga si Akira, may nga bi diya. Bersok, ang kinikaw na si Pedro bersok, ipaibaw ko yung daan sa Diyos, kay katong pagpangutana niya sa Mateo 17 nga, kinsa ko, nitubag siya nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi, nya giingnan siya ni Kristo, giingnan nga, mapasamat ka Pedro, dili tao ang naghatag ni Manini, kundi ang akong amahan. Sa ito pa rin, nasayo na siya, kinsa yung Diyos, kinsa yung Mesiyas. Apa noon sang pagkaunsa, so nga, pagkabot pa sa 26:33-34, gilimod ba niya si Kristo pa rin? Wala naman niyang kuna. Busa, dili ko ni angayan himong leader si Pedro, kay bisik nasayo siya, nga Diyos na o Mesiyas, gilimod ng gipon niya. Palilukuan ni Bersok sa itong tiki paminaw.
0: Kahimta nga tawhanon, taor man si Pedro. Nga, doon ay mga pagsuway, nga, na pakya siya, siyang matinuuron nga pag ila o pag dangup ni Kristo, pag ila ni Kristo. Kinsa man ako alang kaninyo. O ay nitingog ng mga apostoles, kawas sa Pedro. Ikaw, mao ang manunubos ng ipadasamahan. Ikaw, ang anak sa Diyos, na may anirong pagluwas ka namo. Yan, ingon din ang atong Ginoo. Pedro, nakatubag ka. Huwag ka nang imong pagtubag kaalam na dili gikan imo, gikas amahan. So, ilan ni Kristo, nga, si San Pedro, gigamit sa si Ginoo sa pagtugan kung si kinsa si Kristo. Pero sa panahon sa krisis sa kinabuhi, kurog sa Pedro. Pagita na nga itong inong su Kristo, sunod-sunod siya, gidana siya sa mga katauhan nga mukihan niya, mukihan ni Jesus, nga tusukmanan. Kung doon na nakaila, oh, dili ba kakauban ni Jesus? Dili. Huwag ko kaila na. Muna nga, nanalaw sa si Pedro niya. Muna nga nasubli pag yun yung pagpumakak. Pero nahilak siya. Nagbasol siya. So, muna nga, kiriya sa itong kahimtang sa pagkatao. Sa diya nga nakatugan siya sa tinuod nga kahimtang kinsa si Jesus, gikan sa abahan ang iyang kaalam. Pero kini iyang katalaw o kahandok nga iapil siya o kastigo o dadon basukmanan sa mga Hudiyo, milimod siya kang Jesus. Dili ko ako kailara. So, muna ang pagpahinomdom ka na to. Unsa kahimtang San Pedro. He is human. He is subject to commit errors and sins. Pero mao man lagi, pili man siya sa Ginoo. Namas Biblia sa Mateo 16:19. Kanimo Pedro, ihatag ko ang mga yawi sa langit. Nga bisan unsa imong aprubahan sa iyo ta aprubahan sa langit. Ang idili ni mo sa iyo ta idili sab sa langit. Dako kayong papel nga gihatag o katungdanan nga gisangon ni Kristo kang Pedro. E matod pa sa Isaiah 22, versikulo 21-22, kantong tao nga hatagan og yawi sa Ginoo, pagatawgog amahan, o pagatawgog siya pangulo. Si Eliakim o ban nga na kadawat sa niyana, gitagan sa Ginoo, purong-purong si kagahuman. Mausap kini si Pedro. Gitagas Ginoo, kagahuman nga siya mahimong amahan. Taas Biblia, masama ng amahan. Sa, in English, father, manang El Papa sa kinatsila. O busa, si San Pedro, giilagyot nga siya amahan. Pangulo, huwag ang naghatag niya ni anak, mga itong Ginoong Jesucristo. O ganang paghatag ni Kristo sa kagahuman, gisundan sa mabugat nga grasya nga si Pedro mahimong dakong instrumento sa kaluwasan kay gipadala siya nga to sa Roma naman sa 1 Pedro 3:15 ako nga niya sa Babylonia na nangumusta ka ninyo. kanang Babilonia, dugay na lang nalubong wa na na. Pero sumala sa pinadayag 18, ang Babilonia sa bagong tugon, Roma na, tungkol sa kadaghang kasalanan sa pamunuan sa mga pagano nga Romano. Bosa, si Pedro nakadawat gyud sa pagkapangulo. O tungod yana, maliko na to. Doon na sa siya, katalaw ba? Yan panahon na. Pero nabawi, kaya lagi martyr ban si San Pedro. Pero pila ka libo ang iyang na kabig nito ni Kristo, hilabihan na kana. Og ni apas si San Pablo dito, nakaingon siya, pagka makalili siyang sa ginagatan niya itong mga nakabig sa Ginoo pinagin San Pedro. Sa way kahandlok, gisintensyahan si Pedro kamatayon, niya giapil po San Pablo, gipatay siya pinagin, pinuti samtang si Pedro, gilansang sa krus, tungod kay siya usaman ka Jewish. Sa muna ang atong lantaw, mahitungod ni San Pedro, siyang paglimod o siyang kaliguna, hangtod siyang kamatayon. Balik na ni mo, Brad Aling.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brad Carlos Pastoriti. Nya sa dili pa, Brother Sok, ato saning recognition ang nagtanaw karon na si Joseph Bacalso, ni sa ani Bacalso, di Askandulawan, si Bilyo, niya Minaw sa radyo, niya si Tining Badayos, mayong gabi diya sa tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang pahayagan sa kamatuoran. Nga Brother Sok, naigipangutana nga ipadala usab na ko nga ako lang saning kita, pero kining pangutana ha, natubag ko ninyo atong sabado, pero gusto sila nga doon na pagyay laing tubag managingan lang o kaluhang pangutana nga harun kuno nga matinaw gayon. Ang pangutana, Brother Sok, mauna diha sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 8. Diha nga human nakasala si Adan ug si Eva. Nasuko ang Diyos. O giingon dito nga nadungog nila ang tunob sa Diyos ug misinggit nga hain kamo. Unsa may explanation ni mo ni Brother Sok nga ang may tungod sa Diyos nga all-knowing niya, espiritu man sa dang Diyos, nga nulo na may tunob. So, palihog ko no, Brother Sok.
0: Human makasa siya danog siba. No to, ka nagsunod ka nilang mabugat nga silot lahi sa unang kahimtang. Kaya nga unang ginawa niya danog iba, ayaw mo paduol niya ng kahoy nga na ang akong kaway nga mong yawa. Ayaw saan mo paminaw. Pero lagi ilan ang ilapas. Kaniadto, sa apas la kalapas, ningon ang Ginoo, magpabilin mo nga batanon. Di mo masakit. O dili mo mamatay. Hingpit nga kalipay niyong maangkon sa walay katapusan. Pero kung mulapas mo niya na, o na nga, niabot na nilang kamatayon, katigulangon, o moto, ha? Ningon ang Ginoo, human silang papagasa, adanog iba, hain naman kamo. Wala yung katultol ang Ginoo, nung utana, kisay pang utana, tingaling mingon tayo siya, adanog ang iba, diyara may Ginoo, pasilong may silang mong kahoy, nagtapis na may, kuhan, dahon sa mga kahoy. Dili na mao, ang pangutana si Ginoo, hain na kamo. Ang buot pa sa putihan na nga, nangayo ang Ginoo. Nagagda ang Ginoo. Sa ilang pagkapukan o papkasa, nagagda ang Ginoo nga makasugid, makakumpisal sila silang mga sa aron makaangkon silang pasaylo. Kay kananghain na kamo, naibaw ang Ginoo stubag anak, nagpasilong na sila sa gahom ni Satanas. Naana sila ilawom sa kamot ni Satanas. Ulipo na sila. Musang hangin na kamo ni baong Ginoo, nauli po namon sa Satanas. Pero nag-agda ang Ginoo silang konsensya, nga maghimo sila, pag-angkon silang sala, o pagpangayog pasaylo silang sala, kay bukharon sa Ginoo ang iyang gugma o pasaylo. Huwag mo na initabo. Nga, ningon ang Ginoo, taliwala kanimo sa tanas. Og sa babay, doon ay away. Ikaw magapahipli siyang giting, mupaak siyang giting, pero ang babae, mudugmok sa imong ulo. Kinsa na igisgutan ni Jesus nga, asa Diyos ang mahan nga babae, mao na iyang ipaabot ang mahimong inahan sa manluluwas, nga mao si Santa Maria. Sa katarungan nga si Iba og siya dan, naulipon man sa atras. Pero, ang Ginoo naka amgo og naka kita sa dili makita sa tao, ang bugos nga pagbasol, kaguol silang pagkikaway sa Diyos. Og niya na, narawat sa nilang pasaylo, gika sa Diyos. Muna nga, nangutahan ng Ginoo, hay man mo, huwag nang kukatultul ninyo. Dili na mo ang bining. Ang bining mo nga, nibaw ng Ginoo. Hay na sila magpasilong. Naasigahom ni Satanas, ulipo na ni Satanas. O luyo niya na, nag-agda ang Ginoo. Nga, mangayo sila pasaylo. Karon nga siya, sila, mahibalik sa gugmas Ginoo. O naagyapon, ang kalauman sa pasaylo silang sila. Muna itong tubag sa pangutana, may pangutana ng galing.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw. Oh, sa dili pa ato yung recognition, sila si Ernesto Cabaluna, niya sa Kandulawan, Talisay City, Cebu, niya si uguban pa na itong mga kauban liha niya. Ato sang paminawon si Brad Carlos Pastoretti, Brother Sok.
2: Dagang salamat, Brother Ling. Dagang salamat, Brother Sok. O sa dili pa, batiyon ako ng akong mga kauban, si Bradley Dacqua, si Christopher Carion, o ang uban pang makauban niya sa Laray, Concession Paris. Bradzok, ang nasuwat sa Roma 2:1-2, ningon nga, kamu, mo'y mga hukum sa inyong kagalingon. Kung magbuhat, huwag maayo, giyukman yung mga kagalingon, nga do sa pagkaginantihan. Kung magbuhat ka dutan, gihukman ni mga kagalingon, nga doon sa pagkasinilutan. Ika mo hukum rin, ika mo hukum sa imong kagalingon. Pero nga nung mga tao basok, basulon nila ba ng Diyos basok, nga giyatagan kong free will ang tao, niya makasalan noon, nga nung basulon man niya ang Diyos, nga si San Pablingon man, kamo mo yung mga hukum sa imong kagalingon. Kung buhat kang maayo, o gantihan ka. Kung buhat ka dutan, o silutan ka. Ang pangutana mo, Jok, nga nung basulon pa man nila ang Diyos, bahay ni ining butanga.
0: Masinalipon nga kahimtang sa tao pa, nga siya ay nagkasa, siya niyatak sa sugo sa Ginoo, siya nag-abuso sa kaayo sa Ginoo, niya, basulon pa ang Ginoo. Ningon tingali may pagkunin mo buhat ng Ginoo. Pero muna, ang atong pagtungha ng kalibutan ang labaw kaysa wa tamatungha ng kalibutana. Tungod kay naa sa gisulti sa Ginoo sa iyang hinganlan og tumong paghimo sa tao. Tingod Ginoo nga kung tumong sa pagbuhat sa tao, mao nga ang tao, malagad ka nako, ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. That is the destiny of man as designed by God himself. Pero giyatakan man na, pero mausap, ang Ginoo nga nasa Ezekiel 18:27 nasa Roma 3:23 ang tanan nakasala og nawad ang himaya sa Diyos. Ang tanan may alsa og nagigbatok sa Diyos pinagi sa saha. Nahimo na nato. Pero unsay gisaad sa Ginoo nasa Ezekiel 18:27 buot siya ang tanan maluwas. Bocha nga way usa nga may impyerno. Sa 1 Timoteo 2:4 ningon ang Ginoo, wa ko magtinguha nga dunay usa ka tawo nga mabandlod sa impyerno. Pero buot ako nga ang tanang tawo makahinulsol sila mga sala ug makadawat sa pasaylo aron sila akong pagalwason. Mana si Ezekiel 18:27, dali kamong makasasa. Hinulsuling inyo mga sala. Ang atong hinulsol, naghulog ang pagbasol sa ato na. Simbakulang kasagpa ta sa inahan, kurog ta, maghilak ta, nagbasol ta sa itong sala. Hilakan na to. Sa Ginoo ang paghinulsol, dili paghilak, kundili ang pagpaninguha, paghunong sa pagpakasa, pinagis paglikay sa kadautan. Muhunong ta pagpakasa, maglikay ta sa mga tintal kadautan. Ug niya na, matod pa si Ginoo, sa paghinulsol sa tao, ako siyang pasayloon. Ug dili lang kay akong pasayloon. Sa liha nga siya maghinulsol, mubiya sa pagpakasa, nagbuhat, nagmayo, nagtuman sa kong sugo, ablihan ko ang langit, alang sa makasasala. Maura ang gipadayag si Ginoo siyang gugma ka nato, o sa kaluwasan nato. Di ita maglibog sa kanig, sa kibuhato na kunini para malangit ko. Kiklaro na si Ginoo. Makasasala, malangit ka, dili ka malangit. Na nasa pinadayag 27:1. Huwag bisan kinsang taong makasood sa langit, bisag doon na rin gamay kahugawan. Pero sa Ginoo, bisan unsa kadako, kagilngig, kagrabi sa sala, kadaghan sa sala, duol ka na ko. Hinulsuling imong sala, buot sabot, paninguha, nga makahunong kapag pagkasa, pinagis paglikay sa okasyon sa sala, mga daotang dapit, mga daotang tao, daotang panahon, maninguha ta. Sa pagigbisog na mabuntog na nato, pinagis paglikay sa sala o pinagis sa pagsangpit kanunay sa ngalan si Ginoo. Muna nga, dili na tayo maglibog, magigilig, usaw ka na kung pagkaluwas ini. Na, Ezekiel 18:27, dali ka mo makasasala, bisagun sa kadaghan sa inyong sala, hinulsuli na, hunong pagpakasa, pagbuhat o maayaw, paglikay sa sa pasayloon ta ka, o gablihan ako ang langit alang kanimo. Tiyaw mo na. So, di na ta maglibog ng sanibuhato na to, pero ayaw kit kalimot na nasa buhat sa mga apostoles. Nga rin ko na ginudunay mga tao nga nabagong ilang kinabuhi. Nahimo sila nga mga tao nga matarong o buutan. Nagalagad ka na ko. Pero unsa ba nga nakadawat na sila gahong pagmilagro. Gahom sa kinabuhing espirituhanon. Niwakli man nila ang ilang bagong kinabuhi, o nibalik man sila pagpakasa, o sila sa ilang pagbalik pagpakasa, gilansang nila si Jesus pag-usab, o gipakaulawa nila si Jesus pag-usab. Ang mapait, ang manghilaan ba o, nga dili na sila kahinultol sa paghinulsol. Kaywa lagi sala nga dili pa sa iluon si Ginoo kung makahinulsol ng tao. Pero gini mga tao na din ang makahinulsol. Kay gilansang nila pag-usap si Jesus. Gipakaulawan nila pag-usap si Jesus. Mga hinautang din ang mahitabo na to. Nga samtang itawag ta si Ginoo, bagong kalipay, bagong kinabuhi, maglikay ta sa mga daotang pulong, hunahuna, o buhat, o magpadayon ta sa pag-alagat si Ginoo. Maninguha ta nga may mutang instrumento si Ginoo pagdapit sa ubang makasasala nga may balikan niya. Sa umunang Ezekiel 18:27, duol kamo kanako, kamo makasasala. Hinulsuli ang inyong asala. Paglikay na sa mga dautan, o pagbuhat o bayo, o pagtuman na sa kong sugo, ablihan ako ang langit, alang kanimo. Sa umunang duling ang atong minumnuman kanunay nga dapit si Ginoo para sa kalawasan.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya sa dili pa ato ning recognition atong mga listener og nagtanaw sa Facebook nato Brother Sok niya si Brother Roger Mandag may gabi ila brad niya og uban pa gyud nato ang mga kauban nga nagtanaw sila Jerry Abakahan sila Sami Dilbo nga Boy Pilunyo atong amigo sad nga kangali minister kanunay sunod sa atong programa si Duming Deniega niya si Sibyo Height ola si Bradley Rules adlawan di sa Tabunok may gabi ikan atong tanan nya Bradley Sok sa ganina sa ebanghelyo naghisgot ni may tungod ni Kristo diha sa ebanghelyo nangutana si Kristo sa mga apostoles kung kinsa siya Sa to pa, ang matagtaw doon ay lain-laing tubag, lain-laing pangagpas, unkin sa si Kristo. Unya, liha sa ubang mga sikta, naay nag-ingon nga si Kristo, tao lamang. Nasay nag-ingon nga si Kristo, Diyos nga gamay. Sa ato nga tinuho ang Katoliko, Brother Sok, unsa may atong explanation, pagtubag niya ng mga pagtuo o ang ilang tubag nga maunik kini si Kristo. Pwede ba i-explain, Brother Sok?
0: Kinalan mo ilata ni Kristo sa iyang pagka-tinuunog pagkasiya. Ang Diyos Amahan, nagtudlo na ito niya na. No less than the Father, Yahweh God. Hebrew 1:8. Mingon ang Diyos Amahan, doon ako'y mga pulong nga akong giandam. Kini mga pulong nga dili na ako'y surti itumong sa mga anghel. O kining pulong nga akong giandam, akong ipatumong sa akong anak na mo, si Jesus. O mingon si Yahweh ang Diyos. Jesus, ikaw Diyos. O ang imong trono, walay katapusan. Ikaw, Jesus, ikaw, Diyos, ang imong trono, walay katapusan. Muning gi-introduce sa Amahan, kinsa si Kristo. Matod pa si Amahan, siya, si Kristo, Diyos, kansang trono, walay katapusan. Niya sa Pinadayag 21:6, Sioux City, doon na mo ginungutan na nga, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga, gikan siya ngabil ni Jesus, gikan gyud sa bapa ni Jesus, namulong siya nga siya Diyos. Doon na ba'y mabasa? Oo. Na'y mabasa. Naas Pinadayag 21:6. Sumala sa Hebrewan. Yes. Sa Pinadayag 1, usunahan, usa sa mga title ni Jesus, Alpha o Omega. Ako ang sinugdan o ang katapusan sa mga binuhat. Ako ang Alpha o Omega. Niya sa Pinadayag 21, sa Isog City, si Jesus mingon, ako ang Alpha Omega. O gantong makalampos madaugon sa mga pagsulay, kanang tawhana akong hatagan sa tubig sa kinabuhi, walay katapusan. O kanang tawhana, ilhon ako ng akong anak. O siya ng akong gihatagan o gante sa tubig sa kinabuhi, ako mingon, ako mo yang Diyos. Sa ato pa si Jesus, Pinadayag 21 sa Isog City, ang Alpha Omega, ang sinugdan o katapusan sa tanang binuhat, mingon si Jesus, ako mo ang Diyos. Gikan sa ngabil ni Jesus. Kung naas balang kasulatan, nasa 1 Pedro 2:22, ang Kristo Jesus nga atong giila, walay bakak nga miguwa siyang baba. Ang tanang mga pulong siyang baba, kamatuuran. O, nenas Pinadayag 21 sa Isog City. Mingon si Jesus, kadtong nagmadaugon sa pagsulay, akong hatagan og tubig sa kinabuhi ng walay katapusan, og siya mahimong akong anak, og ako, maong iyang Diyos. Ang Alpha Omega nga mo si Jesus, miangkon, ako, maong Diyos. Busa natin mabasa, nga, si Brohanon 1:8, nga mahan, mingon ikaw anak, ikaw Jesus, Diyos ka. Ay mong trono walay katapusan. Ug nangita sila nabay mabasa sa Biblia sa Pinadayag 21:6, naagyot nga miangkon si Kristo nga siya Diyos. Ug mao kinabuhing walay katapusan. Wala, doon natin mabasa. Ug katong magdumili niya na, magtudlo og lahi sa gitudlo ni Kristo, ug sa mga apostoles, nasa 1 Timoteo 6:3, kung dunay mga tao nga magtudlo og lahi sa gitudlo ni Kristo. Dunay mga tao nga dili mo dawat sa pagtudlo bahin ni Kristo. Kanang mga tawo na nangasalaag og dili sila but musubay sa kamatuoran kay naa sa San Juan kapitulo 8 bersikulo 47. San Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Og bisan kinsa nga dili motuo kanako, bisan kinsa nga dili mo dawat sa balaang kasulatan, kanang tawhana, dili makaangkon sa kahayag sa kaluwasan. Tiyamo na, So, naama sa Biblia, nga mahanag ingon nga si Kristo Diyos. Nasa San Mateo 5, San Juan 5, 19. Nga ningon si Kristo, kung ang akong amahan makabanhaw patay, ako sa makahatag kinabuhing walay katapusan yan tong tanan. Nga ngayon akong hatagan, kinabuhing walay katapusan. Busa mga Hudyo naglagot. Gusto nilang batuon si Kristo. Ganong gusto mong mubato ka na ko sa akong gihimong pag ayo sa mga masikiton? Wa! Wa may mag masuko bahin niya ng imong gibuhat nga maayo. Apa nasuko may tungod kay ikaw tao ni angkon ka nga siya nga ikaw tumba sa Diyos. Kana mo'y inungdan nga gusto kami mubato ka nima. Pusado na gay mga tao nga digin mo dawat sa kamaturan nga nasuot sa Biblia. Hebrano 9:8 ang sugod na nasa panultihon, 8:7 ako si Yahweh ang Diyos, tanang mapulong akong gilitok, pulos na tinuod. Yeah, Hebrano 9:8 unsay pong samahan. Ikaw, Jesus, Diyos ka. Ikaw, Jesus, Diyos, ay mong trono walay katapusan. Sa pinadayag 21, sa Isog City, ningon si Kristo, kantong mananaog sa pagsulay, akong gantihan, siya mahimong akong anak, ug ako, maong iyang Diyos. Muna na, agis Biblia na, dungaling, huwag ato na supako, di na madawat na, maigo ta sa San Juan 8:47, kantong nagasupak sa pulong sa Diyos, dili ako.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, sa mga pangutanang, gipandadausab nato. Nya yeah, Brother Sok, niya man si Brad Carlos atong paminahon.
2: Brad Sok, ang akong kauban ni Sok, nangutan lang nga, ipapangutan lang kung ka. Nagiskot siya Brad Sok sa mga titulo sa Biblia. Ang yung ipangutan lang Sok, kaning Korinto ko no? Kay sa Roma, Roma maghihapong karon. O katong gingon yung nako nga, ang Garcia, France na. Pero, ang yang gingon kaning Korinto, asa na kuno nun, unsa na kuno nga na kinun sa atong panahon? Mo'y ang gusto masayod, gikan kaning Bansok, kaning Korinto, asa na kuno nun, unsa na nasura karon?
0: Sa nagsun pagkasulti, kanang Korinto, Korinto, mga bago na nagaan karong panahon na. Gawa sa Roma, Rome, Rome magyapon. Pero, wako ka alinggat, kaya doon naman ay premise sa pasiuna ba? Kung na isuat nga to sa taga Galacia o taga Korinto, doon ay pasiuna. Pero tagsara Biblia, mingon nga, at present, this Corinth is no longer Corinth at all. There's a new name for that. At doon as mga bagong modernong Biblia, doon ay premise. Muna nga, mingon ko nga, wapa ko ka kita na kay ang akong mga Biblia mga kakaraan eh, pero kasagaran, why premise ba nga parehan ang mga itatag? Unsa man ning bulana kanya to?
2: Sa bagon.
0: Unsa man ito? Unsa may nga ni ning Korinto kanya to? Karun o singan. So, dili kayo na maka mainong dano na to, Carlos. Kay, di kita malangit ng istorya.
1: Kanang pangutana ha, Brother Sok, prihara na sa pangutana karon nga nakahinomdom ko sa pangutana ni Brad Carlos sa Korinto na sa pangutana nga asa na naroon ang paraiso sa Eden na mabutang sa nasod. Na kay explanation na Brother Sok sa
0: okay lang, hindi na kita katultol na kay doon ay mga perspective nga doon ay mga unahuna sa mga kining mga karaang mga tao, mga historians nga doon ay lagmit mo ni Napita, produce na ka, certain nga mong yun. Hey, mo lagi. Ang kapanahunan sa kaniyanto karon lisod man nato pagpangita. Bisan ganay ka ng Babylonia, o nga nung igamit man ang puong Babylonia, na wala naman na, nalubong na siyang nasura tungkol sa kangilan o kadautan, nalubong. So, wala siya makita nga bahin. Pero,
2: ibang
0: ang Roma, gitawag o Babylonia. Kanong gitawag ning Roma o Babylonia, tungkol kay Roma, gimanduan sa mga pagano nga mga imperadores nga naghimog daghang kay kadautan, busa mga kahilayan. Muna nga kanang Roma, ginganlan sila sa Babylonia. Pero Babylonia, dugay nang nalubong sa mapa, wala na. So, dito kayo mag-isgot na doon kay Mahinaw na tumingon. Langit, pagkakunang istorya.
1: Dagang salamat, brother, so, sa iyong patinaw niya sa mga pangutana. Niya ato sang i-recognition si Bradlin Kimod nga nagtanaw ron o sa atong amigo sa nga kaubang Catholic faith defender si Brad Vicente Imperial Jr. May Elias kuno niya a man of a thousand voices. Dagang salamat, may gabi niya, Brad Vicente Jr. Niya, Brother Sok, kana na sa nga gipangutana kana ecumenism sa simbahan. Unsa man kuno kahulugan niya ng ecumenism, ni dawat ba kuno ang simbahan niya nang giingon ana, Brother Sok? Palihog kuno, Brother Sok.
0: The propriety of the meaning, the real meaning, acceptable na simbahan. Kaya kana kung ecumenism sabot nga, kining nakalala yung mga pundok sa tinuhuan, daghan makayo, apil na ang Catholic Church. Kinanglan nga, mautamot ta sa prinsipyo sa Ginoo. Nga bisan dili ta parehag tinuhuan, doon natin respect for one another. Kaya ba, pagtamod ba? Pagtahod? Pero dili sabton nga, isugal na to atong pagtulunan sa ngigitudlo sa Iglesia Katolika, purihan na natugla yung pagtulunan. Dili na mao. Dili na na ecumenism. Ang ecumenism o gina nga, we must recognize that we are Christians. We are good citizens, perhaps. Nga, tahuro na to. Kuno na yung mag-rally diya nga mga non-Catholics, dili tamusalga diya o mingon na to, pagtugaw ba, pagsamo. Kung kita sa atong misa, misa man pare diya sa mga kapilya sa barangay, na dili sa hasulo dito, taura nila dakong microphone para nga dili madungog ang wali sa pare. So that is not ecumenism. Communism. Nagmit. O my Diyos. Muna nga, magbantay ito niya na. Yes, Ugaling.
1: No, lagang salamat, Brother Sok. Atong patinaw sa imong may tungkol niya ng ecumenism. Yeah, Brother Sok, napakay pangutana, Brother Carlos. Manapatay, sakto pa ng mga duha ka pangutana.
2: Ang akong pangutana, Brother Sok, kaning adlaw ba, Brother Sok, sa mga kaning nagbantay kining Sabado? Sabadista. Kaning adlaw bisok ang Sabado, matod pa na balaan yung kung ano kayo ni. Pero, unsa ang pagkabalaan na yung bisok nga, ang adlaw lain-lain man. Ang adlaw din yung Domingo, adlaw nun sa Amerika, niya, lain adlaw, ang adlaw na, mapikas mo bisok, lain mga adlaw nga nila, lain adlaw nito nga, niya, mingun sa nga, ang Sabado, yung kung may ipapulay, yun sa ang pagkatuma bisok nga, Domingo din yung Sabado mo nito, palihog ko na yung bisok.
0: Ang naitabo mao ka. So wala sa Ezekiel, Exodus 31:14-15. Ang tulumanon sa igpapahulay. Sumala sa balaod og panudlo ni Moises nga ang adlaw ng igpapahulay. Way bisag kinsa nga mugwa silang balay gawa sa pag-adto sa templo o lampuanan. Og kung maglakaw sila, ipon nila ang ilang lakang, kaya musubra gani patyon sila. Ugway bisan kinsa nga muguwa sa ilang balay aron pag-adto sa kaumahan, aron manguha og makaon dito nga tanom, bunga sa tanom. Gidili na. Ug dunay usa ka tawo nga gigutom kaayong tibok pamilya. Kanya mga anak nagtiyabaw tungod kay naamantay bugas pero wa pamahaling, wa pamaluto. Ang amahan, mingon mo gawas ko kay mangita ko kahoyng laya. Aron isugnod na to sa itong hikay. Aron maluwas sa mga bata. As kagutom mo kanyang asawa. Pero samtang namunit siya kahoyng laya, hidakpan siya sa mga Hudiyo. O gida nga to silit nga dapit. O doon na din mga liundok nga mga bato. Gibato. Tumong yun sa ol. Buak ang upatay. So, ang Nehemias 3:18 nag-ingon, walay nakatuman sa tulumanon sa igpapahulay tungod sa kaistrikto. Ngayon sa gipamuong ni Yahweh ang Diyos. Ang Diyos nga si Yahweh. Nga matod pa sa Proverbio 18:7. Nga si Yahweh walay pulong nga bakak, pulos tinuod, o gangya mga sugo pagatumanon. O tanawang gisulti ni Yahweh sa Hoseas 2:11. Pahunungon ko ang mga adlaw ng Sabado nga ipapahulay. Pahunungon ko ang ipapahulay ng Sabado. Pahunungon ko ang ipapahulay ng Sabado. Wami yung ginugpadayon na. Ang atong ginawa si Jesus sa Juan City 18:19, biningon siya nga si Moses naghatag kayo balaon. O sana yan na, mga balaon siya ipapahulay. Walay nakatuman sa inyong ipapahulay. Muna, ang Diyos Amahan, kinsa makakanatong makalalis o makapagliso sa kahulugan. Simple makaing kahulugan sa isulti si Diyos Amahan. Kay way nakatuman sa adlaw ipapahulay. Pahunungon ko ang adlaw ipapahulay ang inyong mga Sabado akong pahunungon. Muna, ang ipahunong na. Sa Hebreo 4:12, kay kun si Josue o si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Laing ang adlaw. Dili na ang Saturday nga ipapahulay. Leviticus 23:9. Ang unang adlaw, mo'y usa ka sulimni nga panagtigom, usa ka adlaw nga ipapahulay. Kaway buluhaton nga bugat nga paghimuon niya na. Unang adlaw. Ugot sa nang unang adlaw, naa sa 1 Corinto 16:2, ang unang adlaw sa simana. Nga maong paggabanhaw ni Jesus, Domingo, maunay among itigom sa pagsimba. Buhat 20:6. Unang adlaw simana, Domingo, maong ilang pagtipik-tipik sinapay kong pagsimba. San Juan 20:30, nga ang katauhan sa Diyos mga sumusunod ni Kristo nagtigom o misood so sa ilang alampuanan aron pagsimba unang adlaw sa simana. So, muna, unsan ang unang adlaw simana? Domingo muna, Sunday. Naman na sa San Mateo 1:9 nga sa talitapos ng adlaw ipapahulay, Sabado, may subang na ang bagong adlaw o ang lain nga ipapahulay. O, unsa may sunod sa Sabado, nga ang adlaw mis silang na nga maong bagong ipapahulay. Domingo muna, kay talitapos naman ang Sabado. Musa mo na nga, ang atong ipapahulay, pagpahinumdom ka na to sa dakong grasya o kadaugan ni Kristo, gikan sa kamatayon, maong iyang pagkabanhaw. O niya na iyang pagkabanhaw, adlaw Domingo, si San Juan Evangelista, mingon siya, nadiha ako sa Espiritu. Kanang Espiritu kisgutan niya, ang iyang pagsimbang Espiritu anon. Nadiha ako sa Espiritu, sa adlaw sa Ginoo. Yes, in English na, the Lord's Day, the Sunday, the Day of Resurrection. Muna, muna ang ipapahulay nga, gipili o gisunod sa mga Kristohanon sa ilang panahon, dili na Saturday. Kay gipahunong na sa Diyos Amahan. Hoseas 2:11. Pahunungon ko matod pa ni Yahweh ang mga ipapahulay ng Sabado. Punungon man niya. So, lain ang adlaw. So, muna atong tubag sa maing pangutana. O...
1: Dagang salamat, Brother Sok. Yes. Natapos ang oras nga gihatag sa Dio H.P. na ito, Brother Sok. Imo na lang pasalamat sa tanan nga naminaw.
0: O, pasalamat kayo ta sa dagang naminaw. Hinautunta nga nakapaambita sa mga pungs sa Ginoo. Alang sa atong kadasig o buhi ng pagtuos, pag-alagad ka niya, pag-igugma ka niya. Kaya ningon sa Salmos 91:14, ang nahigugma ka na ako, akong pag-alwasun. Tiyan mo na? Ang nahigugma ka niya, iyang pag-alwasun. So, nahigugma ta sa Diyos. Kaya siya may unang nahigugma ka na ito. Kaya, mga pasalamat sa Tagatalisay, Cebu, Philippines. Eskulahan, ospital, aksyon agad, mga biktima sa bagyo, biktima sa sunog, gitubag ni Mayor Samsam Gulyas. Ang eskulahan sa Talisay, why tuition fee? Pertindakan ng estudyante, more than 8,000. sa miaging tulo ka semana, graduation 1,600. Uga mga ginikana naghilak sa kalipay kay wa sila ilaing gasto baon ra tawo sa mga bata o plipi. Uya ang ospital sa Talisay, way bayad ang serbisyo sa doktor, way bayad ang tambal. Tayo sa ka babae nga naglinya ko sa butika, ko siya, "Sok, kantong akong pana ba? O nga naman pana ni mo? Nasakit man, grabe kayo." Ospital. Ngayon pirahan. Diyan sa ospital sa Talisay. Dako kayo magbayranan,

0: Amen ang doktor, why bisyo, why naguligtas sa tambal. Pauli me, wagin may pangayon bayan. Yeah, sa taypon, tino usab, pero tindaghan ang natabangan na tanggong sa pagpuyo sa mga eskwelahan, public schools, sa mga basketball courts, temporaries lang ipuyo. Pero paghuman sa duha ka buwan, nakabalik na silang tagsa-tagsa ka. Dapit, pagpuyo, tabangan ni Bersamsam, ang siyang kapikas, si Honorable Ria Congresswoman. Niya, ang mga mananagat niya, ay siya pila kasimana nga, nakaamgo nga, habagat nga lisod kay pangitag isda, kay tabangan ni Mayor, og bugas, og mga dilata nga pagkaon. Niya, sa taga-bukid usab, mga mag-uma, gipadasad ang ayuda alang kanila. Kalipay. Kanindot sa pagbati sa mga tao nga sa ilang kalisdanan, magtinabangay o gitabangan sila sa ayuda ni Mayor Samsam o siyang kapikas. So, muna atong mga pasalamat ng aling, muna pasalamat sa atong technician, si Dong, si ato sa kwandong?
1: Si Tikisan?
0: Oo. Oh, si atong kauban? Si
1: Dennis Bakulon.
0: Dennis Bakulon. Mm. Karon tataon mo puli na nato. Og pasalamat ta sa atong mga kaigsunan. Og balik ta sa studio. Ang Diyos magapanalangin na to. Yes.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rush Boy Nationwide.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Gigutom na ba?

0: Kamal, anak.
1: Ayaw na pagkilak, mama.
0: Nahadlok ko. Basig din na gito makita, anak.
1: Iampo ang akong kaluwasan, mama.
0: Kung mahimo palang unta na taguunta ka, aron dili ka ipahilayo na ako. Gibuhat ko na unta ka na.
1: Mama, tinguhasab na ako nga ipakita sa itong mga kaliwat. Doon ako'y katakos na makig-away.
0: Kamal!
1: Ang bisan unsay dangatan ning akong pagbiya karon, mama. Ipaniguro ko na ikapasigarbo ko ninyo. Dili ko pakauhawan ang atong kaliwat. Dili, mama!
0: Kamal!
1: Anton ako.

0: unsa man nahitabo nako. Kini mga tawhana nga akong gisilbihan karon. Mao ang mga tao nga gusto na akong patyon. Pero karon, wa na ko makasabot. Wa na ko makasabot.
1: Kamal, dali o na, dali ka diyot.
0: Ah, sir. Sir?
1: Bro, moni si Kamal.
2: Ganahan, kayo sila sa imong giluto.
0: Ah.
1: Ato di ay, Kamal. Kita ka niyong basket?
0: Oh, unsa man na, sir?
1: Ah, sa among mga meetings. Among gipasa kining basket para imo ni sa imong bayranan sa ospital.
3: Bitaw, Kamal. Oh,
0: tinuod ka, sir?
1: Oo, lagi. Amo nang ihatag nimo ang na-raise up ka na namong kwarta.
0: Sir.
1: Ayaw, pag-ila.
0: Walang kong makasabot sa kong ibati, sir. Salamat kayo niyong tanan. Salamat. Huwag ko makasabot sa kong ibati. Naghigwaos ko. Pero kung nahili sa kauaw, kining mga tawhana, gamoy among target, kinahimong hulga sa kalihukan among mga terorista, mao ang mga tao nga mitabang nako. Dilitiaw ang ilang ipakita nga gugma din nako. Wa gani sila makailan nako, apan wa sila magpanuko sa paghatag sa ilang kaayo. Kining cross nga gibitay dinis bumbong sa kwarto nga akong kistaan. Maong kuno ni hulagway sa ilang Ginoo. Ikaw! Kung tinuod ka, kung buhi ka, pakigsulti na ako. Okay raon ta ko kung namatay na lang ko netong nadisgrasya ko. Dili pa unta ko makasaha sa akong gipanumpaan sa among pundok. Karon, lahi na nga akong gibati. Nakat-on akong mahigugma nila. Lahi ang akong gibati karon. Hingpit ng nawaha ang akong kasilag sa mga Kristiyano. Husto man eh! Tubag ako! Kapugno sa hangin.
4: Kamal.
0: Ikaw. Ang ilang giingon nga Hesus. Ikaw kini nagsangpit nako.
4: Ihatag imong kinabuhi nako. Gamiton ko ikaw aron bukhon ang mga mata sa mga wa makailakanak. Nga ako, usa ka akong buhi. Ako mao ang gugma.
0: Oh, Hesus. Oh. Gamit ako. Himo ako nga imong sundao. Imo na ang tibuok kong kinabuhi, Hesus. Kadiyot lang.
2: Kamal.
0: Oh. Mama?
2: Pasod lako. Basig dunay makakita nato. Oh. Kamal, anak. Nahibaw na ko.
0: Ha?
2: Nabaniog na ang balita dito sa atong pundok. Ang imong pagsalikway sa atong pundok.
0: Oh, Mama!
2: Hilabi ang sukua sa imong amahan. Gisalikway ka na niya.
0: Mama!
2: Anak pagmatngon, namiligro ang imong kinabuhi. May plano sila nga hipuson ka.
0: Wa ko mahadlok ang imong gisulti, Mama.
2: Kamal.
0: Gihatag ko na nga akong kinabuhi kang Hesus. Kung unsay iyang itugot ng mahitabo. Andam kong mudawat, Mama.
2: Pagkalahi na gyud sa imong sinultihan, Kamal.
0: Siya ang nagluwas na ako, Ma. Gikan sa kamatayon. Siya ang naghatag na ako og bag-ong kinabuhi. Siya namatay para na ako. Busa andam kong magpakamatay. tungod og alang niya, mama.
2: Kamal, nakita na ko gamilipayon ka na karun. Busa, dili ko mababag kung maunag ituhuan mong husto. Gani sa imong gisulti karun, gusto sab na akong ihatag ang akong kinabuhi niya ng Jesus nga imong giingon.
0: Oh, mama.
2: Nakita kong malinaw na ka. Gusto ko makaangkon sa maong kalipay o kalinaw nga imong gihuptan. Gusto na kong mahimong gawas nun. Yakapoy na ko sa pagtago-tago.
0: Mama, nalipay kong nakadungog sa imong sulti karon. Ug mama, ayok kadlok. Dili ta niya pasagdan.
2: Nahibaw ko, anak. Mituo ko. Huwag ka niya pasagdan. Atong nag-ungaw ka sa kamatayon.

Mayong gabi, mga kaigsuunan sa kanginan, anenasap kita ani atong usa ka oras nga programa, Pagigmata. Dalit kaninyo sa Oasis of Love Cebu, nga gipanguluan ni Tatay Dudong Limchua, ug ni atong, nining atong paborito kinang istasyon, DYHP. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radyo, Tatak Arimen, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyuk. Ug diay congratulations sa mga kaigsuunan nato de sa San Carlos City. Kay di ana gapon ang ato ang mga kabanan gipanguluan ni Tatay Dudong Limchua ang sa Oasis of Love Cebu. Naghimo sila, nagkandak sila healing o life in the spirit seminar nga usa ka adlaw diha. So, congratulations for being baptized in the Holy Spirit. Okay. So, regards ko ni umu-shoutout ko ni Lani Sister Bining sa 6-1 Bining Meat Shop de Ascarbon. No? Ang ilang chorizo, rami kayo, diyas ang intindahan silang chorizo na sa Atbang sa Jollibee Banawa o sa Highway Kanduman. Ingon man sad mo, shoutout ko nila ni ni Sister Ima o ni Brother Max Tayad o sa tanang mga charismatic diya sa Argao, no? Nila ni Brother Imon o ni Brother Edwin o si Sister Ria. Kunya muana at ako, kaplano ko muana diya sa Argao, no? Kay nagkasaad ba ko ninyo kay naata ko'y gusto ninyo nga paambiton ko ninyo sa Baitungod o Blessed Salt kanang sagrado nga asinaw. Di ko kana o ano ko kay bawa ka na sa kumakana kay nibalibad si Brother Raymond kay busy daw kung kayo mo. No, kung kano sa mo maka ugo na ko ni oras, no? O kamay na kuno kay ant ko na mo hindi na ko ka murag may tabo ni ni murag nipis na gid kay andyan sa makaana ko Argao. Kung nga naman, wala ko masayod. O kung nasayod magani ko, di lang ko motel. Okay. O ingon man sad ni Sister Imelda ang kapikas ni Brother Sunny Neri. No, sa tanang mga lugar nga giadtuan ni Father ni Brother Sunny Neri. Kami si Brother Sunny dugay na gid mi kaila, dugay na gid mi nagkabanuban or panagsara dugay na nagkabanuban may tungod sa pangsangayon mamalita kay kani si Brother Sunny konselor sa Diyas Mandawi, no, barangay councilor diya sa Gisos Mandawi. Okay. Unya nagkita mi itong aging kano sa man to pasak ng aging semana. Unya nasa gisulti na ko nga magkapanlimbaw sa balibo, no? Pero di lang kong hotel kay maingon niya mo nga kambugiro ni Bradinis, no? Di nindo trabato nga pagkasulti ni kung isulti na ko ninyo lainon na ko ninyo sabot. Pero salamat Brother Sunny sa imong sa imong panahon o sa ang imong gitugutan ng nga magkapambit ni mo sa akong sitwasyon o ngon man nga ang imuhang motivation ang imong gipanulti nga ni kanako. Nakagayang salamat. Nakapadasig kay kanako. Nakapadasig nako ang imong gipambit kanako, Brother Sunny, Sunny Neri. Okay. So, una tabray na to din. Painumdo mga itong numero, tiksan, nga inyong tiksan o inyong tawagan. Ginawat pa, manawag ta mo kay murag nindot ang atong dili mura, nindot kayo ang atong pag-aambitan karon, no? So, una ta padayon, ato sang basahon ang atong ebanghelyo karong adlaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni kao, Ginoon. Unya medto sa Jesus sa yuta dol sa lungsod sa Cesarea Filippo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao.
Sila mitubag may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias, sa laing propeta. Si Jesus nangutana sa kanila, nangutana kanila, apan kamo, unsa man yung ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga anak sa Dios ug nga buhi. Ingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Judas, bulahan ka gayud kay kining maong kamaturan wala maubot. Gikan sa bisang kinsang tao kun dili gikan gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultian ko ikaw, ikaw si Pedro. Og ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simban. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog nini. Yatag ko kanimo ang mangyawi sa gingirian sa langit. Ang imong idili dini sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot dini sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigo ni kao o Kristo. Okay. So, pangunta na. Kinsa man si Jesus ninyo? Ang inyong tubag palihog i-text nako o itawag ninyo nako o papambit nga nung mao inyohang maunang inyohang pag isip ni Jesus kinsa sa diya ninyo. Okay? Kinsa man si Jesus? Og sa atong base sa atong dula sa Gilanon, nindot kayo no siya nga nailhan niya si Jesus. Kinsa si Jesus para niya tungod sa kinabuhi, tungod sa gipakita nga pagtagad kaniya sa pagigugmagap sa mga Kristiyanos diya sa atong dula sa Gilanon. Mga igsoon, susama na ba sa kanini nga ang pinakanindot, ang pinakaepektibo nga pagsangyaw sa mga balita nga makita nila si Jesus sa atong binuhatan sama sa atong dula sa Gilanon. No? Indot kayo ito, no? Makahimu ka tanini? Oh, di nag-text na to. Mayong gabi, bro, Dennis, Glennis, sa konsolasyon. Di ako naminaw runimo sa radyo. Salamat, brad. Oh, Brother Glenn, salamat. Kanang naamang ko'y gi saad ni mo, no? Unya, ugma na lang, no? Ugma at magkita ta, no? Oh, magpakita ka ugma. Kaya di gani kong pakita ugma. Aw, yatag na ko sa lain, kaya kapoy kay bit-bit, no? Kaya murag duha, manto kabuok, ang akong isaad ni mo, no? So, Brother Glenn, ha? Og di ka mo ito nga ugma, wala na. Ako na lang yatag sa uban. Muna. Ah, okay. Maligtas sa atong dula sa Gilanon og sa atong Ebanghelyo. Now, nag-ingon sa ko, ano, ako tayo pang akong kayo ni da. Unsa ni nga salmo, diin nga salmo kining giingon, kanabang ingon nga, sa pagsubang sa adlaw o sa pagsalop niini, ang ngalan sa Dios pagadaygon. Ha? Pagadaygon. Asa mo to? Oh,
Okay. Wala. Dire. So, toto pa, kalimot ko unsang ka chapter, unsang ka verse, basta mauna ingon na sa salmo, sa pagsubang sa adlaw po, sa pagsalop nini, ang atong, ang Ginoo pagadaygon. Sa ato pa, ang naasto ko na hula, kanunay sa Ginoo ang pagdaig. Na punto. Imong anak, paduaon imo o pusil-pusil. Pagdaig da sa Ginoo, may ngunta, ay, duwaan raman na ba, brada? Duwaan raman na? Katong mga isdyante, katong nipatay o bata, kanusa man to sila nagsugod o gamit o pusil? Nga nung mayo naman kayo mo gamit o pusil? Di ba ka nagsugod to sila sa pagduwa-duwa o pusil-pusil? Munang kita mga ginikanan, dako kay tagtulubagon sa Ginoo nini. Kung ikaw magadayag sa Ginoo sa kanunay, di man na makadayag sa Ginoo, di man na makapaymot sa Ginoo ang imong anak magduwa o pusil-pusil. Maigsuon, di man sa pag-ingon, pero para sa pagdayag o pag-imaya sa Ginoo, ako mga anak, wag na nako sila paduwa ay pusil. Wag na nako sila tagai o duwaan o pusil, pusil-pusil. Sa gamay pa sila. Karon dagko na, wa sila interesan ang butanga. No, unsa may akong duwaan nga gipaduwa nila? Mga duwaan ga makapa maka katon sila maayong pagtulunan. Duwaan nga maumol ang ilang pangutok. Kanang klasiyas mga duwaan ang akong ipaduwa nila. Ingon sa science, the first formative years sa bata is 7 years. Pasabot sa minisaya pa, ang primerong pagpurma sa bata, ang sinugdanan sa pagpurma sa bata mao ang primerong 7 ka tuig sa bata, mga Panginoon. Kay kung giunsa nimo pagmatuto ang bata sa primerong 7 ka tuig, mao na nang iyang madala hangtod siya matiguang, hangtod siya iyang kamatayon. Kung imong anak gipaduwa na nimo dayog pusil-pusil, nya karon di lang kay duwag pusil-pusil nga pusil-pusil, kundi duwa na gin, mga video games na gyud. Mga video games nga pusil-pusil. Malingaw ang bata. Masood na siya ang gitawag na sa science of subconscious. Gitawag na sa science of subliminal suggestion. Magkadako na siya, magkadako na siya. No? Ganahan na siya, mugunit og tinuod nga pusil. Usab ay sinungdan. Karon sa atong katilingban. No? Mapatunay tabos sa kluban, sunod na sa dito sa Zamboanga. Asa na sa kang sunod? O ginawa itong ta, eh, God forbids. Di na mausban. Nga bata, teenager, mamusil o laing teenager. Mamusil o tao. Maunang sugdan unta ni na at sugdan ni na to. Gagamay pa ang bata. Nga di na siya magduwa anak. Bisan video games. Nya malingaw man brad. Pananglita ng bata, malingaw, magkadikadik, so, sugot na lang ka. Okay lang, brad, magkadikadik siya, kay malingaw man.
Dili gyud ka musukot kay makadawat man na niya. Og ingon sa ni ana, magpaduwa kaniya pusil-pusil, magduwa na ng mga video games nga pusil-pusil, patay-patay. Musa na? Ah, malingo. Di mana makaayo niya. Ha? Di mana tungod kay malingaw siya. Kay mo, no, sa spirituhanon nga bahin, himuon ang okasyon sa demonyo. Nabayawa. Nabayayawa. Kung mutuo ka ni Kristo, mutuo sad ka og yawa. Kay kung na'y positive, na'y negative. Kung na'y taas, na'y mubo. Kung na'y atubangan, na'y likod. So, mana itong pamalandungon? Mana itong tanaw? Og sa ato pa, kung si, sa ato pa, kung unsa o kinsa si Jesus sa mong kinabuhi, mosa nang may tabo sa mong mga anak, sa itong pamilya. Sa itong ebanghilyo, nangutana si Kristo, nangutana ang Ginoo, kinsa man siya. Sa ito pa, murabag, unsay ilang description na ngayon, nangutana ang Ginoo, unsay ilang description sa Ginoo. Ang usan ningon, Elias. Kinsa man si Elias? Si Elias o sa kapropeta. Si Elias nangimong mga milagro. Huwag mo sa mga nang inapagtanaw kang Isus. Unsa pa? Unsa pa ipagtanaw nila ni Isus? Si Elias o si Isus susama ni Juan magbubunyag. Susama, dili nga siya mo si Juan magbubunyag. No, siya mao si Juan magbubunyag o susama ni Juan magbubunyag. Si Juan magbubunyag, propeta po. Propeta nga nag-awag sa mga tao nga magbago, mag-usap kay maumpasan ni Jesus. No? Kinsa man sa Jesus ninyo? Unsa man sa Jesus sa inyong kinabuhi? Si Jesus ba inyong sulugoon? Nga inyo lang sugo-sugoon? Ah? Si Jesus ba dalangpanan sa atong panginahanglan o sa atong gusto? Klaro na ito na, Jesus dalang panan sa panginahanglan, dili dalang panan sa atong gusto. So in English na, ang atong gusto means wants. Ang panginahanglan, needs. Mas muhatag si Jesus sa atong panginahanglan kaysa atong gusto. Kaya ang atong dili tanan atong gusto atong panginahanglan. Atong klaroon. Dili na ito tanang gusto atong pananginahanglan. Pananglitan ang mga laki, ang mga lalaki. Gusto ka sila guwapa nga chicks. Gusto ka sila sexy bisan minyo na sila. Panginahanglan na dili. Ha? Lami kay ikaw gumba. Bisa na hiblad na ka. Panginahanglan na dili. No? So, mas dali o mas tubagon sa Ginoo ang atong
gipangayo niya nga atong gikinahanglan. Pero take note ha, sa kung dili na ito panginanglan, at dili na nang gusto atong panginanglan, iyatag sa Ginoo ang atong gikinahanglan. No? Ang atong gikinahanglan mo'y ihatag sa Ginoo. Clarix, no? Okay, by the way, no? Nakalimot ko pa. Ako rarong usa, no? Wala tayo bisita, no? Di isad ko pirmi magbisita. Mag-visit ka na. Sa panahon nga, kita lang sang usa kay. Aron maka-discuss, aron makatag sa kog time ninyo, no? Munang, nagwa taong ko sa inyong tawag kong text para pagtubagsad sa pangutana, kinsa man si Jesus nato? Ano? Kinsa man siya? Si Jesus ang atong kaluwasan. By the way, usa sa topic sa Life in the Spirit Seminar is praise and worship. Ug diha sa praise and worship, nag-iskot nga atong daigo ng Ginoo, atong pasalamatan ng Ginoo. Ug unsay atong idaig sa Ginoo, unsay atong pasalamat, ang iyang mga nabuhat kanimo. Unsay atong idaig sa Ginoo, kinsa siya, unsa siya. Kinsang Ginoo sa iyong kinabuhi. Unya, bahin ini, nung kinsa siya, unsa siya. Kung unsay imong isulti, kinsa siya, unsa si Kristo. Mausad ang pagabuhaton sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Mingong ka, you are my Savior. O, so luwason ka niya. Luwason ka niya, unas tanan, batok sa kasalanan, batok sa pagkalimutan sa Yawa, o pinagi sa kaluwasan, makabaton ka kinabuhing dayon. O mingong ka sa Ginoo nga, you're my provider, Jesus. You're my provider, Lord. Unsa may pasabot sa provider, siya ay muhatag sa imong panginahanglan. Pag-ingunin mo, Jesus, you're my healer. Ug ang buhaton sa Ginoo, siya mo ayo sa mong mga balatian, sa mong mga sakit. Balatian sa lawas, balatian sa hunahuna, balatian sa pamatasan o balatian sa kalag. Kini, mangayo ta sa Ginoo nga iya tang ayuhon ini. Kanatong batasan ngayon, ayuhon niya, mahay ta sa Ginoo. Ato din klaruhon. Atong isalikway ka ng una-una nga kay batasan, batasan jud. Dili. Tinuod. Pero, di na nimo mausab ang imong batasan sa imong kaugalingong paningkamot. Ha? Di na nimo mahimo ang pag-usab sa imong batasan sa imong kaugalingong paningkamot. Kundili, pinaagi lamang ni Kristo. Kaya naging uman si Jesus, kung wala siya, wala kita mahimo. Sa ito pa, pinagi ni Jesus, mausab niya ang imong batasan. Matarong niya ang imong batasan. O, niya itong tikster si Jesus, brad, matuod nga Diyos, o matuod nga tao.
kinahanglan mo tuo kita kaniya kay siyaman ang atong manluluwas ug ilunta sa Jesus ug siya magtutudlo kanato panultihon 35:6. Yes. Ah. Pero mais ko ta sa taga bahing pagtuo. Atong klarohon ang pagbahin sa pagtuo. Hinundumi ang yawa mo tuo ba yas Ginoo. Gani unsa isulti sa Ginoo ang yawa mo tuman. Kung imo bang isubayon, mas gay pag-uo ang tao kaysa yawa. Kana gumingon si Jesus nga, Satanas, pawa ang yawa. Pero ang tao, naging unas pulong sa Diyos, pulong sa Biblia, nanasa pulong sa Diyos nga. Unsa ang buhaton? Di buhaton sa tao. So, kinsa man ka ang dunay tinuod nga pagtuo? Busa ay pagpagarpar nga dili lang igo orata mo tuo. Dili kay igo orata ni tuo, pila na may pagtuo. Kung dili kinahanglan natay pagsalig. Kinahanglan natay lawong nga pagtuo. Ha? Mao ba yung usay, tugutan na lang sa Ginoo nga kita magkalisod-lisod. Nakita yung balatian, nakita yung mga sakit, nakita yung mga kabalaka. Aron makita sa Ginoo ang imong pagtuo kaniya. Makita sa Ginoo ang imong pagsalig kaniya. Busa. Natural man yung mga kabalaka, natural man yung mga kahadlok, natural man yung mga balatian, natural man yung. Pero ayaw nang himua nga sentro sa imong nahuna. Nga mauna na imong ginuna. Ipadapli na ng butang sa sentro sa imong nahuna, walay laing kundili sa Jesus. Kay kung dili sa Jesus kinsa man. Sumagod ang atong gisintro sa atong unona, atong kabalaka, atong kalisdanan. Nya, nasulbad. Ang atong gisintro sa atong unona, ang atong mga bati nga kiniiya. Atong mga kapakyasan. Nya, nasulbad. Musamot noon. Hasta piki pa, makunol na nilang kagpakamatay. Tungod sa depression. Kung niya, mag-suicide ka, mamatay ka, asa ka pa doon imong kalag. So, ang imong noon, dili lang ang panahon ni mo dinis kalibutan. Kaya ang kasakit sa imong gipamati karon ug mauna imong gisintro sa imong nahuna dili sa Jesus. Mabut ang panahon nga mao na imong bation hangtod sa kangturan. Ganahan ka na. Dadoon ka saka sa Ginoo ngadto sa iyang lugar. Nga siya ang sentro. Dili, uy. Dadun ka, paduungid ka sa lugar nga mo'y naghatag ni mga kabalaka kay ngawa, nga mao ang yawa. Dadun ka, dito magkuyog mo si yawa. So, way katapusan ng imong kabalaka. Way katapusan ng imong kadlok.
way katapusan among ipamati. Inumdum lang ko. Sa ijanti pa ko sa una mga igsoon. Greek trot ko mug apil og fraternity. Unya nganong nag-interesado ko mo apil og fraternity. Ang ganahan sa kumatil og fraternity. Kaya ang ingon nila brotherhood. Ang tinuod, ganahan ko apil og fraternity para na ako yung mga amigo. Kigikan ba ako probinsya gyud. Elementary high school dito sa Madre Dios, Bantayan Island. Pagkabot sa college na Ana de Recibo. Estranghero ka. Eskwela ko sa San Carlos. Estranghero ka. Ang uban na akong mga classmate, wa sila mga pilog estranghero, adi wa sila mga pilog fraternity. Kay ang mga classmate nila sa high school, ila man sa classmate pag college. So na, sila barkada. Ako, wala man. Ang classmate na ako sa high school, pag-college, tuwa man sila sa lang mga eskulahan. Duhara man may kabuk diya sa San Carlos. Noon niya, apel ko. Para dagang kong amigo. Niya, para ka makasood, mo na gitawag og initiation. Testingan ka kung unsa gid ka tininuod ba gid ang imong pag-apil, kinasing-kasing ba. Unya dunay usa ka dunay duha ka testing pamagi ang usa physical, ang usa psychological. Mangigsoon. Kaning psychological kanang imong una-una mo testingan mao'y pinakagrabe. Physical ipadul ka, bunalan ka, subagong ka, makaya raman. Pero kana giyong psychological. Kaya nga naman. Tanaw na imo, distingan na imong ego, makaya ba nimo? Pananglitan. Pananglitan. Pakantahon kagbayang magiliw nga nagbarong Tagalog, diya sa Tubangan, San Carlos, diya sa Labi, nagkakagisdante maglabay-labay. Di ba uwaw kayo? Magkabuang ng istorya. Magkabuang ng istorya. Physical, di man good makita. Inigbunal sa imo. Wa may makakita. Di man sa publiko. Puro psychological. Sus, nas publiko. Mana? Sa itong relasyon sa kinu. Kung ang imo ng garbo, mabitan ang gusto sa Ginoo nga biyaan na ito itong garbo. Kay mauning garbo na ito, may makabuang na ito. Ugmaundong si Kristo, gitawag niya ang kaugalingon, Son of Man, anak sa tao. Kay sa Old Testament, mungin ka niya kag-anak sa tao sa ito pa, pinakaubos ka nga klase sa binuhat. Sa ito pa, gipakita ni Kristo na siya mapaubusanon. So, kung si Jesus mapaubusanon, dapat ang nituo niya, ang nisalig niya, mapaubusanon po.

0: di ta mo give up sa struggle. Musukol ta batok sa karbo. Musukol ta sa mga ikangawa. Huwag nining tanang mga butanga. Okay. So, napupusaman na tong oras. Wa may pila ra may ni text na ko. Sa ito pa, no, di good katubag ang uban pa sa itong pangutana. Kaya uwan mo text or why load. Sige na lang. Ngayon pa sa sunod minggo, tubag no. Ha? Napupusaman tong oras. Ato kining tapuson sa mabuo ng pag-ampo. Magimaya ka Maria na puno ka sa gracia ang Ginoong Diyos ka na kanimo. Bulanay ka sa mabahing atanan, bulanay mo sa pambungan sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kaming kasasala. Karoon o sa oras sa mong ikamatay. Amen. Himaya sa man sa anak o sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan, karoon o sa gihapon, sa katuigan, nga walay katapusan. Amen. Mahal ang kasing-kasing na Jesus, kaluyan mo kami, putli ang kasing-kasing ni Maria, igampo mo kami. Ginoo, panalangin ni kami, o gimoa Ginoo nga mahimo kaming malumo o magpapusan nun sama kanimo. Oga ikaw ang mong himuon nga Diyos, among hari, among manluwas, among doktor, among engineer, among abogado, sa among kinabuhi, sa among pamilya. Sa tibok na mong kinabuhi. Ginawa mong kiningitubuhi sa ngalan sa imong anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak si Espiritu Santo. Amen. Pagsuon, napupus naman sa atong oras. No? Makita na punta hangtod sa sunod Domingo. O sa ngalan ni Tatay Dudong Limchua, sa ngalan ni Brother Attorney Rufil Banyok, kini si Brother Dennis Bakulod, manamilit kaninyo hangtod na pod sa sunod Domingo, sa samang taknaw sa samang istasyon. God bless you, og mayong gabi'i. Salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rashboy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Rashboy Nationwide!
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS! O pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol, ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nog saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular, if symptoms persist.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilets.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inong.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok. Appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado.
20: Maxvit Kargado.
21: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Mmm, tofu sisig?
24: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayonnaise.

0: Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Lady's Choice.
2: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era.
4: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
13: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, Dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
17: At first, I was afraid if Toyo ang

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: So dili gyud na siya pwede. Okay, so murag maora to akong igakuandong hantod na pod sa sunod nga higayon.
1: Okay, daghan kayong salamat Sir Rufino no sa imuhang mga impormasyon nga gi-share kadtong adlaw. So inaot mo nga atong mga listeners nag-take notes gayud mo para no nga kaniyang dili ta makalimot dayon ba no kay labi na nga malingaw-lingaw ta ning kwan ba pagpaminaw niya mulusot ra pus pikas dunggan mo na ilisod kaayo. Hinaot nga sa sunod na pod nga higayon ma-invite gyapon ka balik sir mag-guest na pod sa tiwas na pod nato nga discussion. Daghang salamat.
2: Kung dinhi natapos kining tulumanon, manong karong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Manong karong pagpaguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.

85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit

puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philip Insider Time, aras sa 4.36.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang national. Pag-usab sa schedule sa impeachment trial sa sunod buwan na maghataw igong panahon sa mga tao nga mutan-aw sa proceedings.
3: Bagyo nga dunay international name nga Saudel gibabot ka makasulod sa Philippine Area of Responsibility kon par karong adlaw.
1: Yawag nga no Saudel.
3: Oh, pero iya pa ding international name ka sa mga
1: Arnold. Ah, kung musunod sa Philippine Area.
3: Kung musunod, tawag ni Shag Obet.
1: Obet. Hapit maudit, no?
3: Abi bitaw na mo, amo klaro obit di ay.
1: Pastilan. Ora kulbaan ta ni da. Samtang sa mga balita lokal si Vice Mayor Ernesto Archibald, ni una guay nga way basihana ng labing awahing reklamo. Nagipasaka sa buhatan sa Ombudsman Bato Kariya.
3: Pagbaan sa mga baboy nga produkto gikan sa mga lugar nga affected sa ESF, gilugwayan sa probinsya sa Sugbo.
1: Balita gawas sa nasod Amerika mo patuman og bagong sanctions batok sa Iran.
3: Sa negosyo dole anda budusog mga labor policies alas sa mga delivery rider.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo ng mga mahinong danon, sinayang unang radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hator mga impormasyon ngayon ng masairan.
3: Ang ayani mo madugay,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo.

0: Nationwide.
1: TYHP. Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na may ganang Lunes, pizza 24 na sa bansa Agosto 2026. Sa ngayon sa kanito mga parusa sa DYHP, arremen si Bukami ang mga tigbalita.
4: Pinagin yung Radio Man, Kandali Nea.
3: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Samante. Antot na may ganas na nasa isang tak na sa buntang mga tod ka sa mga nabas ka mga balita. Magbuntag sugmo kabisayan ng Mindanao na napod gadlaw may ganas sa tungkang pagpareguban. Nag-inap kami nga na kamos kapisikay kami yan. Nag-adlaw ka na may ganang Lunes. Unang adlaw may ganas sa simana. Kinanglan nga di tamalate ha, karong adlaw. Kaya unang adlaw sa simana, unang adlaw may ganas trabaho. Kinanglan nga sayuta nga mga lakaw. Aron ganit tamalate sa itong mga destinasyon. Sa itong mga katuyuan at itong mga gobyerno ng mga buhatan, natin mga transaksyon, natin mga lakaw, at may kalag Department of Foreign Affairs, baka? Immigration? Bukuhag passport? Bukuhag lisensya? Bukuhag mga dokumento? Inalan sa yuta, ha? At mga igala sa ito mga destinasyon karong adlaw. Kay unang adlaw karon may gala sa simana, bawal mo absent. Ato na ka-absent din ka Miyerkules, no makaha Biyernes. Ayon ang Lunes. May buntag sa itong mga kaigsunan. Kaling orasa may gala ng mata na. Ito mga nagnaanaroon may gala silang tag-tag sa kamang sakiran. Mga drivers, mga modern jeep drivers, habal-habal driver, taxi driver. Tanan nga mga driver, may ganang nasakay na sa mga sakinan na ng orasa, pribado man o publiko ng mga sakinan. Mayong butang, labi na tunggi ka, may ganang sa probinsya Sugbo, nga panong nandari, may ganang sa syurad. Ang pinta sa pagmaneho sa itong mga sakinan, kaya pwede naghanang hubog ron ay. Ako'y nagyan, may ganang ng motor, nagsusapinday. Muna na mga higalag, aghiloan. Pwede hubuga. Mudrive pag yung mga igalang motor. Wala yung peligro, may igalas, disgrasya. Wala nga kamuni ha, kapila na ta, may igalang nanawagan. Ni Awhag, pahimang no, nga katog ang mga driver nga nakainom. Palihog lang ha, inom mo diha, pero di mo mudrive. Kung nakainom na mo, palihog lang, diha lang mo katog. O baka, pahatod lang mo og sakinan. Balik ka lang ang inyong mga motor diha nga ipang parking. Kaysa mga disgrasya mo paingon sa inyo ha. Sabi na ka nang mingon nga, halo, ano naabot mo kong subalay? Kaysa may naghatun ng subalay? Tungon sa kahubog, may galawa na kabaw nga naabot subalay. Ah, ang motor na yung naghatun. Wana kabaw, may gala, asa ni Agi? Ang motor na yung nagtultol, asa ni Agi? Wana, amping kay Sus, usara ka mo katong kinabuhi mga kasama. Magbuntag sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa dakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Ditos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pimera kabayan, may gana sa Western and Eastern Visayas, galing orasa. Naminaw, namitaw, namati na sa itong pagpanaguman. Onya sa ito ang answer to win na promo karabutaga. O, daratong pangutan na mga kasama, o. Ang probinsya Sugbo, padayon may galang ni ban sa produkto nga unsa. Manok, kanding, baboy, baka. Onsay parain may galang ang i-ban karon sa probinsya Sugbo o sa Cebu City. Gamit ka na ning ESF. Baboy, kanding, baka o kabaw. Apilang manok.
2: Yes!
3: Panihog na beat. Tubag, tubag, tubag. Ang atong... aha. Ang atong... mechanics, ha? Sundato mechanics, mga kasama. Ay... aron nga dita mga higala makuan ma disqualify. Ginahala na ka-follow, naka-like, may gala sa Riva HP, RM in Cebu. O kang attorney Rofil Fernandez Banyog, o niya naka-share, may gala sa itong program Karabutaga, ang DYHP RM in Cebu. Ah, una! Ang itong pangunta na may gala, unsay, padayon nga giban sa pagsulod, may gala sa Sugbo. Gikan sa mga lugar may galag nga apektado sa African swine fever. Ah, gilagway na may galag sa probinsa sa Sugbo. Unsa nga produkto? Baboy, manok, kanding, baka, isa pa. Ero, ero. Wala ha, tumagotan na mga kasama ha, kinalang sakto atong tumag ha. Ah, brighta sa itong mga kingsunan eh. Naghanay, tumag oh. Ato siya i-check may galas kasama ang Jesus sa Mampong, sa erita may galas mga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya may galas merkado publiko, nining ura sa karon sa kabuntangon.
5: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasama ang Jesse, good morning Jesse. Uy, naputol sa kasama ang Jesse. Sumampung. Ato ning i-check karon ta taon may gala sa kasama ang Jesse. Sa iyang nahimutangan karang orasa. Labot na may gala sa presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko mga kasama. At oras, alas 4.45 na. At balikan may gala sa kasama ang Jesse. Sa iyang nemotangan ka ng orasa.
5: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasama Jesse, good morning, Jess.
6: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Rock, kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP, RN and Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga sukintik paminaw, mo atag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aus, 110 kilo. Bumbay puwa, 80 ngadto sa 90 kilo. Luya, 130 kilo. Patatas, 120 kilo. Carrots, 80 kilo. Pitsay, usagatos ang kilo. Ripulyo, 120 ngadto sa 130 ang kilo. Sayote, siti ngadto sa 15 ang buo. Sili spada, usagatos ang kilo. Sili kulikot, 120 ang kilo. Sili aksal, 120 ang kilo. Limonsito, sitinta ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Bumbay puti, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong gawaman din sa Arimen Patrol, Radyo Man, Jim Gallardo. O si Idol City sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
7: Hining maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension. diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
3: Ngayon sa labag ang samang Jesse Samampong, gigamay ka na sa Carbon Public Market at nilabati may gana mga presyo sa mga nangunang panaliton sa atong mga ginang. May butang sa mga nanay nang naroon sa ilang tagsatag sa mga kusina. Nani kay Sikay ng mga gala kay doon ng mga membros pamilya ng mga eskwila ang sayo. Muna nga ang mga nanay sa iyo ni mga gala nga nagdigamo. May butang ni mga ninyo di hanay. Samtang si tatay na sige nag pamugha o kahoy ay para sugnod sa... Samtang nga pe. Samtang sa pikasmahin na mga kasama, kita mo atong usaka landlady nga gisukmag siyang border, perting bukula mga higala siyang agtang. Kung ako'y bukul sa agtang na higala katuya, pwede na ko agin, murag kumo ang kagidakon. Sa kahinong na nato, na ito'y video nga ko nakita, na ito itong tanawin ko nung kasamang net, so naka-download na ka ito. Parang, dako, tingaling problema itong border. Kanong ang iyamang landlady mo iyang isukmag? Ipaninglan tingaling siyang abang mga igala sa iyang boarding house. O niya, gikulit pag maayos landlady, kinahanglan mo bayad na yun, di gisukmag. Dara. Tatanawan ba? Kaya nangyihang, kuhan ba? Yaning girant may gala sa Facebook. Kaya, wak ko nibatasan ang ihang border mga kasama. Dara eh. Nanay audio, no? Audio. Ato nga. Okay na. Dara. Nanay audio, nana.
2: Si Uncle Toto. Be, si Uncle Toto, be. Asa?
3: Klaro kayo, ang ihang agtang may gana sa right side sa ihang mata? Right side ba niya o left side niya? Kay murang ibali man niya ihang, ihang kamera. Oh, sus, di bukol maayo ang ihang agtang, oh.
2: Awa niyo, guys, oh.
3: Oh. Tanawa. Tanawa, guys. Tanawa ihang naong, guys. Ang ihang, ang ihang agtang, guys. Di burot pag maayo, guys. Kay ngano ka ni?
2: Kibuot sa ko ang isa sa mong borders niya way buot.
3: Oh. Ngano gisok mag magkanay? Unsa may hinungdan? Wa masa ka musulti unsa ginunang hinungdan ang ngano gisok mag ka?
2: Isog mag ko ni kuan babe. Isog mag ko ni.
3: Uy, nag-ilis na ba?
2: Diyan may istorya ninyo ni guys. Kaning tao na rin nga borders na mo.
3: Mm. Nag-ilis sa ba si, si ma'am?
2: Awa ni guys. Iunsa ko sa akong borders ang sumbag ko. Lalaki siya.
3: Oh. Kisok magmakanay.
2: Iba na karoon ang panahon.
3: Oh, iba na yun. Pwede na kuha sa ihang bukol, oh. Nabukol tawag may may gala kining kwan, kanang landlady sa Osaka boarding house. Kay isukmag sa ihang border. Oh. Asa ka ni Dapita? Wala pa siya gibutang to. Asa ni Dapita ni siya? Nahimutang? Unsa nga probinsya? Unsa nga lugar? Unsa nga syudad?
2: Siya kung isumbag bantera na siya.
3: Daku as bukol tao, no? Tanawa na kung may galang ihang agtang? Nasa... Kaya iwaman eh, kanang murag na yang gikan sa ihang yang kamera, gibali niyang kamera ba? Murag nani sa left side ang ihang agtang?
2: Oo. Sa ikistorya ninyo ani.
3: Kana, dahil siya kayo ng istorya ho nun dam.
2: Awa lang na ron.
3: Kung ako ng istorya ho nun yun. Hmm. Ano gisukbang lagi ka?
2: Awa lang ibuhat sa tao. Awang ibuhat sa among borders.
3: Ah, wala, wala. Wala, nabalik na. Wala, wala siya masulti kung anong isukmag siya. Di buko lang iyang agtang mga igala kay isukmag siya sa iyang border. Pero wa siya mo sulti kung unsa hinungdan nganong gisukmag siya. Imo tangali ning gikuan ma'am, gi pogos og pabayad bisag wa pa si ikabayad. Wato nga naglagot ning imong border nasukbagan hinoong ka. Or imong gipapahawa ning imong border kay wa kabayad. Kaya usahay may galang border ta mga makita ang kitagpakuan ba nga ma, madam, pwede sulod ugma na lang madam kay murag piki kay karon. Basta nila kung ipaabton sunod buwan dam. Ako lang ning bayran sunod ugma dam. So kung natingali kay may gala ang kinisid landlady, yang ikasapan pag na mayo ang iyang border, kay wa kabayad may gala sa abang, moto nga gikasapag mayo, agisok mag. Mana, naitabo may gala ning Osaka landlady. Nga iyang gipost may gala ang video nga napakita sa dako kayong bukol sa iyang agtang. Sa kamera, makita nimo na sa right side, pero kung ang iyang kamera may gala iyang front camera, posible nga ni sa left side ng iyang bukol sa agtang. At oras may gala, alas 4.54 na. Ito sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Diya may gala sa kamas nga bahin sa atong sunod sugbo sa Ironta. Ang atong kinapusurang bahin sa Dakbayan, kasamang Jane. Good morning, Jane.
8: Good morning, Arnold.
3: Ito kahapon katong pista sa Bing Daniel yan. Apoy mga nagkuhan ito. Nagdinapatay sad, no? Nagbugno.
8: Di na kay kumpiyansaan kasama mga Arnold. Muraga, init na kay mga ulo. Ang ato ang mga kasamang mga idol in town kasama mga Arnold, no? So pareha sa mga dipakita ka dyan niya nga landlady. So makuyawa na mga landlady kasama mga Arnold. Di muraga, kuan man, kasama mga mubo mga kayo, pasensya ang mga borders kasama mga Arnold.
3: Ah, wala. Di ang mga landlady, maningil gyud ang mga landlady kay siyempre ano nimo kanang tingbayad na nimo imo ginang bayaran nimo hang obligasyon.
8: Maot, responsibilidad gyud na nimo ka sa mga Arnold. Kinangabang gud ka ang nanginahanglan ug mapuy-an ka sa mga Arnold. Pero bao na di gyud ta may bawaan ang una sa tao ka sa mga Arnold, no, pagaluoy in town sa landlady nga kuan ra gyud in town siya ang tao ko pananlita na ningil ra to siya ka sa mga Arnold. So maora gyud no, maora gyud iya unta nga tuyo ba, pero natay niya ni gyud siya border, no, nga manapat, manumbag ka sa mga ano, looy kita na aon. Kaya na pa iyang bukol. So, dili yung tata maabo sa punto nga ingon anak ka sa mga
3: ayaw ano. Yun.
8: Hindi, wala. So, panalitan wala ikabayad. Pwede siguro mo hangyo.
3: Hangyo lang, ha, dam. Pwede sunod ugma lang dam, eh. Sunod ugma lang dam.
8: Nainayag baka magbayad. Nainayag bayad ka sa mga ano. Dili lang kayo mabulto ba. Wala gyud gani. Wala gani makuot lain ka sa mga ano. Dili lang gyud yung tata manumbag ka sa mga ano. Kung di mga pa kong helmet, manumbag man ka sa mga ano.
3: Halay! Halay! Dili ako, ay!
8: Simbako ka! Simbako ka! Ako na ka sa mga Arnold. Pero karon, desobay ta, aning kadalaan ka sa mga Arnold, sa may barangay Mambaling, Padong ta.
3: SM, Seaside.
8: Ato po nirong susihon ang kadalaan din is may SRP ka sa mga Arnold. Kaya matod pa, yung nadawat na taho nga na may nagkatag di rin ng mga hugaw sa tao ka sa mga Arnold. Pasensya sa mga naminaw na ito, ang mga kasama, mga idol na ito, parang mga orasa. So, matagtang...
3: Diha sa SMC side? SMC side?
8: Sa may SRP.
3: SRP.
8: Sa may sisilang sa mga Arnold. So, susuyo na ito. O naapakaroon, kaya matod pa, nakahapag maniuga kakuan sa ito mga motorista, kaya nagbasad ng gini matod pa sa karsada.
3: Nalimaho.
8: Kaya verify lang po na ito noon. Kaya lang, tumahan naman po ni ka sa mga Arnold, matod pa, doon na po yung mga responder. mga nakaani siguro nang hinlo ka sa mga Arnold, no? Ang ato apod aning nakatingad-an kung asa ni gikan nga mm. naman pong diriskarsada ka sa mga Arnold di bilin or mm. dibiyaan nga daghan kaayog yung maapektuhan labi na gid sa ato ang mga nagbiyahe, no? Nga kanang hugaw mangod siya ka sa mga Arnold, hugaw tan-aon ba hugaw pod niyang baho pod niya ka sa mga Arnold mao lang makabalaka gid no makahatag gid ni siya og kabalaka pod sa ato ang mga nagbiyahe dinis kabalanan. So ato ni verify ka sa mga Arnold ato pod ni nga tagaano pag taga si siyo na to kung kinsa pod ha ang nagdilim o ba kanina nga tagak lang or unsa ba ka sa mga Arnold nang siya pod ang pagtabua kay matod pa ubay-ubay manggid daw. So mao na ang ato ang tan-aon karon sa siyo bakit ako mga CCTV din hi baka pangayo ta para po masubay kung kinsa ang responsable ni ining pagbilin sa mga hugaw ka sa mga Arnold. Happy sa po ta naabot noon sa ilipagdita nga maabot dito sa area good kasi mayon pa man ato ka sa mga Arnold dari man matod pa habig sa my CC lights mm. ato sa taga ang pagtagat nga to ang nagian nga kadalanan no gikan ta din sa akong stasyonan na ni subay subay bira mga end account so sa mga Arnold doon, watay na sugatan ng mga kasikla sa atong kadalanan. And hopefully, walay magtubag-tub ng mga disgrasya po sa mga Arnold, no? Mag-amping ta kanunay sa ato ang pagbiyahe, no? Naayo po kayo ang atong panahon ka sa mga Arnold. Watay na kita ang, or watay na sinapi nga pagpanaligsig karong mga orasa, murag. Mugaway na po kayo ang ato ang kalimitan. Pero mga tagragyapong tagdugang pagtagal ka sa mga Arnold, labi na ganyan sa mga pangitabo sa atong palibot, mo balik ka, matagaroon o gunya.
3: Okay.
8: Nagika na lang din yung may SRP ka sa mga Arnold, laban niya po ng Stong Armament Patrol, at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. At ang IDOT PK Sayat ang 93.9. Ako sa bagay niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armament.
3: Daga salamat ka sa mga Jane Galliardo. At oras may kalala alas 5:00 na. Mga kasama na kasi natin na mamuan ang naakas trabaho, focus ka sa imo hanggang gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya man unta o kaya man unta kaayo, apan ka dit lang na doon ay parakit sa imo hang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imo hang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imo hang ipon. Kung sa sinugdanan, wag mawagtang para o maagwanta para nimo sa kadugayan ana mas musamot pa lisod itrabaho magpingit sa kasakit unsaon na lang ang deadlines kung adunay sa gabal nga sakit sa ngipon magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mao nga balik tayo sa trabaho. Human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan na or mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mao ang wagtang sakit. Nasawi na sa kadaghanan. Nasawi na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor o sunda ang gagarisitang tambal nga nasawi na. Paspas relief nga nasawi na nga mo work as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, arita may kala sa itong answer to win promo. Atong winner ka naman taga mga kasama. Dara. Sakto yung tumag, baboy. Sakto yung tumag mga kasama, baboy. Onya, naka-follow siya, mag naka-like sa diba HP Aramin Cebu kang attorney Rofil Fernandez Manyok. Congratulations kang Kelly Ostero. Kelly Ostero, ikaw ang atong panaran nga mananaog karabuntaga sa atong answer to win na promo. Parehog lang ko ga chat sa Facebook page sa diba HP ma Sir Kelly. Aron nga imong masend ito ang imong cellphone number para sa pagpadana sa imong GCash. Onya, naka share po siya may gala sa itong program sa Unang Radyo, Unang Balita. So congratulations sa Kelly Ostero, ang atong winner kanabuntaga mga kasama. Kamuha ay mag-biya ha, kaya doon napatay laing nga pangutana karuntataon.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Oras sa mga kasama na 5:03 na.
10: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderfood Supplement.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit drawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
15: mamakas.
14: Ano ka, nobinta na ka.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napaku-kidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
17: Original Koi Herbal Capsule.
12: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
19: Life extension, vitamin D3.
20: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500,
22: epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
23: DTX 500,
22: imo sa disugard sugar cane extract,
23: ang anti-diabetic property.
22: Kikan sa palaya.
23: DTX 500,
22: garantisado,
23: highly recommended
22: sa mga eksperto.
23: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
22: DTX 500.
24: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, DTX 500. Duha lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
17: Set Living Testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
25: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
26: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
17: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
25: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
27: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
25: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
27: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
17: Living Testimonies.
28: Ang daming balita,
0: Chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
30: Ako si former governor Arturo Chung Chihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
31: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
33: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
32: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
33: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignancy cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ko si Mana. Unya, gahigdar ako kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon alam na kaya akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo gyud kayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Karoon sa detalina sa mga balita sa balitang nasyonal. Ang bagyo nga doon ay international name nga Saudel. Posibleng nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility kung par karumbuntang o kaha unyang hapon. Si Saudel nga nasa typhoon kategory nagdala kinig hangin nga 165 km matag oras ang unos nga 205 km ang matag oras. O nag-irog kini sa direksyon nga kasadpan, amihanang kasadpan nga bahin sa kikosgon nga 25 km ang matag oras. gipabot nga magpabiling kini nga layo sa landmass apan mupakusog kini sa hangin habagat hangtod na sa sulod nga weekend. Magdala kini og mga pag-uwan sa western section sa Luzon apil na ang Metro Manila nga posibleng moresulta sa mga pagbaha o landslide. Busa gipa-amping ang mga tao sa mga laga o sa mga lugar nga mapiktuhan sa mga pag-uwan-uwan.
0: Tanog ang balita, isa ka pag-adto sa 7.5 kamilyon ng mga individual ang naapektuhan sa lautan ng panahon sama sa mga bagyo ng Luis. May-may og Neni, ingon man ang hanging habagat sa record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hangtod kaghapon ang mga naapektuhan, naglangkob sa 2.1 kamilyon ng mga pamilya gikan sa mga lalawigan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordilleras, Metro Manila, Calabar Zone, ug Mimar Ropa. Samtang nagpabilin nga nasa 19 na kalas 19 ang naangol, samtang tulo ang na-missing. Moabot sa 89 ka mga syudad ug man mga lungsod ipaubos sa state of calamity.
14: Samtang nanawagan ng Senate Impeachment Court spokesperson nga si Reginald Tungol ngadto sa publiko nga mosalig sa proseso sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Tungol usa lang ang ilang kapanawagan o kini mao ang gadiri mobiya sa pagsunod sa impeachment trial o dili kabad-an og pasensya. Nanawagan na sila kay po na may mura mag nakaanam og kagamay ang nananaw ron sa face sa impeachment proceeding kasamang kay.
0: Nagkalaay. Bura kita kasamang Arnold og nagkalaay.
14: Nagkalaay. Wa may ibinin
0: sa... Saan sa manggod? Ayan sa pato. Nagsulat July. July 8. Nya,
14: mura mag...
0: Buwan na kapil.
14: Mura mag... Wa may ibinin sa mga...
0: Wa pa'y mga pasabog nga para mo stick gita ba nga marag magsunod kita ta mo look forward ta. Hey, maay. Unsa na sa niya ay.
14: Buwan nga nakakuan
0: de
14: ilan.
0: Nana, de ay. Sumpayan to. Sumpayan to pasabog.
14: Wala man. Kana mo kagamay may gala ang mga interesado na gamutan na sa impeachment proceeding. Nala. Karon na, murag na nabalaka ron sila.
0: Alin sila sa hapon para kuno at unlimited. Tataas ang panahon.
14: Sa hapon na ba yan? Ano yun niya? Ato ibalis buntag para nga natin mga kwan. Ate mahimo pang ang trabaho. Pastilan. Matod pa niya may gala. Nga di mo biya sa pagsunod sa impeachment trial o dilikawadaan o pasensya. Tungod kay ang tinguha sa korte mao ang pagpangita sa kabaturan. Si Tungol na mahayag nini sabay sa mga spekulasyon sa unverified nga mga taho ug pagsuway ug discredit sa proceedings samtang ang House Prosecution Panel ni suporta sa gisugyot nga bag-ong schedule sa impeachment trial aron mamahimong paspas ang presentasyon sa mga ebidensya.
0: Samtang sa mga pambalita, giplano karon sa gobyerno ang pagahin og 802 milyones ka pesos ka pondo alang sa sunod tuig para maka-hire og dugang 2,000 ka mga guidance counselor alang sa mga pampubliko nga mga eskwelahan lokop nasud. Si House Minority Leader Marcelino Libanan, libuti ang gatuyo nini mo ang pagbalikon sa mental health services alang sa mga tinun-an. Ang gahin og usag isugyot nga 7.2 trilyones ka pesos na budget alang sa 2027 moy bubukas sa bag-o 1,800 ka mga bag-o nga mga posisyon alang sa mga school guidance counselor association. 221 ka mga schools division counselor subay sa kabalaka sa mga insidente sa bullying o naman ang mga henta mental health issue nga giatubang sa pipila ka mga kabataan. Sa ingon ni ini bato ni Libanan, ako sa katinuran nga duray struggle sulod sa iyang hunahuna matagaan og igo nga access sa ka trained school personnel nga anda mamina og mutabang kaniya.
14: Alas 5:21 na. 26 ka mga overseas Filipino workers ug 4 ka mga dependents gikan sa Dubai, United Arab Emirates. Ang luwas nga nakauli sa Pilipinas, matod sa Overseas Workers Welfare Administration kung OWA, ang 30 ka mga OFW nabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay sa Emirates Flight EK-334. Gisugat sila sa airport sa mga personal gikan sa OWA o sa Department of Migrant Workers ang mga regional offices sa OWA. Magpalainusam sa pag-monitor sa nang sitwasyon na rumatagaan sila sa gikinahanglan nga tabang og ubang serbisyo gikan sa gobyerno.
0: Katapos ang balita gikan sa kaulohan, i-relieve sa PNP Highway Patrol Group ang gibalhin og laing nga mga assignments ang mga police personnel nga gika-konfrontasi sa mga taga Bureau of Customs gumikan sa giingon nga pagguba sa nasakmit mga pinayuhot nga sigarilyo sa Bulacan. Matod sa PNP HPG ang pag-relieve sa mga HPG personnel pinasubay sa zero tolerance policy kabahin sa misconduct ang na-relieve ng mga HPG personnel gidistino una sa Human Resource Management and Doctrine Development Division personnel Cardinal Holding and Accounting Section sugod nitong Agosto 20 tuyo nini aron patagaan og higayon ang impartial investigation og ipasalig sa publiko nga ipasubay sa due process sa mga giimbestigar pagpakita usab kini sa PNP pagmintina sa professionalism, disiplina, accountability og pagtahod sa mga partner agencies sa gobyerno.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Ganito ang pagrekuman, gipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Bindraw. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mo hatag, may karikon sa lawas, karikon sa atong immune system. Anong adikta, dalika masakit. Busa ikaw nga napaminaw ko na matasana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok sa mga balatian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga dita, dali nga matakboyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas, gamitan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Ini rin mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimot sa ninyo may gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Motis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon si Burgoy Kabaduna yung hypertension? Basin taas yung sugar, basin may diabetes kanyo, yung kamay baw. At taas yung levels ng blood sugar. Magkapagigin yung arterial wall sa mapalapot si dugo nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, muntaas yung imong dugo. At diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta. Pag raw si mong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga sabad, pagkaputulo sa tirog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabo grabe yung kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mo bo ang imong blood sugar katulado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 tagadlaw makapanindot ni simong katog makapugubagi sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa pagklinika de alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation nagamit ang computerized ka general machine analyzer na akinami mo tangi sa Media Consulim Street sa Cebu City nga po ni matawagan sa 4160 0866 or cellphone number 0975-079-5133.
14: May naririnig tayo rin minsan, kahit ano naman inumin mo, pareho lang yan. Parang kape lang daw, basta may caffeine, okay na. Pero pag gamot na ang usapan, hindi ito same-same order sa milk tea ha? Kasi pagdating sa gamot at vitamins, hindi lang laman ang importante. Importante rin kung paano ito ginawa, saan ginawa at gaano kalinis ang proseso bago makarating sa iyo. Sa Unilab, hindi basta-basta ang paggawa ng gamot at vitamins, ha? Siyempre, pagpasok, naka-PPE ka. Depende pa sa lugar, naka-double down, downing mga nasa planta. At mismong sa production areas, may airlock system na parang checkpoint ng hangin. Habang palapit ng palapit sa tawag lang clean rooms, pababa ng pababa rin ang particle count. Bakit kailangan mababa? Ibig sabihin, nililimitan rin nila ang airborne contaminants na baka makaapekto sa quality ng gamot o vitamins nila. May na-interview pa nga ako doon sa factory nila. Ang sabi, parang may invisible force field laban sa contaminants dahil sa airlock technology. Ganon kahigpit ang proseso para masigurong malinis, ligtas at maaasahan ang bawat produkto. Kasi gamot yan, friends! Iinumin natin yan, gagamitin ang mga mahal sa buhay natin yan, kaya hindi pwedeng kahit ano na lang. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality. Alamin na ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Sometimes, sabi ka sa gabahin, nagawas nga makaboost sa atong immune system, ang lain nga mga benefit usap na makuha na to, adlang sa inadlaw nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, maukin pagmelo sa risgo nga ikaw, masakit o cancer. Apil na ni ini ang breast cancer, prostate, colon cancer, gubang pagmatang sa cancer, nga doon ay direct ang koneksyon sa kakuhang ng vitamin D diha sa atong lawas. Gani matod pa sa mga lain-lain nga mga pagtuon sa medisina, kanto mga cancer patients na giyod, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang paglawas ug babalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili ka daling maluyag mutaas ang chance ang maka-survive sa sakit. Sa mga dunay mga cancer, ha, gawas sa ining medication, gi-recommend sa mapag-inom sa 6 to 9 ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka nakatake sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients kadtong nagmaintain usab mga medicine o lain-lain nga mga tambal gumikan sa mga sakit like diabetes, hypertension, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mo inom nining Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. 11 pesos lang matang soft gel, affordable kaayo. Timan is siguraduha nga dunay markang LE ha ang matang soft gel nga imong mapalit sa Life Extension Vitamin D3 kay timailhan kini nga authentic ka nang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ka mo palit ani sa mga butika pero sa dina sa Life Extension Medical Clinic para ma-avail nimo ang libre og quality consultation kada adlaw. Sa pikas gabahin ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag-inom ning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber sa inupod kay ning andamon kay sa manis siya ka sa shea nga powder sulod. Imula ning imix sa usang kabaso nga tubig. Pwede ka mo inom ni ini before ka mag-breakfast ko sa buntag. Kung aris gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
14: Oy, lami kay pakapikar buntag mga kasama labi nag sayo ka mo lakaw. O nya inig bangon mo mga higala lami kay pangapi oy. Aron nga di ka mobalik og katog. Apan arit ka may kala sa kape nga makapabaskog sa tong galawasan, daghang bitamina nga tuga makuha. Kini may gala ang EXL Makauhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Samta naminaw ka may gala mga balita diha sa DYHP Aramin Cebu. Sa unang radyo ng balita, pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Sa di pa ka may gala mularga karong buntag, kini ang perfect coffee for you. Usani ka active o usa sa active nga sagol niini mao may gala ang rose hip nga dunay pain relieving properties og daapoy anti-aging properties. Mutabang sab kini may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. Nga dunay mga pagtuon sab mga gala nga napakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip mga kasama, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit kini migala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Ay! Arit tamay ka lang sa line na itong pangutana. Karamantaga sa itong answer to win promo, ha? Dara. Ang itong answer to win promo. Unsang ayunit sa PNP, mga higala, dito sa kauluhan ng dunay girilibuhan sa katungdanan kay mi-raid sa customs itong sa sigarilyo. Pala siya, kanang nagsugod sa H. Nagsugod sa H ang ilahang opisina. Katotong balita, may galang doon ay distraction ang taga Bureau of Customs sa mga sigarilyo, mga pinahihot na sigarilyo. Gadto sila may gala sa taga H. Pagkahuman mga gala, ilahon tang imbargohon tong mga sigarilyo. Sus, nabulabog man, nanawag man ang taga kuan mga gala, taga customs dito sa Campo Crane nga, oy, gisood mis taga H. Karaman ako pag mga sakinan ba? Pero kanang nangamot man sila nga tos kuan? Kanang sa sigarilyo. Ah, kini sila ang grupo ha, may gala. Kini unita, mga nakop ni sila og mga sakinan. Ah, kana mga karnap ng mga sakinan. Mamana ilang mandate. ang ilahang siguro sinugdanan silang office H. O niya naipi. Ala, tamag. Ay, ayaw ka kalintihan atong mechanics. May gala kina naka-follow, naka-like mo. May gala sa diwa HP Aramin Cebu. O naka-share. May gala sa itong program. Kanamuntaga sa unang radyo ng balita. Para makapaldo-paldo mo. Awa ba? O niya, before magala size, atong ipahibaw. May gala atong winner.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Oras! Alas 5.32 na.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotroph Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga

0: Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules,
6: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
11: The original Koy Herbal Capsule.
12: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo, dyan eh, nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
11: The original Koy Herbal Capsule.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: pains.
1: Kung para sa mas maayo ka resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Taas nga uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Daghan og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis, usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.

0: Landing ko ospitalidad, dugo sa binawa ng pasa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
0: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Orlando Pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong litig.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong litig, mababa na iya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
3: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
2: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nakaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugat roll hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
15: Oras sa mga kasama, 5:48 na.
13: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga og adlaw-adlaw nga pagtuwar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Ilabina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer. Nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, unsa ni ka faktor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siya o kanser. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, na doon itulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga kanser. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung usa ka cancer patient, adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso di naga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugan ang paspas kapagatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang mga ang survival rate sa usa ka cancer patient o gamubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung wala na siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga pasyente, 6 to 9 soft gel daily. Ang iyang imnon may gala. Unya, ang Life Extension Vitamin D3, mamahin mong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis, ug mga nagpatutoy nga inahan, ug sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang gabatang soft gel. Mahinong danong pahinumdum. Kinahanglan siguruho na itong adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Kung wala gani, kinahanglan magduda na ka. Kasi kunya gapeki gini. Pag-amping sa mga peking produkto, mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Atong sugato na atong po si kabuntagon nga dunay positibo nga paglantaw. Pinagis paginom nining lamian og healthy kay kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape nga dunay sa isagol nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kay 200 ayo nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagikini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili pagdaot sa mga selula. Gumikan sab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Manang mata sa matang sa isbuntag, baka piganita. Vita D Plus Coffee Mix giyon, baka pa kapinaka, baka vitamin D3 pa giyon. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
13: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
9: Deo sa ka-ex-convict na balik sa prisuhan, kaya nasakpitan kining armas. Kasama mo sa balitara di man po, Lauro.
13: DYHP Tatak RMN Report.
16: Rajman Ken, Rajman Arnold, alas otobite sa kagabihon ang liruan police kaya wato ga kawagi ka sa concern sa tisinog kay bao nga dalay armadong tao diya sa purong tamis o barangay yati liruan nga nag-lock-lock ini 9mm nga pistola. Usan is ni ka-ex-convict si Chumarca Locos, 37 anos. Karon usan ni siya ka-construction worker. Apan sa background sa ito kapulsan ito sa barangay Basa, Compostela. Gingon nga isa o ex-convict day. So, ang kapulisan, ipangitaan nila o pili sa 9mm nga liyan pa brand niya pistola ang suspect kapano kininatag inunggal niya siya gidak ko balik prisuhan kining maong ex-convict. Kasama mo sa kapulisan sa liluhan kung yung radyo man po Lauro DYHP tatakarin
13: radyo mo nationwide.
15: Santa ka mga tambal lang sa mga natatan o dengue o leptospirosis sa sunod sa Sugbo. Ipaandam na ni Consel Dave Tumulak. Kasama mo sa balita Radyo Manila Bulonon.
13: DYHP Tatak RMN Report.
17: Kining maong balita sa tugato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipaandam na ni Cebu City Council Lord Dave Tumulak ang mga tambal alang sa mga nataptan ng dengue o leptospirosis sa syudad. Kinito sa gingong palayang nga magsaka sa mga kaso ng isdak bayan. Ang konsiyang by chairman sa Committee on Health sa City Council, itahas sa City Health Department pag-andam sa mga medisina. Kaya madapatan nila yun ini ang mga pasyente ng malandig, ilibin na sa mga health center sa syudad.
18: Para po si kaso, o doon ay mga simptomas, makapainom din tagtambal ng itos mga tao.
17: Si Konsyal Dave Tumulak na seran ang konsyal mo'y nangu sa Information, Education, Communication ng IEC ngadto sa kabarangayang sa takwayan labot sa dengue o leptospirosis. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo mo, Nation.
9: Test daw DA magtinawagay para tudlo ang mga Filipino sa modernong paagi sa pagpananom. Kasama mo sa balitara di man Raymar Pogoy.
13: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kini nga balita, atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, magtinabangay ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA ug ang Department of Agriculture kon DA alang sa pagdevelop sa skilled ug certified urban agriculture pag-asod pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program kon NUPAP sa Bureau of Plant Industry kon BPI. Tumong sa maong kolaborasyon nga tudluan sa practical nga kahibaw sa modern food production ang mga musalmot nga makatabang matud pagsulod pa sa pagtubag sa food security o climate resilience sa Pilipinas. Subay nini ang TESDA Complex sa Taguig, ang himuong Flagship Urban Agriculture Technology Demonstration and Training Center sa mga programa, aron mahatagan sa hands-on exposure sa modernong pagpananom ang mga partisipante. Kasama mo sa balita, Radzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Aramen. Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
13: Platcho mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
20: gisaway sa Iran ang mga planong sa Estados Unidos pag-anunsyo o bago mga sanctions nga mahimong makapiktar pa o maayo sa ekonomiya sa Iran, ingon man, doon ay impact usab sa labing importante partner sa patigayon sa maong nas nga naglakip sa China. Human sa dulan unom kabuwan nga kagubot sukad milusad ang Amerika ug Israel ug airstrikes batok sa Iran atong Pebrero 28, di na matag-habing nga mga nasod wala na magbinayloay ug mga pagpangatake, apan wala usab magpakita og senyales pagkabot ug pistoks. Nagkanayon ang tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga ang pag-anunsyo sa Amerika sa bag-ong economic sanctions usa ka pag-insister sa extraterritorial sovereignty niini ngadto sa mataga independent nga member states sa United Nations. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
9: Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Daghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong ipiktimbog liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo mo nationwide.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samtang dugang balita kung saan dakoy sa Sugbo mapatawag sa Cebu City Transportation Office kung CCTO o mga dlawa. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
13: CYHP Tatak RMN Report.
17: Ipatawag sa Konseho sa Sugbo ang Cebu City Transportation Office kung CCTO o mga adlawa. Kini, pinagi sa usag executive session. May kalabutan sa pagpatuman sa discipline zone diya sa Badil at Talamban kung Bantal area sa sayong bahing Nining Buwana. Ang Konseho mga ayokutinawan sa CCTO labot sa mga reklamo na dawat inigikan sa mga motorista pag-implementar sa maong palisiya. Iklaro hinoon sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce, ngapsay na ang Bantal area sukat kapatuman ang discipline zone.
1: So far, maayo ang dagan sa ato ang Bantal discipline zone o niya mufalo ta.
17: Si Raquel Arce, gawa sa CCTO, ekip sa gibitar sa konseho pagtambong sa executive session, mawag konseho sa barangay Banila Utramban, Transport Network Vehicle Service, Habal-habal Drivers Organization, ug uman pa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
13: Radyo mo, Nationwide.
21: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-maltiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
22: gitunan sa dole ang mga palisiya alang sa mga delivery riders kan sa mga serbisyo gikonsidera na nga labihan ka importante labi na ato sa masinati nga dili maayong panahon. Ganayon si Dole Secretary Francis Tolentino pagulagway sa delivery services isip emerging sector nga nagkuwang lang gihapon og larong labor policies. Dugang sa kalihim andam ang Dole pagduso og mga palisiya alang sa mga delivery riders nga wala na magkinahanglan og amendments ngadto sa kasamtangang mga balaod. Kasama mo sa negosyo ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen.
9: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Radyo mo, Nationwide.
15: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald ni Hulagway ngaway basihanan ang labing awahing reklamo nga gipasaka sa buhatan sa Ombudsman Bato kaniya. Kasama mo sa balita, Radyo Manili Boloras.
13: DYHP Tatak RMN Report.
17: Gihulagway ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga way basihanan ang labing awahing reklamo nga ipasaka kaniya ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Ang kanhi Cebu City Bantay Dagat Executive Director nga si Carlon Rama mao ipasaka og kasong kriminal ug administratiba sa Anti-Graft Office batok sa mayor. Tinungod sa giingon nga pagkas sa Archival mag-issue og cease and desist order batok sa Muntirasas di Cebu. Ang nasud lang Hillside Development gipasangin lang mao nakaingon sa mga pagbaha sa ubos nga bahin niini. Apan alang ng Archival, way basihanan ang pag-issue og CDO sa Muntirasas di Cebu. Ingon ang kaso nga ipasaka batok kaniya. Wa pa hinumilawat sa mayor ang kopya sa reklamo ni Rama, apan kini andam ni ining tumagon.
23: Tapabot lang ko sa kuanli. Tapabot ko sa iyang complaint.
24: Iyong mula sa tumagon?
23: Ya, yeah. Matumag na nang tuloy. Kaya yung mga tayong itago na may desisyon ng DNA, may desisyon ng council. Sila mismo may nagsulti ng walay basis. Ang TIC, maogi hapon, walay basis. Ang gisulti sa TIC, mas nitabang pagani sa pag-abert.
17: Si Mayor Nestor Archival ang nagsigutang reklamo mauna ikanuhang ang katumbang sa mayor sa Anti-Graft Office. Suka din ko sa katumdanan na itong miaging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiniang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo mo, Nationwide. DYHP, RMN. Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
15: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Baka makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apandali na kinahanglan nga bugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pakinig ka mga powerful ingredients. Maungkong nga makatumar kanini, mahimog kang abtik, alerto og dili limtanon. himsog pagyo ng tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Miguel sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay, daramay ka na itong winner sa itong answer to win na promo. Congratulations ni Mary Chloe Kahirika Gamboa. Taas na po niyang pangalan, oy. Ah, si Mary Chloe Kahirik Gamboa. Sakto yan tumag, HPG. Sakto yan tumag, ha? Congratulations, Mary Chloe Kahirik Gamboa. Ikaw to pala rin nga nakadaog, karumbutaga. Nakafollow siya, may kalas sa Diva HP, Aramin Cebu, o sa kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. O niya nakashare po siya, may kalas sa itong program, karong buntaga, mga kasama. Dita maglangay, nanapoy laing paldo-paldo, karumbutag. Ngayon nasakpan si kasamang Julius Valerian Ganamira sa Diva HP. Kasamang Julius, good morning, Yos.
0: Good morning, 63 years old.
15: Dalaga, minyo, byuda.
0: Byuda.
15: Ah, byuda di ay. Pila kabok anak?
0: Pito.
15: Pito kabok?
0: Oh.
15: Hoy, naubay-ubay buhol sa di ay.
0: Dagko na.
15: Ah, dagko na kayo. Wadik,
0: kamay.
15: Pila may edad sa kamang huran?
0: Koan,
15: 20. 20? Oh, 20. O niya, wakay plano manghuran pa ni?
0: Hindi na, oy.
15: Ay, nako. Pero may nakamaminag di ba HP, madam?
0: Oh, kadaadlaw yun.
15: Kadaadlaw yun. Tungkol na dawata mong ilagmay ka pahalipay. Salamat kay ma'am. Kaya ito ka pong rekoman, may galing kapalanta sa rumantog ng Herbal Capsules kay Bisay Anog Bindrao, ang original Koi Herbal Capsule, suplementong agikan sa pariya. Kamunggay, garlic, loyal, ginseng. Kami mohatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
2: Mga timay lagi ako adunay, daghatoksin si Malawas, mundili ka rag, magpagawasin mong hugaw, doon kang maglisan, mabuto ni muntian, makasinati kang insomnia, para kinsa lawas yung glutahan. Dalipagin hamis sa gimong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory illness, uguban pang mga balatian. Busa, magtaga ka ng mga toksin sa lawas para imong maangko ng maayo ka panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
15: Wala ba teoras, may gala sa kana lang sa kanitipukang paro sa Studio HP. Arabin Cebu kami, ang inyong mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
15: Ako sa Mnira Jaman, Arul Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tuluma sa samang takna o sa samang sibiyanan. Ay kalimot matagal ng tanahan, degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy Monday.
3: Sabakadari. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Hala, Madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi?
7: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtang Biyernes.
24: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: It's a

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
3: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani, kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasya man ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
19: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:17.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
23: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
24: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
25: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
26: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
24: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
26: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na
22: with Nor's Sinigang Mix. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
19: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
19: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
19: Kinilagyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy padayong makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galangan Lunes o gapitsa 24 na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
1: Straight to the point.
19: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
19: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Typhoon nga dunay international name nga Saudel. Gipaabot nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility kung PAR karong buntag o baka karong hapon.
1: Straight to the point.
19: Kung makasulod kini sa PAR, nganlan kini o bagyong ubit.
1: Straight to the point.
19: Posible usab nga kini mahimong usa ka super typhoon. Uy, apan magpabilin kining layo sa landmass, hinoon mo pakusog kini sa hanging habagat.
1: Straight to the point.
19: Katarig pagtagad rubutaga manghigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
19: Matod pa sa forecast sa pag-asa, igyo ra ni musulod sa Philippine Area of Responsibility. Dayon mo exit la po dayon. Dili gyud ni makasulod manghigala sa atong landmass and again, dili gyud mo landfall day. Ang problema lang kay magpakusog ni sa habagat o malagmit na anapod mahigalay mga pagwanuan o mga pagbaha.
1: Straight to the point.
19: Why landfall scenario ang mahitabo? Matod pa sa report sa pag-asa Mactan, apan mupakusog kini sa habagat.
1: Straight to the point.
19: O mupakusog sa habagat, malagmit mahigala na pod ang pagbaha sa mga nagkadaiyang lugar dito sa Luzon area.
1: Straight to the point.
19: Patayanan pod ang sa Kabisayan o Mindanao, mga sukinting paminaw.
1: Straight to the point.
19: Samtang sa laing bahin kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni extend pa o 45 kaadlaw sa pagban sa mga buhing baboy o mga produkto niini gikan sa Negros Island o gubang pang mga lalawigan nga apektado sa African Swine Fever kon ASF.
1: Straight to the point.
19: Sa laing bahin usab mahigala kon si Osdak pa sa Sugbo na nawagan o science-based nga drainage master plan aron pagsolusyon sa baha, problema sa baha dinhi sa Dakbayan sa Sugbo.
1: Straight to the point.
19: Tindugayan na ganyan problema ha, mahigala in town. Kini mga pagbaha, mga sukit ng Paminaw, no? Kunya pila ka kwarta na, buhis, gikan sa katawhan, ang gibubo mga sukit ng Paminaw, alang sa flood control projects.
1: Straight to the point.
19: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon, inyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
19: Sa kauluhan, pagbalhin sa oras sa impeachment trial, nga rin na sa hapon, posibleng masugdan adto na sa sunod buwan. Suportado usab kini sa House Prosecution Panel aron mas taas ang ilang oras sa mga proceedings.
1: Straight to the point.
19: Lakip na mahigala ang defense, mibuti agsab nga andam sila nga mukomply unsay gusto sa impeachment court.
1: Straight to the point.
19: Wala naman ni mahigala nagsalimuang ning kalakihag balinbalhin mga kaigalaan sa kini ni ang oras mga sukid ning paminaw. Na ato ning tagad pagtagad kay Premier Bitaw dili bitaw na sa hapon. Ibalhin sa buntag. Pagkaman karon, ibalhin na po sa hapon. May ako kadugayan o ibalhin na sa kadlaon. Ang sana ning kalakiha mahigala. Karon pa nina itabo ang impeachment trial na inaniray. Ito kang irap po. Sa regyon niya, hapon-hapon na tanan. Asang kang corona, hapon-hapon na tanan. Hini mo namang nagsalimuang sa schedule palandaan, nagsalimuang. Gumikan sa mahigala o saan ini kay mura og nawad ag interest ang mga tao. Niining kalakiha karon.
1: Straight to the point.
19: Pura mga higala o natiman ang mga tao nitutok sa ilang panginabuhi. Niining crisis karon sa panahon nga para nila mas importante ang ilang mga trabaho panginabuhi kundra sa mututok pa mga higala sa impeachment trial.
1: Straight to the point.
19: Nagadarig pagtagad rubutaga mga sukit ng paminaw. No, sa atong pabanuban usab niining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
19: Samtang mga telecommunication companies nga naghatag og internet service andam nga muban sa dugang mga platforms nga nagpromote og mga violence.
1: Straight to the point.
19: Kiniguban pang mga eskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pila-pilang win, San Miguel Pilang Win.
3: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag pumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Peel and Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigala alas 6:33 na sa atong mamanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: At sa dawaton mahigala report karos ng kauban on board sa patrol. Tungod sa lalis, sa sugal, lalaki nanunggab sa iyang nakaaway, apan nabunog og nasikupon. Maginawantang report mahigala, pinagi ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
6: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
7: Radyoman, Attorney Rufiel, away ining bakay abot sa mga manok. Mao'y nalawayan ining duha ka sugarot og manok. Niresulta na noon sila lalis og nadunggaban noon kininya iyang gikalalis diyan imaytabo sa puro kalatsotsi sa may sityo pundol barangay tayod sa lungsod sa Konsolasyon dayong alasays sa kagabion ang nadunggaban o biktima mao si Ramil Perales 25 anyos na taga-barangay Paklaan ng Dawit Siri samtang kinisuspek na iya pong labawasan o nabunalan po niyang oo o nadakpan si Gilberto Kapinya, 34 anyos, taga-barangay Umapad, Mandawi City. Atun sa kapulisan niya, nining ura.

0: ilang daog niresulta na inoon sa panaglalis hospital arrest na karon kining mao suspect sa mga lunggaban na apa sa Tambalanan. Asama mo sa Konsolasyon Police sa kunyong radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. At ang tagay pagtagad, bahay ito, duga mga iskutanan, duga mga diskusyon, sumalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:35 na.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669A, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Pinakabarato nga dita
12: sa Shopee. 10% off para sa tanan.
13: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kayo sa sandwich ko.
17: Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko.
19: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
20: Lady's Choice Chicken Spread.
21: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
23: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
24: Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
25: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega sigla sa school with proper diet and exercise.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na Miguel Asayas 37 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
3: Atos ang atagag pagtagad mahigala kay atong gitawagan pinagi sa messenger si Kunsel Dave Tumulak aron makahatag og atong ma-interview ron muntaga o matanaw po nato mahigala ang sitwasyon kay doon ay lang iskwilahan doon ay nga doon ay mga nakadawat o pagpanghulga sa BIA. Lahi man to sa may basak sa Nicolas kay doon na mahigala ay pagkagabi doon ay gipusil dito sa dool unya nangahadlok ang mga estudyante. Pero karon lahi sa ni mahigala kay nani sa Vicente Rama na giyod nga eskwilahan ang nakadawat o kininiang hulga nga kini mga estudyante karon muraman ang mga kahigalaan o nakuyawan human mahigala sa Itabo sa Tacloban, human sa Itabo sa Ateneo di Zamboanga karon mura og mapubya ang mga kabatanunan o doon na mahigala pagpanghulga sa eskwilahan unya diri ba sa ato nga subugan inday kin doon ay nadakpan nagagpusil nga ba estudyante nga to dito sa eskwilahan. Muna nga atong ipahimang nos tanan nga mga gun owners karon ha. Timan ininyo mayo, responsable mo na ng inyong mga pusil. Siguro ang dili ma-access na sa mga bata. Kay basin og ang ginikanan karon og mangayog bawon imong anak. Dili ka kahatag og bawon basi dang imong pistola mo iyang bawon. Atuloy nga agay katawa-katawa mga sukit di pabinaw. Pero niya nastuloy niya ron si Kunsel Dave Tumulak atong hatagag pagtagad mahigala.
28: Lahat ng tanong. Straight to the point.
3: Kunsel Dave Tumulak, may buntag live ta karon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Kumusta diya karon sa usa ka eskwelahan nga ato nakuhang report. Doon na po yung laing pagpanghulga, Kunsel Dave.
29: Yes,
0: may buntag di Atty. Rufil, may buntag sab sa atong mga

0: paminawan. Ako lang ay salamat kay Attorney sa paghatag kay gayunan para sa pagpahibaw sa itong mga girikanan sa ilahang mga anak na nagtungha din sa Don Vicente Rama Memorial High School. Yung adili sila mabalaka, gumikan kay di na din nga ito ang mga barangay tanod. Ang ato sang, ako'y nakita ang mga polis. Ako'y nakita ang mga polis sa Attorney Rafael.
1: Mm-hmm.
0: Sa ganin na magungkaglaon, mga alas dos, imidya na sad. Kining doon ay nag-post no, sa page sa Don Vicente Rama High School. Doon na kuno sila ay usilon.
1: Uy.
0: A certain JCJC ang nag-post na ini. Inunglan, huwag ta maglangay, sayo kay Tadere para pagsiguro nga ang atong mga kabataan luwas. Ato ning gibalhin ang entrance. Kining imong nakita karon Attorney Rofil.
1: Mm.
0: Di ani sa sulod perimeter ni siya sa Basak Pardo Evacuation Center. Kini imong nakita karon.
1: Okay, oo. Oh.
0: Na doon ay dako kayong malinyahan sa mga bata o niya sud ni sa compound sa within sa barangay Basak Pardo atong gibalhin ang ilang entrance mauna ni siya karon attorney kini kay dito man kung entrance nga giablihan sa principal ng si Mrs. Lubabos dito man kun tos humalon street Puerteng Gamaya o niya taas kay linya sa mga bata simba ko o niya og dunay magbinuang daghan kayong magdinaganay, no? Daghang mga samad. Samtang dire, dako kayong hawan, ato ning gibalhin karon. Para pagsiguro, nga nga itong mga bata na musod na ning maong eskwilahan, luwas giyot. So, kini, ato nang nakita, daghan na kayong nakasood ng mga estudyante, pero ato lang pahibaon na nga ito sa mga girikanan, nga di sila angay mabalaka.
1: No, pero karon padayon na ang klase, Consul Dave.
0: Padayon, giyot, attorney. Kay, karon mo kung si Manaha, attorney, doon na mag-exam.
1: Mm.
0: So, karong simanaha, ting-exam sa mga estudyante, kibaw ta nga kini, binuang na gini-ganin nag-post-post, pero waanin na ito ni Gipagamay.
1: Mm.
0: At ang hapong, gitawag nga itong mga BPSO, ang mga security, gibantayan na ito ang mga bata. As long as makasuot lang sila sa eskwilahan, luwas na gin sila, attorney. Kaya itong mga ipanghiling, ang mga bagan eh, as tapos ang mga posibleng labayanan, sa mga mahait nga hinagiban, pasuod sa eskwilahan, ato na sang gipangalihan. So, secure gyud ang maong tunghaan.
1: Mm-hmm.
0: O kining mga naghulga-hulga, para lang gini nga mosaka ang ilahang, unsa ba, ilang post, or para lang gyud maila sila,
1: mm-hmm.
0: O para lang gyud pagmugna og kahadlok, nagsige na rin pangatawa.
1: Kaya kaning ilhon, Consul Dave, kaya doon na may uban, na may nadakpa na aning nga nanghulga sa social media last week, pero karon kaya kaning ilhon na to kinsa gining nagbinuang anang nagpost-post diha sa FB page sa eskwelahan.
0: Yes, attorney. Kay ato mang gipahibaw ng daan kag ganinang mga alas 5 pasado, ako nang gipahibaw ang Mambaling Police Station.
1: Mm.
0: Niya nag-request na ta para sa cybercrime para kining mga post attorney makita ni no ang iyang mga IP address. Kini ba kita og internet protocol number, serial number. So, asa ka dapita nag-post, makita ang imong location, so mailhan gihapon eh. O kinsa ning cellphone nga nagkupot, ato maning i-forward nga to sa DICT o sa cybercrime, mailhan na gihapon ni attorney.
1: Importante, mailhan kaya para matagam ni sila, kaya lisod magkayo himuon na lang hinoong kuhan eh. Hinoon, sakto na, nga din ito ipakagamay, pero ang uban anak, basibang nagbinuang na lang yun na nga, aron labi pag ting-exam na ba, wa makatuon ba ka ng unsa, aron mabulabog.
0: Yes, tinood na si attorney.
1: So, sa pagkakaroon
0: ko... Mga chat message, chat na text na to.
1: So, pagkakaroon ko, Sir Dave, unsa may pamagi na to, doon na sa entrance, doon na tayo mga barangay tanod, unsa man hilingon ang ilang mga bag?
0: Yes. Hilingon, attorney, tanawon ang mga bag, usual gihapon, na procedure, paghatag lang ko doon na kampante sabi na sa mga gipangdudahan. Muna akong giingon lagi sa principal at itong huibis man siguro to attorney, nag-meeting ko sa principal. Gamito na itong mga maestra. O niya, ipanglista nila, kinsa na yung mga gidudahan nilang mga estudyante na doon ay fraternity.
1: Mm.
0: Dili sa ingon nga atong bungkago nilang fraternity, makig-meeting ko nila. Hinoon, ato silang desigon, attorney, kini mga fraternity sa eskwilahan. Kapatabangon, hinunin na ito sila palimpyo sa eskwilahan. Kaya gusto magkanin sila grupo-grupo, gusto sila mga accomplishment, patabangon na ito sila as mahimong security. No, the result sa eskwilahan. Nga instead na ato na silang hadlokon nga bungkagon ng ilang grupo, di noon ato na silang suportaan sa bisan unsang mga civic activities nga ilahang gusto. Ang importante, mailahan na ito, kinsa na silang mga fraternity.
1: So, Consul Dave, karon, sa gate nga bahin, ang atong pag-inspeksyon, mano-mano ang pag-inspeksyon o doon na tayo metal detector nga gigamit karon?
0: Matod pa sa principal, doon na itulo ka mga metal detector. Apat mo saray nag-gana ron, ang duha, way battery, ato na yung palitan attorney karon. Way battery. Tulok ko nun ka mga metal detector.
1: Okay, so ang ato mga barangay tanod, mao'y nag-assist nila ron sa pag-inspeksyon sa gate?
0: Yes, including mga parents patrol. Mga girikanan ng uban, attorney. Nga nitabang, kaya ato man silang ipatabang ang mga girikanan kaning parent patrol. Okay, dili lamang security, dili lamang tanod. Apil po itong mga girikanan, tabang po silang bantay dili katong mga bakante.
1: Mogen. Okay, so walay laing kalutsan din na. Nagyan sa gate ra, niya basi na ni mga bugoy-bugoy, aray ambak sa kural. Agi sa pikas ko, ano na yung mga lutsanan?
0: Agi pang butangan ni na ito, mga CCTV, kanyang perimeter sa eskwilahan, attorney. Doon ay nagbantay na yun, 24 hours. Karoon naman sa din ka ng ting pasod o ting pamuhi sa mga bata. Kay masood na ang mga bata sa eskwilahan, na may security, niya malock naman ang ilahang mga gate. Kanya, doon rasad kayo nga itong barangay hall, luwas gyud ang mga bata.
1: Naay sugyot nga transparent na lang kuno nga bag ang gamiton, aron daling makita. Unsa imong baruganan, ani, Consul Dave?
0: Well, kung ang gobyerno makahatag na, attorney, okay raman na. Pero ang mga ginikanan, gani, murag dumag-dumag na sa Miss Galastuan sa itong mga ginikanan. Wajay po mo mga ginikanan nga naminaw na ito karon. Ito so silang hangyoon nga istoryahin ang inyong mga bata pag-identify kinsa ning mga padlungon, mga classmate nila. Kanya ang mga ginikanan, by the time magkahibaw na sila kinsa ning mga padlungon, i-report nila dahil there is barangay o baka sa eskwilahan para atong istoryahon. No? Istoryahon sa nas mga kadagkuan po sa eskwilahan o gingon man sa ato ang kapitan nga si Kapitan June Tumulak.
1: Oo. Okay, Consul Dave, no? Salamat kayo sa maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat kay attorney sa inyo ang paghatag sa pagkayon at pagpakalma sa ato mga katawan at pagbadlong sa daming mga tao na maghimo o mga planong dautan sa ato mga tunahan. Dagan kayong salamat, attorney.
1: May buntag.
0: May buntag.
1: Atong atak na alas 6:46 na standby sa ato pagbalik.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galalasay 51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: now,
12: point.
13: Balikan na to, mahigala to mga isgutanan, robotaga. Unya, karong adlawa inday kin, alas 10 gyapon ang trial. So, kung panalitan, mausab na gyud, kang impeachment court mahigala sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagplano mang ibalik sa hapon, kung ibalik na by next month pa. Pero kana next month, hapit naman eh. Kaya September, hapit naman. Ha? Unsan man ta pitsaha karon 24 na guta. So sa semana na lang, ha? So by next week, ana unta lang next week dai. Karong semana ha. Kay atong iyon next month murag layo man next month. Atong iyon nga next week na. Sunod semana na ni. Tanawon ta lang kung ilang i-implement na gyud mga sukit pagbinaw pero panalitag ba implement kay nahabalhin-balhin naman. Eh, siguro ninyo nga kana na gyud. Kay depende man ning kalakiha og ibalik na pod, ibalhin na pod. So, kiniduda ko, kinisod man kayo mga higala o kuan, nahabalhin-balhin na taneng kalakiha. Unya ang mga tao pod, isiguro po ninyo na apoy, ang sangkuto, bisa pag alas 3 panalitan, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Mahuman sa alas 10, 7 oras. Kay maabtan po nag-alas 11 o alas 12 mga ta, mga tuog na po kay manarbaho pa miog. Ang problema na po gabi inapod, although doon ay ang imong tanawon ang advantages o disadvantages siguro, o mananaw, kay gamay naman o ginananaw lagi. Tingalig, magabi inay, malagmit, ang katong mga nasa opisina, nakakita sila, kay kanigong adlaw, ting opisina may gala, di magkakatanaw, kaya nga magsigi kag tanaw o impeachment nga di amay mas importanteng trabaho on. Basig, una pa kang matangtang sara, hinoon ang kalakihan. Dili matangtang sara, ikaw na hinoon natangtang, kaysa mong pagtrabaho, nasigi ka lagi apong anang impeachment. So muna nga, ibalhin sa hapon, o nga ito na padong sa gabi, eh, at least makakita ang mga tao. Pero problema na day, daghan pong kompetensya sa gabi, eh, kaya na ay daghan mga higalang mga teleserye. Ngayon sa ubat, aray lang may teleserye tanaw, eh, mas malingaw pa man, may. Padong gining impeachment, higalang, na wadagana ang mga tao, ug imong tanawon, a number of viewers. Unya hangtod karon mahigala kung nakabantay ta nagkalaay unya muraog ni unsa may nitabon Jesus ko diro dayo ako kasunod atong panahon nga kun na wala na sabay mag ruling anang sa gag order nila sa impeachment court. So pasagda na lang niya ning kwan mga abogado bisag kwan lang mara pa dong lawgaw ning kalakihag maohon ha. Magyagaw social media ba no. Ang nakalahi, grabe ron nga impeachment kay highly publicized ron nga impeachment kini kang VP Sara as compared ni mo mga higala sa kang corona o kang irap. Ha? Kay kini mo kong impeachment karon VP Sara, daghan kayo po ang kwanday nga lang ang mga loyalist ba? Ang mga mulaban. So doon ay pikas nga habig, doon na po'y pikas. So niya, nauso na po ng internet. Muna ay medyo dakong kalainan mga sukit di paminaw, no? Ikumpara nimo sa una, wa pa mauso ng internet, di pa mga tao makabawos ba? Ang media, mga kagilaan, ang traditional media sa una, mauray source nila sa information, so unsa mga higalay, anggol mga kagilaan nga, emphasize sa media, traditional media, maoro gito. Karon na naman, mga tao, iyahay man, o asa ka ni Dapig, nganto ka mo, ang anggulo, mahigala may padakon. Ha? So mauna yung mga higala nga, kwan? Nya karon nga nagka iyahay na lang og yaw-yaw medyo kung walay gag order na may tatugnay spokesperson ang defense apod sa prosecution kay kung mag-iyahay na sige depende na nila ba higala. Murag free for all na ning kalakiha og gikan sa impeachment o kwan, wow, yaw-yaw ka na yun sa social media, okay na. Iyahay lang mahigalag ha. Kinini ang hatag o unsay narratives mahigalag maayo para sa grupo. Na ang mga narratives mga kagalaan, niining mga nagkadaiyang pikas o pikas ng habig, lailain magigod o narratives mga sukit ng Paminaw. Pero atong balikan ang narratives mahigala sa ni Congressman Pastor Benny Abante. Kini di ang narratives dai, mao man ang narratives sa mga congressmen. Sa una pa man eh, dito pa sa Quadcom, hangtod na sa House Committee on Justice, unya karon impeachment na lang, mao ni ilang narratives nga gihimo nga kung way sa si VP Sara ano di man sa matubang. Atubang siya, matubang siya. Mao man ang gikuan ni Benny Abante. Harapin niya, no? Bakit hindi siya humara? Niya karon di lang dahil si Benny Abante mo oy naghimo anang maong narratives. Niya po yung mga abogado sa prosecution nga doon na mahigala yung mga podcast na day. Apil po sila dito niya dayon. Mo po ilang narratives sad nga dapat na para kuno madali dapat harapin ni VP Sara. Ano ato maning agi kato katawa mga sukitig paminaw kining inane? Intellectual dishonesty na yun eh. Kay ang mga tao god, dili ni mo ma-underestimate ang ilang pagsabot aning nahitabo nga trial ron ha. Mamanay problema ron, kamo na imong narrative sa imong himuon, sa imong pagtuo nga mga tao ni tuo ni mo, sa imong pagtuo nga madani mo, sa imong pagtuo nga wa sila kasabot, unsa na imong proceedings. So, kadtong masa nga nagsunod nila panalitan nga nituo, di okay, pero pila man nakapresent. Ang problema ni Ron kay di man mo ma-understimate ang ilang understanding, bisag wa kakataak sa College of Law. Labi na pa, na-discuss na to this DYHP. Kinirabang akong komentaryo, may gala. Matingalan lang ko, bisag asan lang mo abot ni Splice, Splice, nagkinsa na lang mo share, ani, abot sa Mindanao, abot sa Luzon. Mato kong Mindanao, pagpanghatag na mo sa atong mga relief goods ito, daghan na daing mga nagsunod sa akong YouTube channel eh, o sa Facebook page. Wala na ko'y control na nila. Kay, ilan namang ipangkuhan ito, sabuag man ito. Iyahay lang post. So, samot kadaghay na hibaw nga, kanang narratives nga, dapat matubang si BP Sara, uwa sa isa, di siya mahadlok, matubang, anak. Pagkasabot ang mga tao nga, sa impeachment proceedings, sui generis man eh, niya atong gidiscuss nga, kanang respondent sa impeachment case, iyang giatubang ang maong kaso, pinaagi nga, pwede nga siya mismo mo inaa, pwede po niya iyang abogado ra, mo inaa. O kana sufficient na, nga iyang giatubang, ni asdang siya sa iyang kaso. Not necessarily nga ang respondent mutunga yun. Because ang pagtunga sa iyang abogado, equivalent ka na nga ang respondent ni tunga. Ya, kanina akong komentaryo ron, sabuag ng punis mga tao mingon, ha, tanawa. Mo lang isulti ni Atty. Rufil Banyok, niya moro ba na ikamatuuran yun. Kaya kinaya ito isulti sa kahanginan, may kailangan mo ginitinood. Nga, harapin ni Bipi Sara, huwat na mo. Kaya unoy mo, wana si Bipi Sara inig ilan ang panahon, di tampo niya ang panahon. Kaniho, inani mo ganing procedure mahigala sa impeachment. Ang impeachment court mismo sa ilang rules, dili kinahanglan niya ang impeachable official mutunga in person. Duha mo ganing niya, muatubang. Pwede ka muatubang ikaw personally or muatubang ka pinaagi sa imong counsel. Pinaagi sa imong mga abogado. Muna'y atubang. Na kanang i-present ni mo in person kanang respondent, that's another story. Kana sa option kana sa defense kung ilang i-present or dili ba ang respondent. So paingon ni mo nga dapat iyang atubang dapat dili pa pud panahon ron kay inyo pa man ang prosecution pa man. Inig panahon na sa defense adto na. Malagmit mo atubang bas BP Sara or dili? Option kana sa depensa. Kung tan-aw gikinahanglan nga i-present si BP Sara, i-present na nila. Pero tanaw, wa man maka-establish ang kaso. No need na. In fact, kanang pag-present, mahigala o ebidensya sa defense. Kung tanaw sa prosecution, palandaan nga mga depensa, wa gid ka-probar. Sa regular court, na pwede man ang file na mo demurer mga kaigsunan. Kung mag-file ka demurer, wa na. Pag tanaw sa korte, dismiss man eh, wa maikwani, wa magka-probar. Dismiss. Dili na mo present ang defense. So, kanang narratives nga, dapat atubangon ni VP Sara, dapat intellectual dishonesty na. Ha? So, pagkakaroon at this stage, nga imog yung ipugos nga, awa man siya matubang, sa tupa hadlock siya. Kana nga klases narrative. Muna, ang dunay magpa-podcast-podcast, anak nga, inana, na, mapilde, kayo mong rating niya akong program, kay yun sa itong programa, masulti mo ito sa tinuod. Bago ito na hinungdan nga daghay nagsunod gina itong programa kay matinawan sila ba? At iklaro ang procedure. Ano yung procedure? Panahon pa ron sa prosecution nga mo present og evidence. So kay panahon man nila, sige, present mo nga magpatungahon yung BP Sara in person karon. At iman kinahanglan. May nga BP Sara, mas importante na kung musuloy ko nga doon sa mga tao kung doon sa mga anak ko ninyo nga. Mga anak ko sa impeachment. So may kung anahon, butang-butang man inyong gihimo. Nako, mao gina ang isulting BP Sara kay para niya sagun ng impeachment. Iyara man ang ginigpadan ang mga abogado, mahiga lang mga bago pa lang gani. Pero mantigo mga abogado ha? Mantigo, pero mga bata pa ba? So, sa pagkakaroon, at this very stage, if the prosecution would insist, kunuhay sa mga interviews nga, dapat butungas BP Sara, that is intellectual dishonesty. Prangka lang nga pag-istorya. Inyo pa man panahon, ila pa man panahon, pag-present mag-ebidensya because the burden of proof na aman sa prosecution. Pag-abot sa panahon nga defense na, ilang option sa defense? O ila bang i-present si BP Sara, di ba? Sa pagkakaroon, probar mo kisa inyong sunod witness, kisa sunod witness, di man pwede ninyong ipatawag si VP Sara as hostile witness because siya may respondent ini maong kaso. You can call hostile witnesses if you want to, as much as you want, kinsa inyong gusto, pwede. But ang respondent di man pwede. Kay violation man na siyang rights against self-incrimination. So ang option na di asa defense, ilabang i-present or dili. Because the moment ang defense mo decide niya ilang i-present, then that will open to cross-examination. So, karong panahon na at this very stage, niya may sawa, man mo kuan, kana, paukyab na, nga ang mga tao ba nga, tuod no? Niya, karon pila man katao ang madaan nila, o pila man katao ang di madaan, live to listeners on the programas di WHP. Kaya kinang itong programa, musulti, matas tinuod yun niya mo, niya ang tinuod niya procedure. In ano yung procedure? Sa so, pagkakaroon, trabahoan ninyo ang inyong trabaho. Sa man wala na'y kaya, sa man... Ay! O, sige lang, pabuto na ito, basi nga pa sila'y duga nga mga pasabog baka or kwan, ba ipabuto. Kaya kinigong tanan na batian na mo ko sa mga tao, panahon pa ng squadcom, panahon sa House Committee on Justice. Sa pagkakaroon, wala pa ito makahigala, maka... Dungog, kung na bang murag makapakurat ba? Nabago nila. Wa pa ka nang may regrespretos, dugay naman. Panahon pa man squad kom, antod sa House Committee on Justice. Antod ron, wala pa'y bago so far. Sumo ka na nga, kanang mga nag-insist yun. Di lang kong muminsyon kung kinsa, pero medyo, kana na ang, sa mga tao na nga, sa ilang pagtuo ba, mada ang mga tao, ang problema, dili man mo ma-underestimate. May pa'y matugan mo sinuod nga sa pagkakaroon, dili, pwede pang dili matubang si Sara sa pagkakaroon. Na naman iyang abogado, sa ito pa'y nakatubang na siya. Pero ikag in person niya matubang siya, dili na ito mapugos pagkakaroon, kay panahon pa man sa prosecution, ang pag-present o ebidensya. Nga, ato mga examples na, panahon ni Irap na impeachment, wala man si Irap mutunga, ganito rin. Nya, gikinahanglan magumutunga dili. Nga naman, ang impeachable official ka, importante ka nga kwan, mas importante man ang pagpadayon sa imong inadlaw nga gibuhaton. Kamu lang bahala mga abogado, kamu lang bahala diha para dili, pun matandog niya kung trabaho dali. So, ato lang ipadayon niya tataon niya atong diskusyon na higala. Standby lang una alas sa RMN 558 Manila nga musunod na kanundayon. Alas 7:05 na standby mga sukit di paminaw, balik tas, sundugan pa mga reports o mga komentaryo.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: May nasa ang papasok ng par ngayong umaga o hapon at papangalan ng Obet. Huli itong namataan sa layong 1,680 kilometers, silangan ng Eastern Luzon. Tagline na nito, ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 215 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, lalakas ito bilang super typhoon habang nasa loob ng Pilipinas, pero lalabas din naman bukas. Habang isa pang bagyo na nasa extreme northern Luzon, ay inaasahang tutumbukin ang China. Gayunman, palalakasin ng dalawang weather system ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa Luzon.
16: Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international name Ginari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan na apektuan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na apat na araw.
15: Si DOST PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio. Samantala, yung binabantayan namang tropical depression o bagyo sa may timog silangan ng Luzon ay hindi papasok ng par dahil hahatakin ito ng Typhoon Saudel o hahatakin ito ng Typhoon Saudel palayo ng bansa.
17: At suspendido po ang klase sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong araw na ito dahil nga sa masamang panahon, dulot ng habagat. Walang face-to-face klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Gayun din po ang on-site work sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong lalawigan ng Abra. Sinuspindi rin ang face-to-face classes, all levels, sa pampubliko at pribado sa mga bahay ng Magalang, Minalin, Masantol, San Simon, Santa Ana at San Fernando City sa Pampanga. Gayun din sa mga bahay ng Candelaria, Masinloc, Palawig sa Zambales, Kabugao sa Ilocos Sur at Batac sa Ilocos Norte. Wala namang in-person classes mula sa preschool hanggang senior high school, public at private, sa Atok, Benguet. RMN Network.
18: Network News.
15: Naabot na ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang full bed capacity. Kasunod dito ng pagsirit ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga pag-ulan at mga pagbahang naranasan nitong mga nagdaang linggo. Dahil dito, limitado muna ang walk-in admission ng NKTI upang iprioridad ang mga pasyenteng kailangan ng agarang gamutan at mga nasa critical na kondisyon. Naabisuhan naman ang mga pasyente ng non-emergency cases na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga doktor at magtungo na lamang sa ibang mga ospital. Binabantayan naman ng Department of Health ang sitwasyon ng mga ospital at pinagana ang referral system para maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa isang paggamutan. Nagpaalala naman ng DOH na magpakonsulta agad sa mga yakap clinic o sa malapit na ospital, lalo kung lumusong o nababad sa baha at nakararanas ng mga sintomas. Ang leptospirosis po ay isang bacterial infection na nagmumula sa ihi ng mga hayop tulad ng daga, kalimitang nakukuha ng tao kapag lumusong at nababad sa baha.
17: Report muna tayo sa Mindanao. Mahigit po sa 100 tindahan ang natupok ng sunog sa Central Market sa Iligan. Makibalita tayo mula kay Rajman Jade o Barco ng RMN Iligan.
19: Natupok na nga po ang humigit-kumulang 167 stall sa Building C ng Central Public Market sa may Zone 10 Barangay Poblasyon, Iligan City, madaling araw kahapon. Inataya ng Bureau of Fire Protection na pumapalo sa 900,000 pesos ang pinsala sa pasilidad na pagmamayari ng Economic Enterprise Development and Management Office o EDMO. Wala na italag na sawi. Una sugatan sa insidente, kabilang ang mga civilian, BFP personnel at fire aid. Gayunpaman, umabot sa 167 na mga individual ang direktang naapektuhan ng sunog. Nagsimula ang sunog dakong alas 2:16 ng madaling araw at mabilis na itinaas sa ikatlong alarma pagpalo ng alas 2:18. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, rumispondi ang BFP gamit ang 8 fire truck at isang ambulansya, habang nagpadala rin ang lokal na pamahalaan ng 3 auxiliary fire truck at 2 ambulansya. Diniklara itong under control bago mag alas 3:02 ng madaling araw at opisyal na na-fire out ganap ng alas 5:23 ng umaga. Patuloy pa ang isinagawang investigasyon ng BFP Iligan sa pamumuno ni Fire Arson Investigator FO1 Renzi Ruyan upang matukoy ang pinagmulan at sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Dubarco, Tatak, RMN.
18: RMN Police Report.
15: Police at 2 illegal gun dealer ang patay sa engkwentro sa Pagadian City. Kasama natin sa balita si Rajuman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
20: Nasawi ang isang opisyal ng pulis at 2 hinihinalang sangkot sa ilegal na pagbebenta ng armas matapos ang naganap na engkwentro sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Malipayon, Barangay Daos sa lungsod ng Pagadian nitong madaling araw ng Agosto 23. Kinilala ang nasawing police officer na si Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, 35 taong gulang, isang intelligence officer ng Pagadian City Police Station. Kinilala naman ang 2 suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa ulat ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, nagsagawa ng operasyon ang mga pulis laban sa mga hinihinalang suspect na sangkot sa ilegal na pagmamay-ari at pagbebenta ng mga armas. Nang matuklasan umano ng mga suspect na mga law enforcement personnel ang kanilang katransaksyon, nagpaputok ang mga ito na nagresulta sa palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at mga suspect. Tinamaan ng balas sa dibdib si Pantaran at isinugod sa ospital ngunit idiniklarang patay. Nasawi rin ang 2 suspect dahil sa mga tama ng bala na kanilang natamo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
18: RMN Network News.
17: 12 minuto na ho, nakalipas alas 7, 7:12. Isang malaking tumpok ng carrots ang itinambak na lamang sa may Babalak, Mount Pulag sa Cabayan, Benguet na nakita po sa social media. Ayon sa uploader ng video na si Silva Pakliwan, matumal ang bentahan ng carrots na sinubukang ibenta sa Benguet Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Dahil hindi na ibenta, ay iniuwi na lamang ang mga tanim sa Cabayan at saka itinapon. Nasa 79 kilometers ang layo ng biyahe mula sa Cabayan patungo ng La Trinidad. Noong nakaraang linggo lamang ay tinambak din at hinayaang mabulok ang tanim na Chinese cabbage at carrots sa kabaan naman po ng Labay, La Kamen Road sa bayan naman ng Tublay sa lalawigan pa rin ng Benguet. Nagpasya rin ang Benguet Farmer na idonate na lamang sa Baguio City Police ang 6 nilang carrots para ipamigay ng libre sa mga residente at mga turista.
18: RMN Network News.
15: Sa Cebu naman, yung pork ban ay pinalawig pa. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
1: Pinalawig pa ng lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu sa loob ng 45 mga araw ang pag-ban sa mga buhay na baboy at mga produkto nito mula sa Negros Island at sa iba pang mga lalawigan na apektado ng African Swine Fever o ASF. Naglabas nitong weekend ang isang Executive Order No. 44 si Cebu Governor Pamela Baricuatro upang aabot na sa 90 days ang pag-ban sa mga baboy at iba pang mga pork products upang mabigyan ng proteksyon ang bilyong pisong hog industry sa probinsya mula sa ASF. Sakop ng kanyang EO ang pagbabawal sa pagpasok, pagbiyahe, pagdadala at pag-introduce sa Cebu sa buhay ng mga domestic hogs, presko, frozen at processed at iba pang mga produktong baboy. Inatasan din ng gobernador ang mga otoridad na paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan, airport at pribadong mga landing area sa Cebu at pagkumpiska ng mga baboy at produkto nito na lalabag sa mga lagda sa ilalim ng EO ni Baricuatro. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Magpapatuloy po ngayong araw na ito ang 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sasalang muli sa witness stand ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon po kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa si Acosta sa mga itinuturing nilang smoking gun. Matapos aminin na inutusan siya ni Vice President Duterte na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund sa hindi naman organic na empleyado ng OVP na si Colonel Raymond Lachica noong December 2022.
21: Yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung didepatihan doon po sa COA notice of disallowance. Bakit nila yun binigay sa isang non-organic OVP personnel?
13: Mm-mm.
17: Sabi pa po ni Representative Ridon, meron pa silang ilalabas na mga smoking gun mula sa prosekusyon.
22: Mr. Fajarda will reconfirm what he had stated during House Committee deliberations na ang pangalang Pangulo po ay nagbigay instructions para po ibigay yung po confidential funds ng DepEd sa isang non-DepEd organic personnel.
21: I think we are expecting several smoking guns but you have to wait for the canon.
17: Samantala, wala pong nakikitang mali ang prosekusyon sa pagliban ng ilang senator judge sa paglilitis basta't makabuo daw sila ng quorum. Muli namang nilinaw po ni Ridon na nasa kamay na ng mga senator judge kung kailangang ibaba ang voting threshold para ma-convict o kaya'y ma-acquit ang Vice President Sara.
21: It is for the senator judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang po natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, two-thirds of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide.
17: Si House Prosecutor Representative Terry Ridon.
18: RMN Network News.
15: Lalabas ng House Prosecution Panel ang mga bagong ebidensya nila upang patunayan ang Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, may sasapubliko na ang mga sorpresa nilang ebidensya na hindi isiniwalat ng gumulong ang investigasyon sa Kamara. Kabilang narito ang mga tax record mula sa BIR box, gayon din ang ilang piling financial records na ipinasubpina ng Senate Impeachment Court.
21: Bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yon up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Pangalawa, yung pong mga bank accounts, pag nasalang po yun, syempre, wala din ho nakakita pa nung actual na laman nung pong bank accounts ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. Pwede ho natin sabihin yon na ito po yung artikulo na
22: talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya.
15: Kaugnay nito, nasa listahan pa rin ng mga testigong ihaharap sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Si Trillanes ang nagsiwalat ng mahigit 2 bilyong pisong pera na naglabas-masok sa joint bank accounts ni na VP Sara at ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016.
22: On the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited timeframes and hoping to finish before December.
15: Si House Prosecutor Terry Redon. Network
17: News. Samantala, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng mailipat na sa hapon sa Setyembre. Kasama po natin sa balitang ito si Rajuman Condebata.
2: Simula sa Setyembre, posibleng mailipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Senator Ping Lacson, mas nangingibabaw sa mayorya na gawing umagang plenary session, habang sa hapon naman ang impeachment trial hanggang gabi upang hindi napuputol ang paglilitis. Para sa Senador, mas practical din na pagpalitin ang schedule ng sesyon at trial at ito rin ang sentimiento ng mga kasamahan niya sa majority block. Sa panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado mula Lunes hanggang Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, habang impeachment trial naman ay magsisimula ng alas 2:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Maaari naman lumagpas pa sa alas 7:30 ng gabi ang trial, lalo na kung kinakailangan. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pag-uusapan muna sa caucus ng mga senador ang tungkol dito at isa sa pinal ito ngayon ding Linggo. Ngayong araw naman ay magsisimula pa rin ng alas 10 ng umaga ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
15: Masterminds ng Maleta Boys at ni Guteza dapat imbestigahan. Kasama natin sa balita Rajuman Grace Mariano.
3: Igiringit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na dapat imbestigahan at papanagutin kung sino ang mastermind o nasa likod ng Maleta Boys at ni retired Marine Orly Gutesa. Sinabi ito ni Redon kasunod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng 4 sa 18 mga dating security aides ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kanilang binabawi ang naunang pahayag na nag-deliver sila ng mga maletang may lamang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Ayon kay Redon, lumalabas ngayon na kasinungalingan talaga ang alegasyon ni Gutesa at Maleta Boys, kaya dapat habulin at papanagutin ang may pakana ng kanilang ginawa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik, driver ng motorsiklo patay matapos bumangga sa isang bus sa Butuan City.
17: Lalaking dumalo sa isang pista sa Bukidnon, sugatan matapos saksakin ng lasing nakatrabaho.
15: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
23: Buntag Pilipinas sa Idupos.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
24: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News. RMN.
5: RMN Police Report.
6: Lalaking nagwala at nanagan ng pulis sa Camarines Sur, formal nang sinampahan ng kaso. Kamay po nung naputol na... Kamay na naputol. Yun po sa pulis ay naikabit muli sa katawan ng biktima. Kasama natin sa balita, Radyo Man Paolo Papa ng RMN na...
7: Formal lang sinampahan ng kaso ang lalaking nagwala at nanagan ng pulis personnel nitong Sabado sa Barangay Kalalahan Bayan ng San Jose, Camarines Sur. Matatandaan, rumesponde ang iilang kabuhan ng San Jose Municipal Police Station sa lugar kasama si Police Staff Sergeant Noli Miranya dahil sa nai-report na lalaki na umano'y baliw na nagwawala at may dalang itak. Nagresulta ang responde ng pulisya sa pagkaputol ng kaliwang kamay ni Miranya na sa ngayon ay nagpapagaling sa Bicol Medical Center kung saan sinubukan pa ng doktor na ikabit muli ang naputol na bahagi ng kanyang katawan, bagay na matagumpay naman. Kinilala naman ng National Police Commission ang naging ambag at sakripisyo ni Miranya sa pagbalik ng kayusan sa lugar. Maliban pa dito, siniguro naman ng NAPOLCOM ang karampatang tulong sa nasabing pulis na naaayon sa sinusunod na mga batas. Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang ipinapalabas na impormasyon ng pulisya hinggil sa reklamong isinampa laban sa di pa pinapakilalang lalaki. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatak, RMN.
5: RMN Police Report.
17: Sa pang-report, driver ng motorsiklo patay matamos bumangga sa isang bus sa Butuan City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
8: Patay ang isang driver ng motorsiklo matapos aksidenteng makabangga ng bus sa kanto ng GC Aquino, Barangay Bayanihan, Butuan City. Ang biktima ay kiniklalang si Ayan Mark Capada Justo, 25 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Purok sa East Paradise, Libertad, Butuan City. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, ang bus ay galing sa Langihan Terminal at patungo sana sa May Robinson's Terminal, ngunit pagdating sa lugar ng insidente, nagbanggaan ang bus at ang motorsiklo. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga nagtamo na matinding pinsala ang rider ng motorsiklo at agad na dinala ang biktima sa Butuan Doctor's Hospital, ngunit binawian rin ang buhay dahil sa mga natamong sugat sa katawan. Sa ngayon, ang labi ng biktima ay dinala na sa isang purinarya sa Butuan City, habang ang driver naman ng bus na kinikalang si alias Noynoy, 56 anyos at residente ng Purok Tambis, Quezon Surigao City, ay kasalukuyan na sa kustorya na ng Butuan City Police Station No. 3. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Prince de las Marias, Tatak, RMN.
5: RMN Police Report.
6: Ang lalaking dumalo sa pista sa Bukidnon ang sugatan matapos nasaksakin ng lasing na katrabaho. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
9: Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang 46 na taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin ng kaniyang lasing na kasamahan sa trabaho habang dumadalo sa isang fiesta, partikular sa Purok 4, Mianlas, Barangay Marapangi, sa bayan ng Kibawi dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, nagiinuman di umano ang biktima at ang kaniyang nakababatang kapatid matapos dumalo sa isang fiesta nang biglang dumating ang suspect na impluwensyado na rin ng alak at nag-aakmang maghanap ng gulo. Sinabihan ng biktima ang suspect na umuwi na dahil sa kalasingan. Bagamat ikinagalit ito ng suspect rason ang nangyaring pananaksak, agad na isinugod sa ospital ang biktima at sa ngayon ay patuloy na sinusuri ang kalagayan. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente, bagamat nahuli rin matapos ang isinagawang hot pursuit operation at nasa pangangalaga na ngayon ng pulisya. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN!
5: RMN Network News!
17: Meron pong dagdag pa sa akin tayo, mga motorista, ngayong Linggo, partner, dahil may bagong oil price hike. Batay sa pagtaya, maglalaro sa 2 piso hanggang 3 piso ang posibleng itaas po sa presyo na kada litro ng diesel. Habang magmamahal naman ang piso hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Yan ay bunsod pa rin ng patuloy na tensyon sa Middle East. Department of Energy pa rin na magtatakda ng official price adjustment para bukas dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
6: Mga power generation company na bigong magsumite ng self-assessment form dahil sa mga force outages o mga brownout, posibleng ipatigil ang operasyon ayon sa DOE. Kasama natin sa balita si Radyo Man Gerald Ulep.
5: RMN Live Report.
10: Kailangan nga tumalima ang mahigit 40 power generation companies o GenCos sa Chocos Order o FPO na itinadala ng Department of Energy. E di ba tapos bigong magsumite ng self-assessment forms sa itong maraturang kumpanya dahil sa mga force outages o brownouts. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na sa proseso na ang DOE ng pagrekomenda sa Energy Regulatory Commission ng ERC na suspendihin ang operasyon ng mga kumpanyang patuloy na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Energy Department ay sakalihin karamihan sa mga ito ay maliliit na diesel-fired power plants at ilan ay hindi rin umano operational. Kaya inatasan na ng DOE ang mga kumpanya na magpaliwanag kung bakit hindi sila nagsumite ng kinakailangang self-assessment form at kung bakit nagkaroon ng force outages. Maliba dito, kailangan din ipaliwanag ng mga genders ang pinatawag na pagbawas o itong ipinataw na pagbawas sa power generation at sa biguang maibigay itong kapasidad na kanilang ipinangako sa grid. Sa ilalim ng parukalang supplemental guidelines ng DOE, ang unang paglabag ay may kaakibat na may gita nababala at masusing monitor. Sa ikalawang paglabag naman, maaaring i-refer ang kaso sa ERC at masuspindi ang Certificate of Endorsement ng kumpanya. At sa ikatlong paglabag naman, posibleng ma-blacklist ang naturang mga kumpanya sa mga programa ng DOE at irerekomenda ang pagbawi ng kanilang compliance certificates at iba pang permit. Ang ngayon na natili pa rin habon ang kakulangan ng supply ng kuryente dahil sabay-sabay na pag-offline ng ilang malaking power generation units, particular na sa Visayas Grid. Kasama mo sa Section RMN Manila, Radyo ng Gerald B. Ulet, Pataka, RMN.
17: Alas 7:29 na ho, 7:29 ang ating oras. Magpapatupad po ng mas mahigpit na security protocols ang Ateneo de Zamboanga simula ngayong araw. Kasunod na rin niya ng shooting incident nung nakaraang linggo. Ayon sa presidente ng paaralan na si Father Emald Andal, nagkaroon ng emergency meeting ang Board of Trustees at doon ay inaprobahan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Kabilang dito, ang pinaigting na ID check, vehicles inspection at visitor access.
0: Beginning Monday, we will implement more thorough vehicle inspections, stricter ID checks, closer monitoring of entry and exit points, and tighter control of visitor access. These procedures may take more time, especially during entry. We ask everyone for patience and cooperation.
17: Plano rin po ng universidad na bumili ng mga kaukulang gamit na tutulong pa sa kanilang seguridad.
0: These include additional CCTV cameras in classrooms and hallways, strengthened real-time monitoring, additional metal detectors, and X-ray machines at designated pedestrian entrances, and better visitor reception and holding areas.
17: Magkakaroon din daw sila uli ng full security audit na magsisilbi pong gabay sa pagpapatupad ng seguridad, pagpapakalat ng tauhan, gayon din ang pakipag-ugnayan sa mga law enforcement agency. Nakatakda namang magpulong ang pamuno ng Ateneo de Zamboanga sa mga magulang at guardian bukas para pakinggan ang kanilang mga hinaing.
11: Sa kaugnay namang balita, ikakasa ng Department of Education ang nationwide live shooter drills bukas. Kasunod na rin ito ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Pero humihiling naman ang ilang mga grupo ng mga psychiatry expert na ipagpaliban ang pagsasagawa nito. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, na-expose kasi ang mga mag-aaral sa tinatawag na hyper-realistic scenarios of violence. Ayon sa dalawang grupo, nagdudulot lamang ito ng emotional trauma sa mga bata nang hindi napatutunayan kung mapapabuti ba ng drills ang kanilang kaligtasan. Sa halip na live simulation ng active shooter, dapat ikonsidera ng mga paaralan ang tabletop o yung mga exercise o yung pagtalakay din sa sitwasyon at pag-usapan ang kanilang mga tungkulin at tugon sakaling mangyari ang insidente. Higit pa ng dalawang institusyon, dapat iprioridad ang kontroladong entry point at perimeter security para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan.
17: Chief ng Highway Patrol Group NCR at 12 pa nitong personnel ni-relieve sa pwesto kasunod ng umunay komprontasyon sa mga personnel ng BOC. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
1: Nirelieve sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group, National Capital Region, kasunod na umunoy komportasyon sa mga personnel ng Bureau of Customs habang nagsasagawa ng pagsira sa mga nakumpiskang smuggled sigarilyo sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, isang lehitimong operasyon ang isinasagawa ng BOC sa lugar at napag-alaman na nagkamali ng nireid na lugar ang mga nasabing operatiba, kabilang sa mga Nirelieve sa pwesto ang kanilang chief na si Colonel Joey Thomas Caise. Ayon kay PNP HPG Director, Police Major General Romel Bakay, ang nasabing ulat ay kanilang sineseryoso at tiniyak na maiimbestigahan ang nasabing insidente. Sa ngayon, ang mga sangkot na personnel ng PNP HPG ay nilagay sa Human Resource Management and Doctrine and Development Division, Personal Holding and Accounting Section para magbigay daan sa isinasagawang investigasyon. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
12: RMN Police Report.
14: Dating OFW patay matapos pagbabarilin habang nasa sasakyan kasamang kanyang misis sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
16: Dead on arrival sa ospital ang isang dating overseas Filipino worker matapos pagbarilin habang sakay sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang misis malapit sa isang gasoline station sakop ng barangay 1A bayan ng Manapla. Kinilala biktima na si Mauro Estrella, 57 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Manapla Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Marion Vicente Vinaflor, mula sa palengke mag-asawa at uuwi na sana sa kanilang bahay na nangyaring krimen kasabay ng Manang Pula Festival ang bayan. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na sinundan ng motorcycle riding in tandem ang biktima at nang huminto ang sasakyan malapit sa gasolinahan, isa sa suspect ang lumapit sa sasakyan at pinagbabaril ang biktima bago tumakasakay sa motorsiklo. Ayon sa mga residente sa lugar, apat na sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa motibo at sa identity ng mga suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hinel. Tatak RMN!
12: Network News. Samantala, hindi aabandonahin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Yan po ay naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag naman ng China na commitment daw ng Pilipinas na tanggalin ang naturang barko sa Bahura. Ayon po sa tagapagsalita ng AFP for the

0: Iginit ni Trinidad, legal at permanenteng parte ng ating teritoryo ang barko, hindi katulad ng mga illegal na pagtatayo ng isla at militarisasyon ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Patuloy ani ang ipatutupad ng AFP ang soberanya natin at titindig sa presensya natin sa Ayungin Shoal. Sa kabila niyan, nanindigan ng Chinese Embassy na makailang beses daw na nangako ang gobyerno na hahatake ng BRP Sierra Madre simula ng sumadsad ito noong 1999.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso ang naitalang pinsala dulot ng mga ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Sa datos ng NDRRMC, 4.8 billion pesos ang naitalang danyo sa infrastruktura, 1.7 billion pesos naman sa agrikultura. Nasa 29 naman ang napaulat na namatay dahil sa masamang panahon, 17 ang sugatan at 2 hinahanap pa rin hanggang sa ngayon. Naapektuhan din ng ang mahigit 2 milyong pamilya at umbas ng 6.9 million ng mga individual sa 10 rehiyon sa bansa. Nakapagdeklara naman ng state of calamity ang 89 na lugar sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabar Zone.
0: Alas 7:36, 7:36, sinamantala ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa mga potholes o lubak sa ilang bahagi ng kalsada sa Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Bilang sa mga inayos ng DPWH ang mga lubak sa A. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, ang Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Lungsod Quezon. Ganyan din po ang ilang kalsada sa Lungsod ng Maynila, Pasay, Taguig at Valenzuela. Kinumpuni rin ang nag-viral na mga lubak sa temporary access road sa Bacoor City, Cavite. Ngayon din ang kalsadang nakita ng lubak sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Pinuntahan naman ni Secretary Vince Dason at inalam ang sitwasyon sa Dangwan National Road sa Tublay, Benguet. Ngayon din ang ground zero ng landslide sa barangay Gisad Surong sa Baguio na kinasawi ng 10. Nagtungo rin po ang DPWH sa mga bayan ng Paumbong at Hagoray sa Bulacan, kung saan dekada na ang problema ng pagbaha sa lugar. Inilahad po ni Dison ang Pampanga River Basin Master Plan at ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project bilang pangmatagalang solusyon sa baha sa mga naturang bayan. RNN Foundation News.
1: Blood Donation Marathon sa Iloilo na bahagi pa rin ng pagdiriwang. Ang RMN Founding Anniversary naging matagumpay at naroon si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
2: Naging matagumpay ang isinagawang RMN and IFM Blood Donation Marathon kahapon sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Kasama ng RMN Iloilo sa Blood Donation Marathon, ang Barangay Council at Sangguniang Kabataan ng nasabing barangay. Ito ay bahagi pa rin ng maraming aktibidad ng RMN Iloilo sa pagunita ng founding anniversary ng RMN Networks. Sa nasabing programa, 55 ang successful blood donors na sobra sa initial target. Bilang pasasalamat sa pagkabayani ng mga ito, nakatanggap sila ng bigas at iba pang token sa tulong ng iba't ibang sponsors. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Juman, Rezzy, Danioso Bordon. Tatak RMN.
0: RMN Network News. Isa pa, yung RMN Oplan Tabang dyan naman po sa Pangasinan ay aarangkada rin daw ngayong araw na ito para po dun sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dyan sa Dagupan City. Kasama natin si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
3: Ngayong araw, Agosto 24, opisyal nang sisimulan ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Pangasinan sa pamamagitan ng Oplan Tabang Relief Operation in Pangasinan. Unang tututukan ngayong araw ang Dagupan City, partikular ang mga barangay ng Herero, Karanglaan, Mayumbo at Poblasyon Weste. Tapos na ang paghahanda at repacking ng mga relief goods at nakatakda namang magsimula ang paunang programa ngayong alas 8 ng umaga. Mahalagang operasyon dahil hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng pagbahang ilang bahagi ng Dagupan City. Mas nagiging problema ito tuwing high tide kung kailan tumataas at dumalalim pa ang tubig, partikular sa downtown area at Mayumbo District. Kaya naman, isinailalim sa pagtukoy ang mga lugar na pinakaapektado upang mas maituon ang relief operation sa mga pamilyang higit na nangangailangan.
4: Kaugnayan ito, sa Agosto 25, maghatig din ng relief assistance ang Oplan Tabang sa mga piling barangay sa Kalasyaw, Pangasinan bilang tugon sa epekto ng mga nagdaang pagbahat sa manang panahon. Samantala, nung nakaraang taon, mahigit 120 families mula sa Bacayao Norte, Bacayao Sur at Lasip Chico sa Dagupan City ang

0: makahatiran ng tulong matapos maapektuhan ng malubha ng mga nagdaang bagyo. Ngayong taon, ang muling kumikilos ang RMN Foundation Incorporated, RMN Networks at DWON 104.7 IFM Digupan, nakatulong ang Metrobank Foundation Incorporated para maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito si Idol Denise, Brilliant Tatak, RMN!
1: Si Alex Ayala po ay nagte-training na para sa US Open. Bala si Niel, inaabangan ko si Niel eh. Sinimula na po ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang paghahanda para sa US Open sa Queens, New York. Naarangkada simula August 30. Dumating na si Ayala sa New York para sa pagsisimula po ng kanyang final na Grand Slam campaign sa US Open. Sa kanilang X account, ibinahagi po ng US Open ang video kung saan makikitang nagpa-practice ang Pinay sa Arthur Ashe Stadium kasama ang men's world number 3 na si Grigor Dimitrov. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatuntong sa US Open court si Ayala na nagwagi sa Junior Girls Single Title noong 2022. Si Ayala rin ang kauna-unahang Filipina sa sabak sa main draw match ng Grand Slam. Unang maglalaro ang Pinay sa mixed doubles event kasama ang world number 4 na si Felix Jose Aliamsin na nakaschedule mula August 25 hanggang 26. Kasama rin si Ayala sa Stars of the Open Exhibition sa August 27.
2: Go, Alex!
1: At bago ho tayo magtapos, kami po ay bumabati ng happy 34th anniversary
2: Uy.
1: Sa RMN General Santos.
2: Ay, tapos tayong papansit dyan.
1: Yan, DXMD. DXMD RMN Jensan. Dagang salamat sa among mga solid listener.
3: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander kaya biya.
3: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival, mo palapadpas pagbaygayon og dredging, disilty og declogging operation dinhi sa Dakbayan. Ang Cebu Police Provincial Office ug Lapu-Lapu City Police Office napili nga PRO 7 nga best performing unit sa Tibuok Central Visayas sa buwan sa Hulyo. Balita sa sports, Teofimo Lopez, bagong hari sa welterweight division. Kini ang headlines sa mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zip for Kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1 extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
9: SM 3-day sale.
8: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
10: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MET December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. Final. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
3: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunatay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: At oras karon alas 7:50 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Sa ribas detalyes mga balita, tuunahon ni nga ito nga DYHP Answer to Win na promo ni mga orasa. Ay hugna ni sa ito nga promo, maghatag og chance, makaruwat kag 200 pesos nga GCash. Alang nga ito maghatag og tubag sa atong simple kayong pangutana. Unya, makafollow pagyod sa atong promo mechanics. Kinahanglan nga, naka-like, naka-follow og naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Una, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio. Kunya, pili akatugin doon ay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kunya, i-share po kini programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Naraban ninyo diha ibutang ang inyohang tubag sa itong question karataw-tawad, ha? Sa comment section, live na program ni Attorney Rufil, ala, ibutang din ha ang inyong tubag. Pero na-share ninyo ang programa po nga Straight to the Point. Ari na ta sa itong pangutana, kaya pag-asa karon ga-monitor. Napa siya sa outside sa park, kining Osaka Bagyo Typhoon Category na rabani, pero ang international name, Saudel. Pabakasod siya sa Pilipinas, kaya ipaabot man ni nga musud siya either karong buntag o niyang hapon. Pero layo raman ni sa kayutaan or sa landmass, no? Musud lang siya kadali, niya ugma, mugawas po dayon. Tumaw na dito sa Luzon, expected nga makusog ang habagat o southwest monsoon. Mao na mag-amping gihapon sa mga pag-uwan-uwan. Nala ko, baka soon siya sa Pilipinas karong buntag or hapon. Kung sana may pangan ni ining maong typhoon. Kasod na siya. Yangan nga na din is Pilipinas. Okay, ang inyong tubag. Butani na sa comment section sa nag-live karon Straight to the Point nga program ni Attorney Rufil. Kaya ito na balikan o yung taon-taon para makapili tao kinsa maoy makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Alas 7:54 na, pwede na mo makabutang din na sa inyo mga tubag, ha? Arinatas, detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival, mupalapad pa pagpagahigayo ng dredging, desilting, ingon man, declogging operation, Dinis Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Palapdan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang papikayon og dredging, desalting o declogging operations Dakbayan. Partikular na sa mga sapakan na lagubang waterway sa syudad. Ang mayor patabang na sa obang buhatan sa kagamahanan sa Dakbayan alang sa maong katuyuan. Kinibisan pa sa gipaabot ng El Nino phenomenon sa musunod na pipila ka buwan. Gipalayag ni Archival na matag-adlaw ng ipikayon ang dredging, desalting o declogging operation agip na sa adlaw sa Madog Domingo matag simana.
3: Wala na ni Honong Rest. Although mag-game ninyo, pasignaan niya mong kalit lagong baha.
4: Mas maayong magandam kita daan.
2: Si Mayor Nestor Archival, kagahapong adlawa, ang mayor may nangu paghawan sa gaanan sa tubig sa Barangay Pasil o netong sumado sa Barangay Manila at isa o Barangay Labangon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniyang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 7:57 na. Samtang sa pikas nga bahin ang hassle na mga patong na fees, no? May mga patong na mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na mag-cash in sa mga partner merchants. May bonus ka kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pag internet, longer validity ng load for selected G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pang pag-load sa GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-25758 to Series of 2026, visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM-027213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Parayon ta sa itong mga balita, ang Cebu Police Provincial Office ug Lapu-Lapu City Police Office mo'y napili sa Police Regional Office 7 nga Best Performing Unit sa Tuwag Central Visayas karong buwan sa Hulyo. Niyatong buwan sa Hulyo. Kasama mo sa balita, Radyman Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Cebu Police Provincial Office ug ang Lapu-Lapu City Police Office na napili sa Police Regional Office 7 nga mag-iila nga top performing police unit sa tibok buwan sa Hulyo sa tibok Central Visayas. Sobay sa lang monthly best performing units recognition, lakip sa giila sa Pero 7 mao ang Tarisay City Police Station nga napili nga best component city police station, samtang ang Consolacion Municipal Police Station ang best municipal police station class A, ang San Fernando Municipal Police Station ang best municipal police station class B, samtang San Francisco Police Station ang Best Municipal Police Station Class C, samtang ang Best City Police Station mao ang Waterfront Police Station. Sa Cebu City Police Office, kining inisyatiba kay pangunahan ni Police Brigadier General